0: 92.7 FM again. The Auto City 93.7 FM. Boogie Dawn. Dave, you get 42 minutes after 8 o'clock. It's a takedown. Hand tricks for you. That song was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times sa inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos. At 75 centavos lang SRP per baso. Magandang umaga. Magandang Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Magandang umaga kina Bernard, kay Kenneth, kay Renato. Karadeng kay Marlon at sa lahat ng mga kuya of NMR 23 Eagles. Magandang umaga kay Nag Nag, kay Gilbert, kay Sancho, at saka kay Lodi Lia. Oh, good morning! Si ano, Odeso Acera, oh, taga Upper Carmen, maayong buntag. Eh, appeal natin isa atong the prices rise overload, ha? Mga taga Promise Land, mga Sanding, dagang salamat sa inyong pagpaminaw! Eto na, mamimigay muna tayo ng bigas at saka groceries. Ah, eto na, ah. Piliin muna natin sa ang area tayo bubunot ang ating second winner. Ruleta, select! Ang aming studio, di naman kami lumilipat. Nandito pa rin kami sa Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Bulwa! Puno tayo sa drawbox sa Bulwa. Isa lang, 2 ara. Ang address, Zone 2, Bulwa. Zone 2, Bulwa. Ang pangalan na nakadaog ng bugas at grocery sa may Zone 2, Bulwa, Marichu Lascunia. Marichu Lascunia, congratulations! At ganoon din sa ating first winner kanina, si Moises Maglangit ng Barangay Makasanding. Ulitin natin yan, ha? Moises Maglangit ng Makasanding at Marichu Lascunia ng Zone 2, Bulwa. Congratulations! Kayo po yung mga nanalo sa ating The Prices Rise Overload sa aking programa. Ay, sa mga nag-aabang pa, ha? Bawat oras po may nananalo. Maraming mananalo sa buong maghapon. Kaya naman padayang yabo sa pagpaminaw. Alright? Ang ating The Prices Rise Overload, inedit sa ating ng Covenant Enterprises. Wear your peace or gets more value. 8:43 on for a break. Oh, by the way, ang oras inedit sa ating ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Heart.
1: 93.7. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin sintay 3 pagkaron ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod aning capricorn mo ano siya usa.

0: nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya indi mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Hala, naglihok kang mga gamit. Mitayo kang balay. Dali, ato to sa gawa sa balay.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. 92.7.

92.7 Hard FM kaganda or sharing 93.7 Hard FM bukid noon. That's pakisabi na lang. Ay, pakisabi. San kiss, Lola. Ibang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Teka muna. Eto si na Jenny Tundag Flores pala ng Bunbon, ha? Nakikinig sa atin. Mga taga Bunbon, thank you so much for always listening. Sana'y maganda ang inyong mga buntag diha. At siyempre pa, nako, isang magandang umaga rin sa lahat po ng mga motorista, sa lahat ng mga taxi drivers, sa lahat ng mga sasakyan na naka-Hard FM. Magandang morning po. Solid. Thank you so much, ha? Sana'y maganda ang inyong mga araw. Yeah, enjoy the rest of your Friday, mga sweethearts. At tabayanan po si Dr. Hart at si George. At susunod na po yan para po sa ating mga love songs, sa ating Music from the Heart program. Thank you so much. Of course, I'll see you guys again bukas para po sa ating program, ha? Thank you so much, ha? Sa lahat ng mga nag-text, you know, mga nagpadala pa ng kanilang mga shoutouts at mga nakasama ko since 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. My name is Jason Steele. Uy, i-follow nyo ko sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Dali! Mga sweethearts, manatili nakikinig, ha? Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore!

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit na isinumite ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng isinasagawang preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na inihain ng ilang miyembro ng civil society. Ayon sa Ombudsman, isinumite ng kampo ni Cayetano ang counter-affidavit noong Hulyo 15. Hinihintay naman ang tanggapan ang counter-affidavit ng mga kapwa ni respondent na sina Senator Robin Hood Padilla at ang na-dismiss na acting Senate Sergeant-at-Arms na si Police Major General Mau Apalsa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Maayong adlaw, Bukidnon. Welcome sa atong regular radio program sa Provincial Government of Bukidnon. Programa nga nagahatod sa tinuod ug kasaligan nga impormasyon gikan sa Naminaw sa 13 radio station amhanang probinsyal. Atong pagtimbaya sa tanang Naminaw sa 13 radio station partner sa KSP sa nananaw sa ato ang live stream sa LGU Bukidnon Facebook page and YouTube channel. Maayong adlaw ka natong tanan. Kini nga programa gipanguluhan ni Governor Rogelio Neil P. Roque uban ang aktibong suporta sa ato ang 28th sangguniang panlalawigan kung diin atong hisgutan ang mga programa, proyekto ug serbisyo nga padayong gipalihok sa atong pangagamhanan alang sa kaayuhan sa iyang katawhan. Karon nga episode atong hisgutan ang usa ka importante nga kalihukan nga nagpalig-on sa kaandam sa atong lalawigan batok sa mga kalamidad. Ubani ko ninyo sulod sa usa ka oras nga pagpanag-uban sa KSP. Ako si Fredeline Ragandang.
1: Ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon. Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo. Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
0: Karong bulan sa Hulyo, gisaulog nato ang National Disaster Resilience Month uban sa tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Kabahin niini ang gilusad nga 6th Provincial Rescue Olympics sa Provincial Government of Bukidnon, diin nagtinabangay ug nagtigi ang mga local government units sa tibuok Bukidnon aron mapakita ang ilang kahibalo, kahanas ug kaandam sa disaster response. Aron mas masabtan nato ang tumong o kamahinungdanon niini, ani akaron ang ato ang bisita, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head sa Bukidnon, si Mr. Israel Johan Damasco Jr. Sir Joe, maayong adlaw, daghang salamat sa imong panahon. Welcome to KSP.
2: Sir Joe, maayong adlaw, daghan kaing salamat sa imuhang panahon. Welcome to KSP. Imuha unang pasiunang mensahe, greetings sa ato ang mga listeners and viewers, Sir Joe.
3: Maayong buntag sa tanan sa atong tigpaminaw sa atong KSP.
2: Alright. Sir Joe, una sa tanan, unsa ang kahulugan sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month alang sa lalawigan sa Bukidnon?
3: Ang unang katuyuan no, sa atong National Disaster Resilient Month Celebration is mao ang pag-ugmad sa usa ka kultura sa pagpangandam. Mao ni siya ang atong gitawag na disaster preparedness, no? Nga dili kita angay lang maghulat kung ano sa maabot ang tahidya. So kani nga celebration na karong tuiga nagdala sa tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So mao ni siya ang atong pinakaunod sa itong national celebration sa National Disaster Resilience Month.
2: Alright, Sir Joe, anong importante nga naagyod tayong mga ingon ani nga kalihukan para sa ato ang responders and rescuers diin gisalmutan sa ato ang mga syudad ug lungsod sa Bukidnon?
3: Ang unang rason, no? Dunay mga rason ani nga anong atong gihimo ning ang Provincial Rescue Olympic. Ato yun kaning gi-organisa. Niini nga kalihukan, no? Ang number one ani is ang atong pagbatuod o pagsiguro sa kalidad sa mga life-saving skills sa ato mga rescuer sa mga lain-lain ng mga local government units sa ato sa probinsya sa Bukidnon. No? Ang ikaduwa ang pagpalig-on sa koordinasyon sa atong mga 22 LGUs sa probinsya sa Bukidnon mao ni siya ang atong gitawag nga interagency coordination.
2: Okay.
3: Ang ikatulo, ang pagpataas sa mga moral sa atong mga rescuer tungod kay dili basta-basta ang ilang trabaho, no? Saving lives ang ilang trabaho.
2: Mm-hmm.
3: Ang ikaupat, mao kaning gitawag nato nga public awareness. Pagpaambit sa kaibalo sa publiko.
2: Alright.
3: So kana gid ang pinaka importante, proactive, dili na ta katong reactive.
2: All right. Sir Joe, sa ato ang kasaulugan karon nga bulan, unsa pod isip head no sa PDRRA maubukid noon? Unsa imong mensahe para sa ato ang mga rescuers and responders nga naminaw og nananaw sa ato karong adlaw?
3: So siguro no ang atong mga LDRRA most trained magina sila, equip man na sila. Ang ato lang isang atong ipadayo no, ang atong gimando sa ato sa Balaod, especially ang atong Republic Act 10121 nga mao na siya ang Balaod sa atong gitawag nga Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010.
2: Mm-mm.
3: So diha naka-define ang mga functions sa atong mga LDRMOs. So diha nato makita unsa ang atong mga pambuhaton nga gimanda nga gi-mandate sa ato sa Republic 10121, especially sa upat manguna siya ka-thematic no nga areas nga mao gyud atong mandate sa tanan katibuk-an nga mga LDRRA mo sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
3: Number one is ang atong gitawag nga disaster preparedness.
2: Okay.
3: Ikaduha is ang atong disaster prevention and mitigation.
2: Mm-hmm.
3: Disaster response and disaster rehabilitation.
2: Okay.
3: And recovery.
2: Mm-hmm.
3: So kana siya nga tema, that is before, during and after sa kalamidad.
2: Uh-huh.
3: So mao na siya ang four thematic areas of disasters.
2: Sunod sa bulan sa July, no, mao man ang ato ang National Disaster Resilience Month, pero gisulay gid ang Bukidnon kay naka-experience gid pabahan no sa siyudad sa Malaybalay and naapod sa Valencia. So mga kaigsuunan, mga higala, klaro gyud nga ang Rescue Olympics dili lang para sa pagdaog sa medalya kundili alang sa pagpalig-on sa serbisyo para sa katawhan. So Sir Joe, pwede po ba minimo ma-share kung unsa pod ang nagkalain-lain nga events sa ato ang 6th Provincial Rescue Olympics nga gisalmutan sa mga rescuers and responders?
3: Yes, Ma'am Fred, no, ang atong Provincial Rescue Olympics is adunay 5 ka event, no. Number 1 is ang atong water search and rescue.
2: Okay.
3: Mao na siyang gitawag na itong WASAR, DINMOSAR, that is Mountain Search and Rescue.
2: Mm.
3: Ang ikatuloy is High Angle Rescue Event. Ikaupat, isang atong Firefighting Mixed Combat Challenge. O ang ikalima, mao ni siya ang Vehicular Accident.
2: Okay.
3: Rescue.
2: Okay, sir. 6th Provincial Rescue Olympics. Buot pasabot ani, ikaunom na nato ni nga pag-hold sa Rescue Olympics. So, unsa man ni siya, sir, kanang matag tuig or every 3 years?
3: Sa una, during the time sa itong former governor, no, administration, yearly to siya.
2: Mm.
3: Sa karon sa atong administration ni Governor Honorable Roque, iya po siguro nakita o kung yearly magod na to i-celebrate ang Provincia Rescue Olympics.
2: Oo.
3: Dili gawas kay dako gasto. Dili na to makita diritso unsa gid ang kakulangon sa mga atong mga LGUs.
2: Okay.
3: So gihimo na siya karon nga triennially, so every 3 years. So mabutang pod nga term based pod siya.
2: Okay.
3: So at least pod ang mga LGUs is maka-save sila sa katong duha ka tuig nga dili mag-celebrar sa ilang mga gasto magud siya,
2: makapangandam,
3: no?
2: Makapanupad.
3: Makapangandam sila ug ma-train pa sila.
2: Okay.
3: Og makapalit sila og ilang mga gamit, ayan na po dahil makita sa sunod nga Rescue Olympics nga equip bagid sila, fully trained na bagid sila. So adunay time span span.
2: Uh-oh.
3: Para sa ilang capacity building og sa ilang pag-equip equip sa mga equipment.
2: So kining sa Provincial Rescue Olympics, ilang kaugalingong equipment and machineries ang gigamit by LGUs?
3: Yes, ila.
2: Ah, okay. So importante gyud nga makapanukad. Sa imong observation po, Sir Johan, no, kay naa naman gyud ni ikaunom na ning higayon, unsa ang kalainan sa performance ato ang mga responders karon kumpara na itong mga naunang tuig sa ato ang Provincial Rescue Olympics?
3: So siguro sa atong makita karon, no, doon na lagay mga improvement.
2: Okay.
3: Gawas nga very equipped sila, well-trained na sila, makita ginato nga dako gid ang kabalhinan sa atong mga participants sa atong Provincial Rescue Olympics.
2: Okay. So sir, makita pud ba ninyo kung sa mga LGU kun unsang ilahang mga strengths, unsa pud na portion nga sila huyang?
3: Yes, makita nato na no after aning event kay na may post evaluation. So ang atong mga umpires is dili magud basta-basta lang ang mga umpires, gikan gid ni mga hanas gid sila
2: experts.
3: No mga experts okay. Like for example sa Musar nagi ato gid gi-hire as umpires ang atong Philippine Army sa navigation, then sa firefighting na atong Bureau Fire, then sa high angle ato gid gi-hire ang Philippine Air Force no sa PIP2PIP.
2: Okay.
3: Gikan gid sila sa Cagayan na apoy sa Davao, then sa vehicular accident, ato pong gi-invite as umpires ang ato mga regional nga mga Department of Health gyud. Maunit sila ang mga trained gyud kayo gyapon, no? Og sa atong water search and rescue, ato gi-gikuha as umpire ang ato mga Coast Guard.
2: Okay.
3: Sa Cagayan de Oro gyapon.
2: So at least, sir, ato yung maingon nga naagi improvement, na-development sa skills and capability sa ato ang mga responders.
3: Naagyod, dako kayo ang ilang improvement.
2: So walay usik?
3: Wala, dili, masayang.
2: Okay.
3: Ang ilang pag-partisipa sa atong Provincial Rescue
2: okay.
3: Olympics.
2: So sir, dili ni siya mahimong magmalampuson ang ato ang kalihukan sa Provincial Rescue Olympics na gibuksan adtong Lunes o gitapos no karong adlawa Biyernes. So unsa pud ang mga support nga gihatag ni provincial government ani?
3: Well, dako kay mong pasalamat no kang Gobernador Leonel P. Roque tungod kay gitagaan gyud na pagtagad no especially kaning Provincial Rescue Olympics which is part ni siya sa upat ka thematic area nato sa disaster which is disaster preparedness siya o disaster response masulod siya. So dako kayo ang gihatag ni governor para lang gyud makonduct siya dili ni siya basta-basta nga event. Kay ang gihatag gid nga suporta ni governor is naghatag gid siya og budget nga 3,582,266 to be exact.
2: Okay.
3: So dako na gid kay na siya.
2: Sige, unsa po na siya pagbahin-bahin na pundo, sir? Para ani nga celebration?
3: Naka-breakdown niya based among sa activity design. Gani ang pinakadakuan ni ang atong mga prizes.
2: Okay.
3: So gitagaan gyud pagdagan ni governor para ma-encourage or ma-motivate pud ang atong mga rescuers. Actually dako gyud kayo ang prize no sa 5 events. Ang prize sa first is 80,000. The next is 70, the third is 50. So sa 5 events na siya, maura gyapon the same ang first first event, 80,000.
2: So, muna yung nakakuha og dakong pahat sa pundo
3: pahat
2: nga 3.5.
3: Gawas pa na ang overall, napagyod. Gitagaang gya po ni Governor og ang overall nga champion. Makadawat gya po og 100,000. So,
2: wow. Grabe
3: ka dako. So, napay sa second runner-up, napagyod sa third runner-up.
2: Walay consolation.
3: Napagana yung consolation.
2: So walang, walay mo uli nga luhaan.
3: Walang luhaan. So katong mga mga participating, walay, non-placer, pasabot. Pero nag-participate sila, wala lang sila na-appeal sa
2: top.
3: First start, top na sila. Doon nag-iapon sila 20,000.
2: Na sila iuli pag-iapon.
3: Nag-iapon sila.
2: So sir, na imong naisgutan ka ganina nga, gihimo na siyang kadatulo katuig, dili na siya kadatuig. Para masabtan sa katawhan, unsa ka-importante yun, Sir Joe, ang padayon nga investment sa equipment nila, sa training, sa mga personnel nga in charge sa responders and rescuers, o sa ilang capability building. Unsa siya ka-importante? Kaya para masabtan sa mga tao nga. Ngano nga mga responders, sige lakaw, sige training, ingon ana.
3: Actually, dako gid kayo katabang no ang pag-develop sa mga rescuers. Dili magud sila, dili magud basta-basta ang pag-train sa ila no. Kinahanglan gid og mga experts. So ingana ka-importante kay ang ilang trabaho is to save lives magud. Pagluwas sa isa ka kinabuhi. O kung dili ni mo i-train ang usa ka responder o rescuers, dili siya maka-respond in accordance sa iyang kaalam o sa iyang pagkahibalo
2: kapasidad.
3: Sa pag-rescue, kapasidad. Isa na yun ang equipo. Kung wala kayo equipo, capacitated ka lang sa theory, but wala mo i-equipo, dili gid mo actual makabalo kung unsa gid inyong pag-rescue.
2: And then unsa po siya ka importante kay life saving man siya guys, guta direk segundo, minuto, kay kinabuhi man na siya, so lisod og dili nimo maagapan agad-agad no ang emerhensiya sa usa ka tower, sa usa ka community. And Sergio, sa ato ang Provincial Rescue Olympics after ani, naa pa bay naka-line up natong activity para sa ato ang rescuers and responders?
3: After ani sa awarding no, na culmination man nato karon na hapon o karong gabi no, actually ugma na pay post evaluation.
2: Okay.
3: So tagsa-tagsa ka mga contingent nato maghatag og unsay ila na experience, unsay angay buhaton sa next nga Rescue Olympics para pagyud mas ma-enhance pagyud ang atong pagsaulog sa Provincial Rescue Olympics sa province of Bukidnon.
2: Okay, sir, unsa ka importante ang papel sa kabatan-unan sa volunteers o sa community sa pagpalambot sa ato ang pagpalambot sa ato ang disaster resilience?
3: Well, dako kayo ang ilang kalabutan, no? Kay dili lang sa gobyerno ang trabaho sa pagluwas sa kinabuhi sa tao, no? Ang atong National Disaster Risk Reduction, ang atong pagsaulog sa National Disaster Resilience Month is nagpahinumdum kini nga kinang tanan adunay responsibilidad. Kay dili lang ang local government units, apil lang atong mga pribadong sektor o mga organisasyon. Ang pinakalabaw yun is ang atong pamilya. Kita man good ang, actually, kita good ang first responder, ang pamilya.
2: Okay.
3: Kay gani katong giingon ni Governor during the opening, nga I hope katong mga
2: responders
3: wala mo nagpuyo dito sa mga
2: accident-prone areas.
3: Guys. Basin ka muna po din o iluwason. Nga ka muna
2: angay
3: magluwas sa
2: kinabuhi. So, dili sila makarespond kay Gakabalaka or naagyan siya mismo sa ilang tugkaran nga.
3: Tugkaran.
2: Angayan, luwason.
3: Angayan, luwason. No,
2: diha. So, moto nga. Ang atong mga responders or rescuers, kinahanglan isituit sa ito ang mga LGUs nga naa sa safe nga lugar, ang ilang panimalay. Pero by the way, Sergio, kining ato ang mga rescuers and responders? Kay, di ba, gitrain na sila, nahimo na silang expert. Unsay mga kasagaran appointment ani nila?
3: Actually, kung expert na po sila, pwede magod sila i-invite. Especially kung skilled na gin sila.
2: Sa training.
3: Sa training. Especially sa amo, mga well-trained man gin sila. Pero dili magod nato pwede malukop sa kadako sa probinsya sa Bukidnon. Especially kaning sa basic life support lang gani. Supposed to be ang plan gidana sa Department of Health is kada balay naagi usa sa pamilya nga kabalo sa basic life support. So ingana ka importante gid ang ko ano.
2: Pero sila mismo Sir Joe kay niagi gigastuhan na sila sa government sa LGU, naagi na sila training seminars. Tas kung job order sila, pwede ra sila mapapahawa sa trabaho. So masayang di ba ang nagasto na sa ilaha.
3: Kana ang atong challenge no, especially sa atong mga local chief executive. Actually, nangahitabot magina, dili lang diri sa ato mga other provinces, actually. O kung ma-politicize gid siya, magina siyang mahitabot.
2: Mga ilisan,
3: good. So, tinood good na sayang ang gasto nga i-invest sa sa usa ka LGU nga you are investing mga millions of pesos para lang matrain sa mga atong mga tao. Then, after nga na ay masunod, mawala sila.
2: Gani.
3: So, kana siya ang pinaka-challenge sa mga LGUs, actually.
2: Okay. Alright, Sergio, para nga masapar na to ang panahon. Unsa, kung aduna kayo sa kaminsahe alang sa tanang responders o volunteers sa Bukidnon, unsa ni, Sir Johan?
3: So, ang ato yun, no, pinaka number one nato, we have to stay po focus lang sa atong trabaho, sa atong mandate. Then, continue sa atong mga trainings. Be responsible rescuer. Kinanglan na among good gapoy mga ethical na nagyapon nga involved no, dili lang ay usa ka expert but imong character or what is dili siya mo fit nimo as being a complete good nga rescuer or responder. So one of the challenges no is ang ato yung disiplina.
2: Okay.
3: So kinanglan aduna tay discipline, number one is integrity, number one is public service pagdinya siya. Anytime call of duty siya.
2: 24/7.
3: So, kinanglan, kuhan gig ka.
2: Okay.
3: Energy, get grabe.
2: Tigong daghang kusog.
3: Tigong daghang kusog.
2: Okay.
3: Ko.
2: Okay, daghan kayong salamat Sir Israel Johan M. Damasco Jr. sa mga kasayuran nga imong gipaambit karong adlaw para sa ato ang mga listeners and viewers sa kalihukan sa probinsya.
4: Kalihukan sa probinsya.
1: Pahinumdog sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa back seat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054.

0: Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
4: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
3: Yun na pa mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
1: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
3: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa ako adtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
5: Kap, medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
6: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
3: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
6: Oh, Nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
7: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayo ang balay. Dali, ato to sa gawa sa balay.
1: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
8: Mga kaigsuunan, among ipaambit balik diha kaninyo ang nahimong mensahe sa ato ang mga VIPs last Monday, July 13, 2026 atol sa pagbukas sa ato ang 6th Provincial Rescue Olympics aron kamumasayod ug inyong magamit ang mga impormasyon gikan nila. Unang mensahe nga atong ipabati diha kaninyo gikan kang Provincial Governor Rogelio Neil P. Roque. Ania atong paminawon.
9: Well, it is my honor to join you as we commemorate National Disaster Resilience Month through the 6th Provincial Rescue Olympics. When we walk about disasters, the subject is always close to home. I believe each one of us carries a story, a memory of a flood that reached our homes, a landslide that changed a community, a fire that took away years of hard work, or a storm that tested our strength and faith. Kabalo kitang tanan, nga sa usa lamang kahigayon, mahimong mausab ang dagan sa atong kinabuhi. Sa panahon nga na ako sa college, naagi ko sa mountaineering, muna nga appeal mi sa rescue. No? Pagkahugno sa Bagyo, abot mi dito. Pagbuto sa pinatubo, abot mo din ito. No? Pero katong amo, kay, of course, atong mga community sa college, na dari BSU, NCMU, dula-dula ra, kay college lagi. No? Lingaw-lingaw. No? Sa panahon sa college, ang rescue sa amo, lingaw-lingaw. Kay, kumbaga, kinsay mas astig. No? Kinsay mas astig nga una mo ambak. Di ba? Muna ang karon lahi na, especially well-trained na muntanan. Disaster preparedness, therefore, is not just a government responsibility. It is a shared commitment. It is about making sure that when emergencies happen, we are ready to protect lives, respond quickly, and help our communities recover. So, importante kayo, no, na to make sure kung naay emergency, ready kitang tanan. No, kamong tanan, ready. So I hope, isa siguro sa atong lantaon, ang mga rescuers, wala ba ang ilang mga balay sa mga disaster-prone areas? Kay basic, naay disaster, dili mo makaresponde kay kamo mismo, inyong panimalay, kinahanglan na iresponde. No? Muna nga, daghan unta na mga requirement aning nga trabaho. Kita ko ganina, na yung rescuer, taas kayo buhok, daming sunog. Mahurot to, yung buhok. na yung rescuer nga, muraog, mas dako pa sa ako og tiyan. Ako dako naman ko og tiyan, pero mas dako pa sa ako og tiyan. No? Base niya og kinahanglan ng dinaganay, kinahanglan ng paspasay, di na makaguanta. No? So, there are more. I'll see these little things nung kinahanglan pa og improvement, dugang, no, sa ato ang mga team. This is why the work of our emergency responders is invaluable. Importante kayo. Kamu ang unang mutubag sa panahon sa kalisod sa disaster. Kamo ang nag-atubang sa peligro, aron ang uban mahimong luwas. You are our modern-day heroes, serving with courage, discipline, and compassion when our people need you most. Dili man lang ang rescuer nga ang importante, courage or korsonada or kaisog. Di ba? Kinahanglan ang physical fitness. So karong adlawa, makita karon, no, sa atong mga competing teams, no, competing today, no, kung kaya ba na sa inyong lawas. The Provincial Rescue Olympics is more than a competition. It is a venue where our responders sharpen their skills, strengthen teamwork, and challenge themselves to perform at their very best. Because every second and every decision can mean the difference between life and death. No, muna nga, continuing atong mga seminars sa ila, no? Every year, di ba? Na ay mga seminars, no, kay mga Kina importante man ang sa pag-rescue, paspas ang desisyon, pero tama ang desisyon. Kay base unya ga-rescue ka, ikaw nanoon ng rescuehon. No? As we continue building a stronger and safer Bukidnon, let us remember that resilience is not measured only by how we recover after disasters. It is measured by how well we prepare before they happen. Ang tinuod nga kalig-on makita sa atong pagpangandam, pagtinabangay o panaghiusa isip usa ka komunidad. To all the participating teams, I encourage you to give your best, learn from one another, and continue striving for excellence. Every lesson you gain and every skill you sharpen today can make the difference in saving lives tomorrow. Together, let us continue to build a Bukidnon that is safer, stronger, and more prepared than ever. Daghang salamat og may buntag karatong tanan. God bless the province of Bukidnon.
8: Mao kadto ang mapuslanong mensahe sa atoang gobernador, Honorable Rogelio Neil P. Roque. This time, sibug ta sa mga messages of support. Una, gikan kang Ma'am Yvette Tolentino Sunga, CISO 5, ang Assistant Regional Director sa DILG Region 10.
2: Kaliukan sa probinsya.
10: Tagai kog higayon na magpadala sa akong pinakainit na appreciation sa Provincial Government of Bukidnon, of course, under the leadership of Governor Rogelio Neil Roque. Kay giimbitar jud ang DILG. Kay dili kanunay maka-witness mi sa mga ing-ani na activities. Thank you, Gov and the PDRMO for inviting us to the 6th Provincial Rescue Olympics. It is more than a celebration of the National Disaster Resilience Month. Kay nga naman, this is a testament that it is a powerful expression of our collective commitment to building safer, stronger, and more resilient communities. Kay solidarity is best demonstrated not in times of comfort, but in moments of adversity. Mauna, kung naay disaster, when disasters strike, we do not ask who belongs to which agency or which local government unit, but we come together as one, united by a shared purpose of saving lives. Pinaka-importante, we save lives. And we are here to protect our communities. Labaw na mo among responders o rescuers. And we are here to restore hope for our communities, especially in Bukidnon. This spirit of unity is perfectly captured in this year's National Disaster Resilience Month theme. Giingon ganina ni board members ang welcome message niya. Nakitang tanan, maghiusa, maglihok, padulong sa kalma, maayo na bag-o na Pilipinas. Kay we are being reminded na ang resilience, dili man jud na siya gimugna sa isa ka tawo na si isa ka LGU lang, si isa ka barangay lang. But sa nagkalain-laing strong partnerships, shared responsibility, and tanan ninyong actions, mga kaigsuunan sa panerbisyo, gikan sa national government agencies, padulong sa local government units, sa atong mga volunteers, to our civil society organizations, atong mga private sector, and kada Pilipino na gusto muserbisyo. Ang solidarity manggod, dili lang kutob lang solidarity. Dapat naa na siya'y kauban na commitment na committed mo sa inyong ginabuhat. Kay it is a decision to prepare even when there is no imminent threat. Mauni, ginabuhat nato ning isa ka Rescue Olympics. Part not just a discipline to train continuously, the willingness to improve our capabilities, and the readiness to respond with

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1018. And the time check is brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na. For the first time.
1: For the first time, nahalikan ka.
0: Ay!
2: Ano, first date, ika nga, di ba?
0: Oo, yung dampi ng mga labi ninyo sa isa't isa. That makes the first very memorable, Dr. Hart.
2: Ay, ganun.
0: Oo, oh, di ba? Kapag, ay, yung first date namin ni ganito, ganyan. Oo, oh, nag-kiss kami na.
2: Hindi nakakalimutan yung mga ganyan.
0: Nung nag-goodnight siya sa akin, nag-kiss. Ang ganun.
1: Nako! Sinasabi sa pag-aaral, George, ito dang first kiss sa first date. Yan na tinatawag natin.
2: Ay, nagpapakita ng romantic chemistry ninyong dalawa.
0: Diba? Alam mo, doon din kasi natitest yung connection, Dr. Hart. Kapag, kunwari, eto, nag-kiss na kayo na, no matter what kind of kiss it is, pero, pag nag-kiss na kayo, mararamdaman mo na.
2: Ano, may kuryente?
0: Parang may, uy, parang, uy, ang galing naman nun. Parang nakilala mo na siya agad.
2: Baga, tipong bigla ka ng hina, parang ganun. Parang nakukuryente ka. Ay, naku.
0: Oh, hala, ingat siya.
2: Ay, nalikan niya ako. Ah, diba? Hindi ka na makatulog pagka uwi mo.
0: Sarap pala niyang humalik, ano?
2: Ay, ganun.
0: Oh, syempre, yung mga ganun. Uh-huh. Ay, yung tipong, hala, kaping-pink ang lips, yung mga ganun.
2: Ay, naglata.
0: Oh,
2: ayusin diba? Ko ba yung lips ko, ha? Ayan. Baka sabihin, pink-pink yung lips, eh.
0: Dapat, diba?
2: Ayan.
0: Kasi isa din
2: iba
0: yun
2: naman, sa... Oh, oh. Iba daw sinasabi, George, they're really looking forward to that. Pero yung iba naman, eh, nagsiset ng boundaries, nagsiset ng limitations na ayaw niya, di ba?
0: Yes.
2: Kadalasan kasi sa first date talagang hinihingi ng lalaki yan. Di ba? Bakit kaya?
0: Yung kiss. Oh, kasi...
2: Can I kiss you? Di ba mga tipong ganyan?
0: Parang kasi, ito, hindi ko alam ha, sa mga lalaki. Pero parang yun nga, yung parang kapag nahalikan nila kasi yung babae, parang, alam mo yun, meron silang, nagkakaroon sila ng vision.
2: Mm-hmm.
0: Nagkakaroon sila that kind of feeling na, kung eto na ba, yung babaeng ito.
2: Aha.
0: Uh-huh.
2: Ano yan? Sa point of view ng babae or point
0: sa
2: of view
0: point
2: ng lalaki?
0: Sa point of view ng mga lalaki.
2: Point
0: ba?
2: Of view ng lalaki.
0: Tinitinan ko lang na gano'n. Na para siguro for them to get to know the the girl.
2: Uh-huh.
0: Tapos itest nila yung sarili nila. Baka naman first and last date na ito.
2: It's for the guys, no? Parang yes, it's our way of testing na okay ba ito? Parang
0: yes,
2: gano'n. Mag-click kaya kami.
0: Yung
2: tipong ganyan. Gano'n ba?
0: Or kunwari,
2: it's a matter also of showing interest dun sa girl. Di ba?
0: Yes.
2: Parang ganon.
0: Uh-oh.
2: Yung iba, eh, sinasabi nila, ayoko, di ba?
0: Mm.
2: Baka sabihin ng guy, eh, humukog ilong. Di ba? Mga tipong ganyan.
0: Yes, diba?
2: Na madali lang ako ng mga ganyan-ganyan. Di ba? Pero pwede naman sigurong gawin yan na nandun pa rin yung na-maintain pa rin yung respeto sa isa't isa.
0: Eh, kung papayag naman, I mean, it's gonna be, or it should be, a mutual, parang agreement. Meron kayong mutual decision.
2: Oh. May kontrata ba?
0: Good for 6 months, yung ganun. O kasi para, I mean, hindi awkward.
2: Uh-huh.
0: O, kasi ako din, sa babae din na POV,
2: uh-huh.
0: Yung kiss din kasi, nagpapatunay yun kung genuine ba talaga yung lalaki.
2: Uh-huh.
0: Siyempre kayo yung ano eh, kayo yung nagpapakita ng interest, ng motibo. That's just...
2: Natatawa ko dito eh, biglang nagpop-up sa message.
0: Ang sabi?
2: George, gawin mo na kasi. Laplapan ako, laplapan.
0: Paano ba yan? Nakakatakot naman yung laplapan.
2: Pwede ba? Sabihin mo na, pwede bang laugh-laughan?
0: Laugh-laughan na lang.
2: Mag-laugh lang muna kayo. Laugh out the day. Ika nga.
0: Yung laugh-laughan later na siguro. tingnin natin. Oh.
2: Talaga.
0: Oh. Nasa ano din yung, di ba, Dr. Hart? Parang kapag nagka-ano na kayo, where you are in that moment na parang, oh, this is it. Yung parang, kaya kong datong gawin kasi I know I'm comfortable sa taong ito.
2: Siguro for us, mga lalaki, no? Parang, eto nga, pag nag... Ayun, sabihin na natin, sige, layman's term, naka-score ka nga.
0: Yes.
2: Naka-score ka. So that's also a sign for us na, okay, sige, masusundan itong date na ito.
0: Yes.
2: Diba? Yes. It's also a sign na kung okay lang dun sa girl, diba?
0: Yun din, yun nga sabi ko, Dr. Hart, kasi test din yun, kapag, you know, after that kiss, I mean, hindi naman necessarily, baka isipin nila na, kailangan ba talaga mag-kiss? Hindi po. Ang ano lang yan is, depende yan sa inyo, depende yun sa moment, at dun din, sabi nga, matitest mo, ay, okay to ha. So, pwede ko tong, you know, more time and more dates to come.
2: Ayun. Nako naman.
0: Di ba, Frankie Du? Sabi ni Frankie Du dito.
2: Sige nga, ano nga reaction ng mga sweethearts natin?
0: Sabi niya, Dr. Hart, 1061, Morning Doc and Sweet George. Okay lang, basta pareha kayong handa, komportable at walang, eto, napipilitan. Pwede din, ninja moves agad.
2: Paano ay, ganun yung kakilala mo na, no? Na, parang ganun yung sinare kanina, di ba?
0: Ayun.
2: Nang isang texter natin. Parang ninja moves din ang ginawa sa kanya.
0: Yung beso.
2: Beso turned out halik. Di ba?
0: Aksidente naman yun. Hindi na.
2: Ako nagre-request ng tamis ng unang halik ni Tina Panel. Na-play na kanina.
0: Na-play na kanina, yes. Para sa'yo yun. I will dedicate that song to you. Ay, batiinan din natin, Dr. Hart, itong mga sweethearts natin na nakikinig dyan sa may Kauswagan.
2: Hi, Ma'am Joyce. Hi, Ma'am morning.
0: Joyce. Para sa'yo yun. Leonela Angub ng Kauswagan, thank you for listening. At Aring Store and Eatery sa may NHA Kauswagan.
2: Ay naku, ang dami nakikinig sa atin dyan sa Kauswagan.
0: Thank you.
2: Parang lahat na yata ng lugar sa Cagayan de Oro, naka-Heart FM na lahat. Diba? Naku, grabe. Sobrang saya po namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Correct. Kaya nga, number one kayo sa puso namin kasi pinapa-number one ninyo kami sa inyong mga puso.
2: Number one din kami sa heart ninyo.
0: Yes, salamat.
2: George, tignan nga natin din sa ating Facebook. Mukhang dumarami na rin yung Demsoy Robles, ang ganda naman ang pinadala mo.
0: Ikaw dyan, Dems.
2: Parang aso lang ang dating. Ow, ow, ow! Ito mula kay Linara Talal. Sabi niya, no problem sa physical intimacy if both adults na Miss George. Same sa amuha sa akong husband, year 2017 me, nag-iring-iring.
0: Agoy.
2: Kalingan sa Ginoo, almost 9 years together and 5 years married with 5 kids. Ah! Aww. Grabe. Shoutout daw sa kanyang husband, Talal Makadato. Nga, sa'yo kaayo nagbiyahe, drive ng taxi. Ayan. Amping permi sa dalan.
0: Ay,
2: I love you so much. Ah, yung pala yung I-L-Y-S-M.
0: Yeah.
2: I love you so much.
0: I-L-Y-S-M.
2: Ano yan? Talal Makadato.
0: Talal Makadato.
2: Kala ko si Makidato.
0: Makidato. Iba naman yun.
2: Iba din yung matinik din yun.
0: Ay, Boy is yun eh. Hi to Ate Marifel de Guito Ahes. Good morning, my favorite duo, Dr. Hart and Sweetie George.
2: Thank you.
0: And to all Hartinians.
2: Oh, ano man, Hartinians na talaga.
0: Grabe.
2: Gawa kaya tayo ng group niyan. Hartinians. Parang gusto kong gumawa ng group. Sige nga.
0: Sige, let's work on that. Sabi niya, for me, it's a big no. Respect yourself always. Kahit pa sabihin natin, kilala na natin ang tao, still no.
2: No. Ang laki no ng talaga. N-O niya.
0: Caps lock. So first date, ang intimacy, kaya nga hiniwalayan.
2: Kaya mo yan, George.
0: Ang naging BF ko noon, hawakan ba naman? Sabi niya, hawakan ba naman kaagad ng kamay ko?
2: Uh-huh.
0: Tapos, kikis? No way. Not unless may go signal ako.
2: Ayun.
0: Hard-headed eh. Kaya, goodbye Philippines. Call me crazy, OA or whatsoever, but this is me. I just love myself. Gusto ko talagang si the one lang ang maka-first move sa akin. He knows it and he is my husband now for almost 26 years.
2: Ayan. Alam mo, George, meron ako nabasa about that, no?
0: Oo.
2: Kailangan daw talaga, mahalaga ha, yung consent o permiso.
0: Yun.
2: Especially on a first date, ha?
0: Yes.
2: Kung hindi daw handa ang isa't isa, maaari itong magdulot ng awkwardness o discomfort between the two of you. Diba? Mm-hmm.
0: Kaya kailangan talaga yan. Mm-hmm. Oo. Wag mong ipilit ang mga, you know, mga bagay-bagay.
1: Eto nga, para daw sa unang relasyon na, ang unang halik daw ay tulad ng isang very simple na mathematical formula or equation. Ito daw, romantikong koneksyon plus yung consent o pahintulot equals matagumpay na first date.
0: Oh.
1: Ibig sabihin, kailangan talaga. Merong ganun.
0: Oo, kasi alam mo, Dr. Hart, natural yun eh. Yung parang we get, kasi ang first first date. So, in any means possible na kailangan mong kilalanin ng tao. Emotional, physical, mental, lahat ng yun. Kung gusto mo talagang makilala siya at makonfirm sa sarili mo, ay pwede to.
1: Para daw kasing yung pagkakaroon ng first date, George, para daw kasing parang naihahaling tulad natin dun sa yung parang yung isang bagong dish. Yung isang bagong pagkain. No? Yung ganda ng presentation, eh, ito yung physical na na qualities ng iyong date. Di ba?
0: Oo.
1: At ang lasa naman ng pagkain na yan, yung halik nga daw.
0: Tamis,
1: alam mo bakit? Alam mo bakit?
0: Bakit?
1: Ito na yung magsisignal sa'yo na kung gusto mo ba daw itong ulitin o hindi na.
0: Oh, di ba?
1: Talaga mo. Tinitikman talaga.
0: Sabi, kasi nga minsan, di ba, narinig natin, bakit sinasabi nilang masarap yung kiss? Eh, hindi naman yung pagkain na kinakain mo, nandun yun sa feeling at emotional attachment din yung dalawa.
1: Sabi nga sa pag-aaral, eh, parang pagkain daw, ito na yung nagre-represent ng lasa ng yung kandate mo.
0: Kasi mararamdaman mo kung sincero at talagang gusto kang, you know, kilalanin ng tao through kiss. Ayan. Kasi may mga kiss na, tabang.
1: Ay, pero ganun?
0: Parang walang ano.
1: Talaga.
0: Walang
1: nasubuhan mo na pala yung mga ganun. May mga tabang pala na ganun.
0: Yung malamig na
1: halik. Ay.
0: Yung mga malalamig na halik.
1: Meron din ba maalat?
0: May matamis. May matamis,
1: may maalat. Nako, sigurado pag maalat yan, medyo pinagpapawisan yung date din siya.
0: Para alam ko yung kinain mo kanina. Yung magandang hindi po.
1: Asa, sige, kasarap naman ng ating discussion ngayong umaga. Padala nyo sa amin, ha, for those who tune in late, ito po yung ating question of the heart, ang ating pinag-uusapan kung bakit kinikiliti si George dito.
0: Ay, kasi nga, okay lang bang may intimacy o first kiss agad sa first day?
1: Do text us at our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Oh, so mga naka-online naman, message us through our messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan City o comment doon po sa post natin sa same Facebook page.
1: 10:30 is our time. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
4: 93.7. This is Heart FM.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbawas.
6: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So, ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
6: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: At malinis, mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice, ang ice na masaligan.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:38. Any way you want it, any way you like it.
1: Boy!
0: Mike alert Sir Rock there. Ay, Dr. Heart, kasi marami ang kinikilig sa ating question of the heart ngayon. Ngayong Kinky Friday. Oh, maraming lumilikot din ang mga imagination. Oh, maraming nag-agree. Iba't ibang klaseng opinion. No?
1: Ayan nga, hindi na natin yung mga reaction nila.
0: Oo, ang dami dito.
1: Ang dami kagad. Wala kay 2295, sabi, ay, saan ba ako? 3119, okay. Sabi niya, good morning, happy Friday. Pa-shoutout ko diha sa Kahart. Diyan po sa may old nongnongan sa Don Carlos Bukidnon. Lalo na kay Palomera family, kay Agaw Alex Palomera. From Junry Alcizar. At Malingin, ah, mga taga Malingin, Ikpitopol, Misamis Oriental. Sabi nila, kusog jud ang Heart FM na mo, diri pag mata pa lang morning, naka-Heart FM na mi. Ayan. Number one jud na mo ang Heart FM. Thank you and God bless ka, Heart.
0: Ah! Nakakatama naman ang puso.
1: Ayan ha, sinisigaw na ng mga listeners.
0: Sila lang po nang sasabi. Hindi po kami.
1: Pero salamat ha, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa inyong pong Heart FM. Talaga correct, nakakataba ng hearts namin. Thank you mula sa heart ni Dr. Heart.
0: Oo. At ni George din. Kaya ito, pinapasaya namin kayo.
1: Oo nga. Sige.
0: 4268, hi sa Galens family, kay Mami Elaine. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Ayan, sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Shoutout kay Tatay Nicolas, kay Sir Glenn at kay Ma'am Janine. And maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Ito, Dr. Heart, may nagbo-birthday. Ayan.
1: Ayon.
0: O, si shoutout sa tanong mga kusinera, sa mga pari always listening, to Leia Banak, Alec de los Santos, Ethan Polinar at San Jose de Seminary. Maraming salamat, pahabol. Birthday ni June Makababayaw at Makasanding CDO. Happy birthday, June. God bless you. Maraming pong salamat. Thank you for listening.
1: Ayon. Wala naman kay 2295. Sabi niya, good morning Heart FM. Greet na ako Mama Auring and Papa Eman from Miguel Rodriguez ng Kuya Maramag Bukidnon. Hi!
0: Ito si Lady M. Sabi niya, George, Dr. Heart, para sa akin, di ko winawala ang pagiging dalagang Pilipina. Bawal kasi sa kanilang rehiyon o religion. Mm. Kasi pag nalikan kaming mga girl, pakasalan agad kahit paghawak lang ng kamay, gano'n.

0: you have to ask permission talaga.
1: Oh, kung hindi kaya or hindi ayaw ng kabilang party, then wag pilitin.
0: Paano ba? Ang tanong nga dyan, paano ba maghingi ng permission? It can be done verbally, di ba?
1: Verbally. Simple. Alam mo kasi, may tinatawag tayong ano, Dr. Hart, yung hunch natin. O yung kutuba. Ito kaya, kapag, you know, gagawin ko to,
0: tsaka meron okay ding ano, may ibang paraan.
1: Oh, may mga motibo din.
0: Yung mga nakukuha ka sa tingin.
1: Yun.
0: Alam mo yung mga malalagkit na mga tingin.
1: Diba? Nag-uusap ang inyong mga mata.
0: Nag-uusap ang inyong mga mata. Tapos bigla na lamang lumapat yung inyong mga labi. Diba?
1: At nangyari po ang isang momentum.
0: Diba? Mga tipong ganyan. That's the magic of love.
1: Correct. Diba? Totoo yan.
0: Yan ang sinasabi na may kuryente.
1: May kuryente.
0: May connection na sinasabi mo.
1: Pero walang bayad yung kuryente na yan.
0: Shout out ha kay, eto tapos na ba? Kay Mrs. daw niya ngayon na naglilinis ng bahay. Ay, ang bait naman.
1: Oo.
0: From Manzano, Maramag, Crystal. Lagi po naka-hearty niyan sa... Napakainit daw ngayon dyan sa may Maramag ba sa Crystal?
1: Sa may Crystal.
0: Yan, hi po sa inyong lahat. Lalo pa namin pinapainit kasi yung ano natin, yung pinag-uusapan natin. Medyo umiinit na rin kayo. Ano?
1: Baka, alam mo, Dr. Hart, baka may mag-first date mamaya. At least,
0: ay!
1: Meron na silang, alam mo yun, meron na silang
0: claims. Tapos mag-look forward dun sa kiss na yan.
1: Ay! Sabi, 74248 naman, love is useless without romance. Especially kiss, Dr. Hart and Miss George. God bless you all and pray without ceasing.
0: First pray without ceasing.
1: Magusto ko yan. Marami pong salamat.
0: May nakalagay sa iyo dyan.
1: Ito is Isaiah 41 verse 10. Do not fear for I am with you.
0: Galing niyo yung mga ganyan kayang
1: ito po ay basta.
0: Saan ba nabibili yan?
1: Ay, anako, punta po kayo doon sa
0: Facebook page niya.
1: Facebook page ni Jason Steele.
0: Jason Space Heart FM.
1: Ayun, may video doon where you can check on these bracelets. Ito yung mga tinatawag nating motivational bracelets. So, nandun.
0: Papamember ako sa'yo.
1: Pamember. Sige, mamaya.
0: Mga taga CDO, Papel Republic, good morning. Maraming salamat for listening. Sabi niya, medyo mahaba to.
1: Oo nga.
0: Kapag first kiss on first date, hindi ito maganda dahil baka may epekto ng galit mula sa mga magulang ng partner. Bawang hindi ready for a relationship ang partner dahil sa mga strict parents at may komplikadong relasyon sa kanilang mga anak. There are also circumstances na nagiging overprotective ang mga magulang sa mga anak na huwag magpakasal dahil hindi gusto nila. As individuals, dapat magdesisyon kung handa tayong magpakasal o hindi. Because parents who are strict or have a history of abuse against their children who are would-be partners to the boyfriend or girlfriend should at least express their support sa kanilang anak kung nagsisimula ng pamilya. Not restricting their freedom, restrictions to freedom by parents para sa anak may constitute their rights being violated. So for me, para daw sa kanya, disagree daw siya. Naabot naman agad tayo. Kiss lang naman eh. Wala ka naman kasalan eh.
1: Siguro dahil, alam mo kasi, yung mga, ang mindset kasi ng Pilipino, we are very conservative.
0: Mm-hmm.
1: Yung traditional, andun pa rin yung tradisyon na mismo yung paghawak ng kamay. Di ba nga dati, bawal yun eh.
0: Uh-huh.
1: O, kasi pag nangyari yun, syempre, alam mo na, kakasalagan.
0: Alam mo, George, meron din ako nabasa ha. Maisingit ko lang. That doesn't mean na kung ayaw mo magpahalik, on your first date, minus points yun.
1: Ayun. No? Very good. Very good.
0: Merong ibang mga lalaki na hinahanap yung ganun.
1: Yes.
0: Hindi naman pare-parehas tayo nagsiset tayo ng standards dun sa makakasama natin.
1: Correct.
0: Diba? Meron na, in fairness. Merong mga lalaki na ganun na
1: gusto nila
0: yung mga parang conservative type. Diba? Parang, ito na nga. Ito na yung gusto ko.
1: Oo.
0: It's parang nangyayari dun sa ibang guy. Parang, it's a matter of test for the girls also.
1: Isa din yun. Naging test din yun eh. Sige nga. Parang,
0: yeah, subukan ko nga ito.
1: Oo, subukan ko nga.
0: Ayun. Di ba? Magkaiba naman kasi tayo nang hinahanap sa partners natin.
1: Correct.
0: Asa, oras natin is 49 minutes. Makalibas po ang 10 o'clock in the morning.

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM ganyan di Aura City. 93.7 Heart FM ganoon. Kiss from a Rose on a first date. Ano? Saan ka natatawa?
1: Natawa. May nag-text sa akin.
0: Nabalsan ka. Ay, ito, daming messages, ha? Natsunahan natin, George, para maubos natin lahat. Mula kay 9542, sabi niya, good morning, Ma'am George and Dr. Hart. I miss you so much for you. Oh, talaga, for you, Ma'am George. Oh, hala ka. Ay, si Marlene pala.
1: Hi, Ate Marlene.
0: Marlene Mejares ng Punsan, Quezon, Bukidnon. Akala ko kayo na yung nag-miss-miss sa'yo dyan.
1: Ay! Wala pa nag-miss you sa akin, Dr. Hart.
0: Ay, wala ko ba? Parang hindi wala eh.
1: Ay! Nasaan na ba sila?
0: Nasaan na ba kayo?
1: Eto si 3363. Ay, kinala ko to si Jun Rosto eh.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya para, uy, good morning, Artinians. Para sa akin, okay lang naman siguro. Kiss lang yan. Lalo't kayo na. Ang hindi okay kung magkikiss ka tas bad trip. Yun. Uy, totoo yan.
0: Pero dapat magsipilyo muna, ha?
1: Oo.
0: Baka kasi bago maghalikan, di ba, tapos nag-smile. Ay, alam ko, tinola yung ulam niyo kagabi.
1: Adobo po sira. Ba't mo alam? Secret.
0: Kailangan po may kalamunggay. Nabilin.
1: Oh, make sure naman, no? Di ba, doctor?
0: No, naman. Oh. Hygiene yan, ha?
1: Yes. Good point, Jun Rose.
0: Wala naman kay 2745. Uy, mga taga Santa Cruz Village. Diyan po sa may Zone 8 Carmen, Cagayan de Oro. Mga taga Tizia Eatery. Ayan. Hi po sa inyo lahat dyan. Sa lahat ng mga nagluluto, mga nagpe-prepare dyan. At ganun din sa mga kumakain dyan sa may Tizia's Eatery. Good morning. Sabi niya, okay ra ng kiss. Una, ayaw sa Jude. Sige. E sa Jude nagpatong. Okay. Patong-patong ang mga plato ba?
1: Yes. Oo.
0: Kaya delikado daw. Sabi niya, Ana, kiss. Kiss-kiss pa daw una. Karon sunod, unya, kuskus na da yun. Paspas good.
1: Paspasa, oy. Oy.
0: Ayan, kay na bunga ilang kiss-kiss murag salida sa prime time. Talaga naman. Buti na lang, wala na dito. Nagpa-plugging ka pa ng pelikula.
1: Ay, pero naalala ko yan. Napanood ko yan.
0: Uh-huh.
1: Ay, ano ako niyan eh, high school.
0: Wala na yan ngayon, di ba?
1: Wala na.
0: 14.
1: Ay, so yan sa pinakaunang teleserye.
0: Talaga.
1: Ni Eric.
0: Pero dapat naman sana siguro nasa sa saktong gulang. Di ba? Bago pumasok sa mga ganyan.
1: Okay.
0: Tapusin sana muna. Kung ano man mayroon kayo mga, dapat maabot nyo muna yung mga pangarap sa buhay. Di ba?
1: Pag-aaral ha.
0: Yung mga sudyante natin dyan. Muna yung kiss-kiss na yan.
1: First date pa mo niya. Kay mama mo ka pa ngayong balon.
0: Agoy!
1: Huwag naman ganun. Aral muna. Concentrate.
0: Yeah. Yan ang pinaka-importante.
1: Okay. Ito si Osode Rasea. Miss George, good morning. Shout out naman po. Zone 11, Upper Carmen. I'm listening as a family sa may makasandig. Sa lahat ng staff ng Gigers Construction Corporation and to Heavy Mechanic Equipment Line. Magandang umaga.
0: Yan ha, Zone 11 ng Upper Carmen. Naku, halos din na yata na lahat ng zone eh. Upper Carmen, nakikinig sa atin. Di ba? Napansin ko lang. Di ba? May Zone 2, zone may Zone 10. 1, Zone 10.
1: Mami Gemma, good morning sa'yo.
0: Niya ato mga umbandihan ang siging suon-suon sa heart.
1: Lagi. No? Ay, kasi daw masarap tayo pakinggan. Inasuon-suon
0: ng heart. So, alam mo bakit? Kasi dami daw kasing zone.
1: Diba?
0: Na nakikinig sa heart.
1: Totoo. Ate Arnina, at Patriana, may buntag. Thank you so much for listening.
0: Yeah.
1: At sa suki ni Galbanaag na si Takong. Oh, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig.
0: Uy, shoutout ko nga din pala, George. Mga solid Cagayanon Eagles Club. And, ito Ernesto Eatery Food, ha? Na mag-o-opening daw ngayon. Marami. Baka pwede ma-invite naman kami. Para, baka kasama naman kami din sa pag Te-testing na mga Te-test. Food dyan, di ba?
1: Kasi anong blessing yan eh.
0: Yan. Hi na rin daw kay Ate R1. Galing po kay Sir Degamo ng PNP DEG SOU 10. Hi po sa inyo lahat. Maraming thank you for listening.
1: Thank you.
0: Talaga. Yung mga, ano yan, Cagayanon Eagles Club.
1: Ay! Mga kuya, ate at kuya.
0: Mga kuya, mga ate.
1: Mga yung buntang.
0: Meron pa ba? Meron pa. Ayun na. Ito na yung mahalaga.
1: Ayun na siya.
0: Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Ito na ang bigas at ganun din ang grocery sa ang pamimigay po ng inyong Heart FM. Paikot tayong Ruleta, George.
1: Gusto.
0: Akay manggagaling yung ating winner ha, for this hour.
1: Ay, yung mga winners kanina ni Jason Steele pala, Dr. Hart, from Barangay Makasandig, Moises Maglangit, Marichulas Cunha ng Zone 2 Bulwa.
0: At eto naman, magagaling na. Saan? Saan ba tumigil yung ating ruleta, George?
1: Barangay Kauswagan.
0: Barangay Kauswagan. Alright, buna tayo from the drop box ng Barangay Kauswagan.
1: Ang nabunot ko mula sa, ang kanyang address ay Barangay Kauswagan lang. Mm-hmm. Oh, congratulations from Barangay Kauswagan, Joan Taganas.
0: Joan Taganas. Ayan, congratulations sa iyo, Joan, ha? Nanalo ka sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung papremyo. Huwag mo kalimutan magdala ng ID at syempre huwag mong paabutin ng 14 days.
1: Ang The Price is Rise Overload ay atid pa sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Magbabalik pa kami ni George, final set. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Saan pa nga ba? The most listened FM music station in your heart. And in the entire Cagayan de Oro City. Kami po ang 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Pag-ibig ay kanibalismo.
1: Ay, kanibalismo.
0: Pag kinakain ng ano?
1: Siyempre pag nagdi-date ako.
0: Cannibals.
1: Cannibals. Kumakain tayo ng steak talaga.
0: Ay, naman.
1: Lumiaoy. Pero ano, pag kasi first date, memorable yan. Dapat kasi yung first date, very special. Alam mo kasi, Dr. Hart, pagdating sa panahon na kayo na, pag-uusapan nyo yan eh.
0: Yan?
1: Oh, yung mga, yun, alam mo ba yung first date natin?
0: Hay nako.
1: Hay nako. Sa mga taong mag-first date talaga, alam nyo na.
0: Oh. Eto, basahin ko muna mula kay 7248. Sabi niya, ano to? Dr. Hart and Miss George, good morning. Kinahanglan gyud nga magbugong sa kaugalingon or temperance kay maka, ano yan, kay makasugod nag-kiss basin ma. Basin daw maanad na ng mga butanga, ha? Alang rana daw sa magtiayon nga aspeto. O sa depende sa atong feeling sa atong friend o sa atong anak or kamag-anak. Yeah, very well said.
1: Sure.
0: Kaya nga sinasabi natin, you have to be very responsible, no? Kung kaya nabitong buhaton ni mo ng kiss na na. Di wala naman siguro kiss na walang feelings, ano?
1: Ay, alam mo ba? alam mo kasi may kiss, Dr. Hart, na may respectful kiss, may passionate kiss, at meron ding deep connection kiss.
0: Ay.
1: So, either, yung respectful kiss, alam mo yung parang halik mama o halik papa, na parang sa forehead lang, yung mga ganon, o yung intimate kiss o yung passionate kiss, doon mo masusukat, doon mo makikilala yung tao.
0: Ayun.
1: The way they respond to your kiss.
0: Asa, ayan, maraming, wala na ba? Shoutout muna, mga taga Hyundai CDO, galing Bukay, Ridgeley, Ranara.
1: Ayo.
0: Thank you for listening.
1: Good morning.
0: Hi.
1: Yung mga date na yan. Ako, it's a step for you to know if ang taong ito ay, you know, a good partner para sa inyong relasyon.
0: New first date, doon ako mag-focus.
1: Yes. Diba?
0: Parang dyan mo kasi malalaman kung it's testing the waters, di ba?
1: Correct.
0: Malalaman
1: correct,
0: mo kung meron ba talagang spark or meron connection between the two of you.
1: Correct. Diba? Oo.
0: So, dyan balandaan, malalaman mo kung talagang, minsan ka, nalalaman na natin dyan kung talagang sincero ba talaga yung tao sa
1: true,
0: atin. Diba?
1: True. Sa pakikipag-usap lang ninyo, conversation lang ninyo, alam mo na. Dapat makikilala mo na siya. Okay.
0: Be sensitive and be mindful.
1: Correct. Diba? And be responsible.
0: And be responsible also. Wala na po tayong oras. Kami po yung magpapaalam na ni George. Maraming salamat for spending your great time with us sa loob po ng dalawang oras dito po sa ating programang Music from the Heart. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart tayo ha. Friday edition. Alauna hanggang alas tres.
0: Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Again, this has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig lagi sa inyong Heart FM. Ingat po kayo, always, and always remember, we heart you.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: I need you to
2: heart 93.7.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with Heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:43 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, everyone! At saka, thank God it's a Friday. Thank God it's a Biyernes. So, diba? Alam na natin kung ano yung paboritong kinakain pag Biyernes. Aside sa, iba yung kinakain mo eh. Masarap kainin pag gabi, di ba? Ano yung balot? Anyway, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga happy, nasa mood talaga yung mga sweethearts natin, di ba? Isa sa mga nagpapagaan sa atin ng mga mood is ang ating mga magagandang music. Siyempre, dito lang yan sa Hard FM. Batiin natin ng happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Upper Nazareth. Happy listening kay Zara. Of course, pa-shoutout niya yung mga Paldo Boys na si Arthur Kim at kay Magay. Nagwapo sa City Engineering. City Engineers, ha? Happy listening sa ito. Tsaka parang nakita ko na to, ha? Mayong pagpaminaw sa inyo, Jesser, ha? At hi din po sa ating mga sweethearts ngayon, sina Alejo Bong Yonson. Hoy, happy birthday to you, Alejo, ha? At saka, may you have many more birthdays to come. Hi din kay Roxanne Macha, kay Lorimer Sakala, and the rest of our BBQ family. Nakikinig sila ngayon sa atin, di ba? Parang ano to, isang tulog na lang. Alam ko to, ha? Itong isang tulog na lang, ha? Very, very exciting to talaga, ha? Di ba? Lafangan. Mayong unto din sa imo, si Lola Amy, happy listening po sa inyo. At saka advance happy birthday din sa mga may birthday, coming birthday for this month, ha. At saka yung birthday celebrants natin for today, happy birthday to all of you guys, right? 0917-157-9927, dyan po ipadala ang inyong mga pabati at saka inyong mga request. Pwede din kayong mag-message ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Nako, ang sarap ng hinahandang pagkain natin ngayon.

0: sampay na, oh, di ba? Oh, dinugoan. Let's enjoy our lunch. Of course, kasama ang yung ang programa nating Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent.
2: 93.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:54 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Siyempre kasama niyo pa rin Harvey Stone sa inyong paboritong programa dito sa Heart FM. Tuwing tanghali ang heartbeats, of course, isa sa mga magpapatibok ng ating puso is yung masarap na pagkain, di ba? Is it good for our heart? Yun ang dapat tanungin natin, ha. Dapat healthy tayo. Oh, at saka paminsan-minsan din tayong tumikim ng, di ba? Basta pag masobrahan daw, yan ang bawal, sabi ng doktor ko, di ba? Oh, anything that is too much, that is a poison po sa ating katawan, di ba? Kaya kung gusto mong kumain ng mga bawal tulad ng humba, pwede naman siguro tikim-tikim lang, di ba? Para sa akin lang, ha. Pero kung bawal na talaga, naku, bawal talaga, di ba? Oo. At saka, yung mga kumakain natin ngayon, ha, especially batiin natin yung ating mga fitness buff natin, ha, yung dyan sa may Iron Baller Gym, dyan po sa may Patag. Pwede bang magpa-enroll dyan para at least makita natin, ma-flex natin tong mga sexy bodies natin. Di ba, getting ready for next year's summer. At saka, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Sa Tisha Itiri, happy listening, ha, dyan din sa may Patag. At saka, yung ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan sa may westbound terminal, dyan din sa may vegetable landing. Happy listening po sa inyong lahat. At saka, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Claveria, Misamis Oriental. Nako, napakarami nila dyan. Oh, tingnan mo, magte-text na sila. Yung mga pangalan nila, ipapa-shoutout na nila yan. Alright? Oh, 3, 2, 1. Oh, eto na. Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Hyundai CDO, Ridgely Ranara. Happy listening sa imo. At saka, happy birthday once again kay Alejo Bong Yunson. Oh, at itong mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Solid na solid, ha? Hi na din po sa ating mga sweethearts. Dyan po sa may Cronin, sa may JR Borja Extension. Oh, abunta dyan sa may Galaxy, ha? Happy listening po sa inyong lahat. At saka, yung mga drivers natin na sa biyahe ngayon, may God bless your trip as always. Dapat kunting takbong pogi lang, ha, para at least makauwi man tayo ng buo mamaya sa ating pamilya. Alright? Oras natin, 11:57. Let's enjoy our paniudo. Of course, kasama pa rin si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Saint na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Opo. Ay, yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas?
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Mahigpit na ipinatutupad ng Cagayan de Oro City Veterinary Office ang pagbabawal sa pagbibenta ng imported o frozen na karne sa lahat ng pampublikong palengke at mga talipapa sa lungsod. Ayon kay City Veterinary Office Head Dr. Helen Antacandong, hindi lamang Coconut Carmen Public Market ang saklaw ng operasyon, kundi maging ang iba pang pampublikong pamilihan kung saan may mga nagtitinda ng imported na karne ng baboy at manok na hindi nakasunod sa itinakdang mga rekisito ng pamahalaan. Ipinaliwanag ng opisyal na nagpapatuloy ang kanilang inspeksyon sa pakikipag-ugnayan sa iba pang kaukulang ahensya upang matiyak na nasusunod ang mga umiiral na regulasyon sa lahat ng pamilihan sa Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na kong oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uwi mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Gisakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Ayaw lumipat at ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipat

0: Tambaki ko, Ladybatut. Tambaki ko, Ladybatut.
1: Maraming salamat. Aba naman, kumusta Pilipinas? Mag-emote na subtax. Labinagi ang wag na ako ang mga single. Maki-emote sa ata, maki-love story, maki-problema. Sabi ko nga kanina, mag-practice daan. Oo, para pag-abot sa panahon, kaya masakita na magigihapon, alam mo na ang gagawin. Hindi ka na magugulat pa. Sasabihin mo, mamaya akong ipraktisan, o. Oh. Anad ako ani. Maliit na bagay. Ganyan. So, welcome, welcome, welcome ng bonggang-bongga.
2: Niya nasab kita ka makabuhay para sa pagpadayon sa sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima. Today, maong ikaduha nga yung to kong chapter 2 sa iyahang revelasyon. Di na maglangan, no? Paday na tas unahan because we're jogging out of time. Charas. Niya na ang sumpay din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

Halimbato, pinagalitan po ako ni Hector dahil sa ginawa ko sa dalawang babae niya. Hindi pa siya nagkasya, pinagbuhatan pa niya ako ng kamay. Isang malakas na sampal na kinaya niyang gawin dahil lamang sa pangungumpronta ko sa dalawang babae niya na malinaw na banta sa aking pagiging asawa. Kinampihan niya sila. Ako pa sa huli ang may mali at ang may kasalanan.

0: Naluoy ko ni mo, Josima.
1: Papa Fredo.
0: Akong anak si Hector, pero wa gyud ko makauyon sa iyang pagkahimabay. Ako mismo mibadlong na niya sa makadagang higayon. Pero gipalapos lang niya sa pikas niyang dunggan ang gisulti ko.
1: Kapuyon na siya siyang gibuhat pa.
0: Ang taong maluibon, dili kapuyon o dili mohunong sa iyang gawi. Mohunong lang kung mabakul na.
1: Pa.
0: Unta. Dili paaboto ni Hector nga masakit o mabakul siya. Una siya magbag-o, Josima.

matagal ko nang inisip kung saan kaya ang lugar ko sa puso at buhay ni Hector. Bakit parang napakasimple lamang para sa kanya nasaktan ang damdamin ko? Samantalang hindi naman ako nagkulang bilang asawa niya. Ang tanong ko tuloy noon, kulang ba ako? Bakit ba ako kulang? Saan ako nagkulang? Ano ang kulang sa akin?

0: Ayo pag-alis sa agianan.
1: Unsa na ba karong orasa?
0: Sumaan nimo.
1: Kaadlaw na.
0: Mura ka mag wa pa maanad.
1: Naanad akong dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad kung magpaabot ko nimo kanunay.
0: Josima,
1: wa ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok.
0: Unsa?
1: Dili sa tanang higayon mo sabot ko, Hector. Dili sa tanang higayon mo dawat na lang ko sa pagpasakit mo nako. Hinumdumi. Makamaong kapuyo ng kasing-kasing. O kung maabot ka na, maungkag yun ang atong pagpuyo.
0: Gihadlok ko ni mong panagbuwag.
1: O?
0: Wa ko maalarma. Wa sab ko mahadlok. Bisan karon padayon, Josima, wa ko'y labot.

0: Wagyo'y sama kabaga ang naong ni Hector. Super kabaga. Murag superhero. Super bagag naong. Mamo, the nerve nga mi baos og hagit nimo, no? Kun ako pala gito, nalaparon na ako siya. Pero siyempre, dili nimo na binuhatan. Kay buutan baya ka, Josima? Nabiya kay plano nga magsanta. Dili sa ingon ni anak, mamo. Unsa man toyo, be? Og imong tumong anang imong pagpakamartir, a bear? Aron daigon ka sa kalibutan? Mahal ko si Hector. Wa lagi nakiglalis nimo ana, Josima. Mahal ka ini mo si Hector nga imong bana. Pero ang diferensya, wa siya makasukli anang pagbati adya nimo. Oh, kung ako pa ikaw, buwagan ko na si Hector. Ha? Dili ba maayong ideya? Aron magpabilin ang respeto mo sa imong kaugalingon. Dili ko makahimo. Oh, dili na ko ma-imagine ang akong kinabuhi nga wa si Hector. Nga mahal ko kaayo bisan pa man sa tanan. Oh, Josima! Pastilan, maagi na'y nakaparat, ana, no? Nga ka na magpakamartir, tagtaman sa usa ka tawo nga perming mo pasakit sa atong pagbati. Magpabilin gihapon ta, mahal gihapon nato in spite and despite of the fact nga permig yud tang wa irespeto. Ay! Mo nang dili mahitabo nato kay manukol man ta. Kana mga inana nga mga scenario mahitabo ra na sa mga parehas ni Jose mga muduko lang, mudawat lang, okay lang, ihilak lang ang tanan. Ay gina magsilbi na ako. Oy na, magtigi gitang duha. Anyway, kung makabuhay una gi kadong hugna pa lamang sa chapter 2 sa revelation ni Jose ma ang ato na bati. Unya human sa pipila ka mga painumdom ang tika mamalik ta dayon. Aron ato ipadayon ang pagbasa sa iyang revelation kay na pa ikatulo ka tapusang tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyahang istorya ng bongga. Kanang tanan din nila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
2: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
2: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kinahalan nga everyday ginaktong paga tumaron. Kung wala ka pibalatian, okay ra gyapon nga mo tumar ka, usang ato sa duha ka kapsula everyday ka makabuhay. Sa buntag ang usa, sa gabi ang usa, para protektado ang imong lawas gikan sa mga virus and bacteria, sa mga sakit o mga balatian, ganyan. Kung na nakibalatian, mas Ubay-ubay yun nato ang atong dosage. Anyway, ang atong EXL Kamakabuhay Plus Dietary Supplement Kamakabuhay, daghan kay mga ingredients.

0: effects para protektahan ang atong cells gikan sa oxidative damage nga mo'y makaingon nga kita makabaton ug mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang guyaban usab frequently consumed by individuals nga makabuhay nga kanamitang nag-antos sa mga sa sakit nga diabetes. Makaayon anila ang guyabano. And syempre makatabang sa ang guyabano. Kung ikaw doon ay taas nga blood sugar, mapaubos na to na. Diba? Tanya di hakto. And syempre ang DOST nga research nga gipahitabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano as in itself, ang mismong guyabano outperforms metformin. Mao na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. E nagiyan ang guyabano makapaubos pa sa blood glucose levels. Ang prutas nga guyabano kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na or prutas lang na or naara na diha na pwede ni mo po pwede ni mo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason, di ba? Dili lang kay isatisfy ang imong hunger or ang imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Usa din ang guyabano, di English ramanggod, labanan as inyo. Ang mga nindot nga mga benepisyo nga ato makuagi kan sa guyabano, di na kinala nga guyabano lang mismo nga atong kauno or atong itake sa atong lawas ka makabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naa diha sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo na manginom na kita every day. As in, himuon na tong partner matag adlaw again ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
0: Kaayo ang miinom everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement ka makabuhay, ka makaayo gin sa atong lawas. Everyday sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka, narita mahimit ang creative. Sa matag-adlaw na atong pagkinabuhi, gaan lamang. Kasi kaya problema, usay ka na kuang ugtog. Pagkaog maukir gid gihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan nga daghan kay mga ingredients kay giusa lamang sa atong kapsula ug usa na diri ang guyabano kag ganihan nga atong naisgutan. And syempre gawas sa guyabano na asay moringa. Ang moringa ka makabuhay na nay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon naanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasad na the same nga gidaghanon sa vitamin C nga ato makuha pod sa orange. Uni ang moringa ka makabuhay, dunay say calcium, dunay protein, iron and amino acids nga makatabang para kun anay mga samad-samad or mga balatian sa atong lawas mamaayo og mawagtang alibyuhan og maka-build pagidog muscle ang moringa. Ang moringa usab puno kaayo sa antioxidants o ingon man mga substances nga makatabang nga protektahan ang atong mga cells gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Pusbon ba na ko unsa ang immune system? Mao na atong sundalo sa lawas ka makabuhay ang atong immune system, mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria or mga sakit or mga balatian. Na kung matakboy man sa atong lawas, dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe. Kadiotra, layas dayon, ganon. Tungod kay basko ug himsog ang atong immune system. Una sa tanan ng immune system, yun ang atong kinahanglan nga atong atimanon, tagaan og pagtagad og focus. Diba? Kay kung weak ang atong immune system, dalira ta matakbuyan og sakit. Kunya gawas nga dali matakbuyan, dugay pidyo kay muhawa sa atong lawas, napag-iuban din naging muhawa. Kay, o grabe naman, labi nagpabaya, sad ka, wakay disiplina sa kagolingon ni Nana. So na po yung mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants nga naa sa moringa nga ato makuha makapaubos usab sa atong blood pressure o kung taas ang imong presyon sa duko unya maka-reduce po na sa

0: fat sa taba sa imuhang dugo o sa taba mismo sa imong lawas? Manya kinahanglan ba nga atong i-take ang moringa lang? Nga ang moringa ka makabuhay usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kun ang inom na everyday, mao na ang himo nimong partner kay dili kabiyaan, instead ati manun ka og nindot imong paminsar sa matag adlaw. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple gourd? Try mo na! Hindi lang ito kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Huwag ganun ka makabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Josima. Now na, dinhi lamang sa atong programa, Imong Programa.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: patutotoo naman po na hindi ko kayang humiwalay kay Hector kahit na hindi naman siya good provider dahil wala namang trabaho. Sa katunayan, ako pa nga ang bumubuhay sa aming dalawa dahil may mga racket ako na panindang pagkain at kung ano-ano pa. May ipon nga rin ho ako kahit na papaano. Nagpapautang din ho ako ng pera at isa yon sa bumubuhay sa aming dalawa. Pero naghahanap ako ng ibang paraan na maging mabuti ang source of income para sa aming dalawa. Basta't hindi ko kayang makipaghiwalay sa kanya.
1: Milakaw na sab si Hector?
0: Opa, Fredo.
1: Asa naman sab kuno siya? Kabisi ba niya pero man nagkatunol diyan ni mo bisan piso?
0: Wa naman lang sab kumangutanan niya kun asa siya pa. Dili man sab siya musulti. Maong useless lang kun musukit-sukit pa ko.
1: Josima.
0: Duha kagabi na siya nga wa makapauli.
1: Unsa?
0: Ayo kabalaka pa, Fredo. Dili na kana bag-o. Gawas pa, naanad na ko.
1: Pero wa magpasabot nga naandan mo na okay na. Dili ka na mahimo.
0: Pa.
1: Kun maulit tong tawhana, pahibaw ako, ha? Ako'y magighusay niya.
0: Ha?
2: Halan no? Ikaw pa takagabiin nga wa maulit si Hector? Bana pa ba siyang matawag, anak Josima? Wa malang gani mi update nimo.
0: Pero nahibaw ko. Nakasiguro ko mamo mo pauli siya.
2: As in, okay na lang giday nimo nga ingon ini kanunay. For sure to ana sabtos iyang kabit. May laing kabit na sabtingali ang hinampak nga dako.
0: Wa kay pruweba nga babae ang kauban niya karon mamo.
2: Unsa? Si Karan hinunti ka may imo.
0: Pasag din na lang.
2: Kalabad ba na imong bana we? Eh? Nga namang antusan mo mangyod siya, Josima, Diyos ko.
0: Mahal ko siya. Og nahibaw ko. Magbag-o siya.
2: Magbag-o? Ha! Mahimo unang square ang kalibutan. Una magbag-o ang mga dokirok og maloibon nga bana sama niya.
0: Mamo.
2: Anyway, aron malingaw ka, maisulti ko nimo.
0: Ha?
2: May trabaho na para nimo. Kana kung ganahan ka. Aron ba malingaw ka o di ka magpunay paabot sa imong irresponsableng bana?
0: Unsa nga trabaho?

batol isang biyudo na matanda na may kaya sa buhay ang nangangailangan ng tagapagbantay at masahista na rin dahil mahigit 2 taon ang na-stroke. Ayaw kumuha ng physical therapist kung kaya't naghahanap na lamang ng all-around tagapagbantay at masahista niya. Hindi ko alam noon, Lady Batol, kung sa sang-ayunan ni Hector ang nasabing trabaho na aking papasukan. Pero tama ang aking kaibigan, malibang lamang ako at hindi ko na gaanong maisip ang pambababae ni Hector, tinanguan ko ang aking kaibigan sa trabahong sinabi niya sa akin.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati ka makabuhay ang kinatibukan sa chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Pero wa pa mi end dito ang yang story ha. Sa mas naandan, sa mas gihapon, sa musunod nga episode sa tong tulumanon at tong sundan og paminawon ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, unya human sa pipila ka mga pahinumdom, mamalik kita dayon araw ta tong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Kanang itanan din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
0: Daghang salamat, Ate Ann. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement sa makabuhay, ako nang nasugdan. Daghang kayo itong mga ingredients kagiusa lamang, Ana. So, daghang kayo itong mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas, o nagugaling kita doon na nibalatian or sakit. Inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindot, ragyod gihapon nga magpakabuhi ka nga wakay gibati kay sanaad yun, di ba no? Siyempre, usa sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mawang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research kamakabuhay, napakita asab ang daghang mga posibleng mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan for inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi na ikaw na baguhan na imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan kayo po'y stretching. Oo. Or, kanang manginaan ang mga faktor pamaulan kapag kaugma, ana, uy, naku kay tabang ang turmeric, ana, para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po na imong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og daga mga tambal, daga gireseta nimo ang doktor kay kanang maintenance may ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric, mamahimong healthy ang atong kidney. Og ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghan nga mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mao na nga mo tumar na kita ni ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage ang tabayanan kay atong isgutan na akong balikon para ma-aware gihapon ka og dili ka malimot. Ako gihapon si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagi karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Dagang salamat, syempre, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nidot kayong inumon, lami kayong inumon, kamakabuhay, tungod kay walay sakit, kundo na kay sakit ya. Dili mo tukar. Kung acidic ka, dili mo saka, dili mag-reflux, ginaana. So, usamang good sa 17 ka mga ingredients nga giusa-usab sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginseng root or ugat sa ginseng. Ang kanang ugat sa ginseng, kamakabuhay, gigamit na para ma-revitalize ang mind nato o ang atong body mismo. Makapa-enhance pag yun na sa physical strength and vigor. Ginatawag po nag king of all herbs ang ginseng. Kaya tungod kay doon ay solution for matag-unsa nga sakit or matag-unsa nga disorder. So, naay mga dagang mga health benefits nga itong makuha sa ginseng, especially sa ugat sa ginseng. Para sa kanabitang ginseng root, anti-diabetic effect, various clinical studies ang ipagawas ana, nga obserba na ang ginseng maka-prevent, makalikay. Kanang sa onset of diabetic complications. Kita diabetes, so naka, dili na mo complicate pa kung doon na kay na-take ang mga ginseng, minana. Taas usab sa level sa oxidative stress leads to a kanabitang pagsaka usab sa blood glucose level. Dili sad na maayo. Og matabangan ka sa ginseng para ka na manormalize o mabalik sa kanhi. Unya ang ginseng usab ka makabuhay, makarelieve po na sa oxidative stress. Sa matag-usa nato, na doon ay mga diabetes. Ya, ang research usab na yung mga pagpanukidikoy o pag-studies, gireveal ka makabuhay na ang ginseng makaprotektar usab sa atong tissues, atong mga kasing-kasing. Batok sa mga damage, kung unsa man ang damage, bisan unsa, niya makaprevent, malikayan po nato ang heart failure. Mao na ang matabang nato sa ginseng. Makatabang usab ang ginseng ka makabuhay para ma-manage nato ang diabetes mellitus. Yan na. Ang pagtaas sa cholesterol level. Ingon man sa imong dugo, high blood nimo. Mao na ang risk factors para sa heart disease, minana. Ang ginseng ka makabuhay also makaprotektar usab sa atong kasing-kasing batok sa free radical damage. And syempre makapaubos usab sa level sa oxidative stress. Unya ka ng mga uban diha ang matanon pag-edad pero medyo guwang na sa physical. Oy, na anti-aging effect ang ginseng. Powerful ka na ang anti-aging agent. Ang ka na magong padayon na to nga pag-expose sa tong skin sa ultraviolet rays or UVR, maka-generate ng free radicals. Ang collagen, protein ka na nga present sa tong skin nga may responsable para sa kahimsog, sa elasticity, o sa smoothness sa tong skin. O kung wala ang ginseng, dili na nato mapabilin sa ato ang kaugalingon mismo. Makapa-improve usab ang ginseng sa fertility sa tao sa makabuhay. Sa traditional nga Chinese medical practice, ang ginseng kanang miak na as a aphrodisiac. Magamit po na para tambalan or ayuhon ang sexual dysfunction sa usa ka tawo, labi na sa usa ka lalaki. Makapa-enhance sab na sa sexual behavior. Sa mga kalalakinan, ang ginseng ka makabuhay, makapa-boost na sa quality sa ilang sperms as well as sperm count. Kaya namin mga lalaki ng mga papa na mga bana na diligid sa na makabuo o kining baby nilang magtiayon. Kaya kulang sa sperm count o niya dili, nindot ang kalidad sa ilang sperms. Makatabang ang ginseng anak. Ang yunianang nga matang sa aksyon is attributed to the presence of ginsenosides sa ginseng. Labaw sa tanan ang ginseng ka makabuhay, makaprevent, makalikay ka diya sa cancer. Kung wala pa kay cancer, si bakog nga makabaton ka, dili ka matakbuyan sa cancer. Oo, kung naay ginseng kanunay ang imuhang body nga ginatake, inana. Nadiskubrihan man gud nga ang ginseng epektibo na batok sa colon, batok sa gastric, batok sa hepatic and prostate cancers.
4: ang ginseng kamakabuhay makatabang na para maubsan nato ang gidak-on sa tumor nya malikayan nga kana mukatag sa uban pang parte sa atong lawas. So meaning to say, naginahanglan natong body og ginseng. Og ang ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
5: Lady Batu.
4: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
5: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Maraming salamat. Siyempre ang atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Hatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan. Muwagtang na ka makabuhay sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, nakapoy sa lawas, mga problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato ha para sa mga adult, usa, nga do sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw lang, dili bugnaw, dili init. Ayog yun pag-inom og tambal or bisan ka ng dietary supplement, especially ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, og bugnaw nga tubig, ayaw no, ayaw. Kaya dili mamay mong epektibo. Murag walay nahitabo. Oo. Ang pag-inom ni mo kamakabuhay sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule, again ha, sa adult, usang ato sa duha ka kapsula, gamit ang tubig na inadlaw lang. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Panangit doon na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula na. Katulo sa usa ka adlaw, uban sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pwede po after mukaon, pero paabuton sa nimong usa ka oras. Isip imo ang food supplement. Ganyan. So, ato na ng imong partner sa itong pagkinabuhi everyday ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Unya manginom ta everyday, labi nagmahiligon kay kamo inom og kape sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay matabangan gyapon ka. Masatisfy nang imong craving sa sweet, sa kape. Matabangan ka pa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga alibyuhan ang imong balatian ng bonggang-bongga. Anyway.
5: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kagani atong nabati, ang kinatibuk ang chapter 2 pa lamang sa revelasyon ni Sender Josima. Wapa mi ended to, manang sundan gyapon nato sa masunod ng episode sa atong programa, ang sumpay sa iyang istorya. Sa pagkakaroon natong isgutan og lakbitan na atong nabati nga drama kaganiha, but before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, di nato ang kalimtan, everyday nato ng buhaton sa pagmata nato sa buntag, smile dayon, di ba? Manifestation nato nga may mong nindot ang flow sa tibok adlaw nga hangtod sa to paghigdaan niya ng pagkagabi nakasmile gihapon ta. Likay ang pagpamalikas, likay ang pirming pagreklamo, likay ang pagkaingrato. Mapasalamaton ta kanon ng everyday. Kay ang everyday nga ato pagkinabuhi dako na ng blessing kay nakamata pa ta, buhi pa ta ang uban wa na madayuni. Awa na madayuni, wa na makabaton og lahutay sa ilang kinabuhi ganon. No? So be thankful, be humble. Ug kanoning musampit sa Ginoo ug magpasalamat niya dili kay sigig pangayo. Sige pangayo niya ini-grant kamong pasalamat baga tagnaong, no? Anyway, God bless us. And Josima, dagang salamat sa imong pagpadangat sa imong kaagi do patamatapos sa pag-feature sa kinatibuk-an nga revelation nga imong gipadangat diri sa tong tulumanon. Pero kung basihan nato ang chapter 2 sa imong sugilanon, believe ko sa imong kamartir, believe ko sa imong pagmamahal at pag-ibig sa iyong asawa, believe ko kay di man yun anakadaghan or di man siguro tanan nga mga asawa ingon anak para sa nimo, no? Pero daghan yun mo ang mupailob, mupaabot kung kanos ang magbago for the better ang inyong mga bana nga mga dukirok, mupasakit sa inyong mga pagbati, mudapat ninyo ka ng mga bagagnaong walay respeto. Again, ang lalaki, ang tao, labi na ang bana nga perming mga bit o bisag kausa lang na nga bit ka na mupasakit sa pagbati sa asawa, wa na sila respeto sa babae. Wa sad na sila respeto sa ilang mga mama. That's a fact. Okay? Anyway, padayon ka nga nagmahal sa imong bana, di ba na to na ma-question kay nagmahal man ka, no? Kay kung ako po na mahitabo, siguro labaw pa akong buhaton, muluhod, pati ngali ko nga, ay lang ko biyae, bahalag mamabay ka, uli lang dire. Ana, tingali ko, no? Di ta makasulti ba kay, pwede man good nga masulti ta nga, di diyo ko maging ana, ay, huwag ako'y magminyo, huwag ako'y magkamakabana, huwag ko ana. Pero kung mahitabo na, di ba? Lahi rapod. So, lahi gyud. Love can move mountain gyud. Andam isibog ng Mount Apo sa laing lugar tungod sa gugma. Di ba niyon anak literal? Pero kanabitang, nakay mga butang niya, tungwa pa ka mahigugma nga pwede ni mong buhaton o angay ni mong buhaton, pero diyang na-in love na ka, wa na kakahimo. Lahi na imong nabuhat. Di ba no? Sama ni mo, Josima. Pero anyway, dapat sama tong gisulti sa imong friend nga maghatag tag ultimatum para ma-preserve nato og magpabili ng atong respeto sa atong kaugalingon kay mauna ang katapusan nga mawagtang nato kung pirmi lang tang mo yes og motando sa mga tao, labi na sa mga tao nga atong gimahal nga wala maghatag pod og consideration og pagsabot diri nato kanang sila lang pirmi nga kita di na nato mapagawas ang best nato, ang worst na. So mauna ang questionably kaayo, no? Mauna imong bantayanan. Kung maglabihan ang imong gugma, pero makalimot na ka sa paghatag o gugma pod o pagmahal sa imong kaugalingon, paghatag o importansya sa imong kaugalingon, o respeto sa imong kaugalingon, questionably na na. Kay kana gyud nga relasyon, toxic. Okay? Pero syempre, kung natin manginini ng mga kasinatian sa kinabuhi, may kitang muhangad anas Ginoo mo mangayo tagtabang o giya kung nasa angin pagabuhaton. Dili nato solohon. Og salamat again, Josima, kay nakahuna-una ka sa tambagi ko Lady Battle program nga ari nimo ipadangat ang imong kaagi para moluag-luag kay tapapaano ang huot nimong dughan tungod sa imong soliran, no? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Josima sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Battle. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Okay, kumusta? Kumusta ang may adlaw sa kanatong tinan mahigalan sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinesad yung higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghatag pagtagad sa laing tampo sa usag lalaki nga si Jonas. Jonas, mayong adlaw niya kanimo. Huwag manghinaot ko, Jonas, nga nakakaroon sa imong nahimutangan. O salamat yung kayo sa imong salig ninyo higala si Kuya Arn. Usan kini nga nakasuporta ni mong kaagi nga imong giaso yung gisugilon diri sa tuwa pinagi sa pagtawag nimo sa atong number sa cellphone. Ingana na lang kasayon mga higala, no? Pwede na mo mutawag sa tuwa para sa ingon niya na dili na kamo magsulat pa para makapadala mo sa inyong kaagi. Mag heart to heart na lang ta pinagi sa inyong pagtawag sa cellphone. Katong naay gusto nga mutawag para mag-share sa ilang kaagi, pwede ninyo itawag sa tuwang number 0970-871-9592. Sabon ko ha, 0970-871-9592. Ano na itong cellphone number kung gusto ninyo nga mo share sa inyong kaagi. Pero kung sa higayon nga mutawag mo, niya dili na tumatubang, ako na lang mutawag sa inyo ha. No, mutiks lang mga Kuya Arn na ako i-share nga kaagi. Kana, text lang ninyo sa atong number kaya ako na lang mutawag kung makalugar na ko o ato na yung matagag. Okay, sa dili pa itong panayo, no? Kumusta ang tanan lapit nga maabot sa atong programa ang mga panid sa kagahapon o kumusta usab ang atong mga users nato sa atong mga product. Manghinaot ko, so kanyan to hantod karon nagpabilin paghihapon mo nga nagsalig o naggamit sa atong mga produkto, labi na gid sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Ayun ninyo undangin mga higala, no? Bisan pa man nahibalik na sa normal nga maayo na inyong kondisyon, labi na maayo na inyong pagtulog, regular na inyong pagbawas sa matag-adlaw, ayaw ninyo undang yung atong coffee corn, gold with malunggay and santon para minti na gina siya may galang nga mahimo ng normal ang imong pagkatulog o ang pagbawas matag-adlaw. Kay kini atong coffee corn, gold with malunggay and santon sa una pa kini nga nahibalan sa uban o pero ato lang kini gibalik-balik na to basin og naa kita yung mga bago na itong mga naminaw. O, sila atong toyo. Okay, katong mga daan na nga nahibalo na, kamo na yung magpaigo, no? Pero base na atay bago nga mga listeners, morning kada adlaw na ito ginabalik-balik kung unsa ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Mga higala, kung mahilig ta sa kape, i-coffee corn, gold with malunggay and santon na lang na. Kay makatabang na sa mga tao nga walay klaro ang pagtulog sa matagabi, hantun makadlaw na lang. No, makadaot na sa lawas, mahigala, makaluya sa lawas o magkababa atong immune system. Hinungdan nga diha, dali tatakbuyan og sakit. Magdugang nino na itong problema sa atong lawas. Maglisod pa kita pagkatulog, nanapoy may takboy ng mga sakit sa atong lawas, unsao na lang. Pagpaabot pa ta, nga mulubog na ta sa atong higdaanan, nga dili na ta mo trabaho. Makatabang atong coffee corn, gold with malunggay and santon, ha? Ayaw ninyo pasag din ninyong ingana ng mga problema. Og labi na usab kini atong coffee corn, gold with malunggay and santon, gitawag kini sa cleansing effect. Kay muhinlo kini sa atong sulod sa tinae og sulod sa atong lawas pinagis pagbawas sa hugaw og pag-ihi. Kay kini atong hugaw mahigala, kinahanglan gyud sa matag-adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw. Dili pwede mahigala mulaktaw tatag-usak adlaw una ta mo pagawas sa atong hugaw kay dili gina maayo mahigala. Madaot atong tinae, madugay, magkabukol-bukol, hantud magkasamad-samad, hantud hinungdan nga madaot gyud siya malata. Ang atong tinae matingala na lang ka. Ganong nadaot imong tinae nga dili man ka muinob mailim nun nga makahubog o wala man ka mapasari sa kaon. Ganong na yung ana man tungod na sa hugaw mahigala. Bisan pag mga lami imong mga pagkaon, mga sustansyado ang imong gipangkaon mahigala kay paingon yun ang sama, himo siyang hugaw nga dapat yun nato ipagawas. O na kumulaktaw tagkausa, duha kaadlaw, delikado na mahigala o kung mamintin, diha na dayon ang problema. Mapaingon sa colon cancer. Bisan pag moingon tagsimba ko mahigala, pero kung pabaya kasi imong kaugalingon, dili yung kabalibaran sa colon cancer mahigala. Mutapon yun na sa imuha, abot yun na sa imuha. Depende ramo kuno sa to ang mahigala nga nagamping ta sa atong kaugalingon. Moingon mo nga ang tao mamatay man gyud. Natural mamatay man gyud. Pero maangako lang sa mga higala, may na lang sad nga ikauban nato sa taas-taas nga panahon ang atong mga mahal sa kinabuhi. tungod ba kay mamatay gyud ang tao, pabayaan na lang nimo, pasagdan na lang nimo imong lawas, labon bitaw og maglisod na kag ginhawa. Moingon maligi kag pagkuhag ambulans. Dala ka sa ospital. Oh. Di mo sa ato panawili pa sa kalibutan. O na, ang atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Makatabang yan ang higala. No? Sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata, hantod sa mga tigulang. Kaya kini atong coffee corn, gold with malunggay and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Dili ni siyang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa akang mga pi tungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati diha unsa imong gibati, mas nindot ni mao na imong ipangapi. Kay tabangan kaniinit, hinluan na ng sulod sa imong lawas, na mao yung unsay nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala, o pwede pong kaini sa mga adunay high blood din ha o mga diabetes, mag coffee corn gold with malunggay and santon na lang mo. Ayaw mo pagpatakag pag inom mong coffee kung naa kay high blood o diabetes. Kay basin gusto kang mga stateside nga mga coffee, basin dili haom sa imo kay mga Pinoy rabayata, mga Bisaya rabayata, na magpa-feeling-feeling ka diha nga parehas kag dugo sa mga tagalaing nasod, na mao ilang ipangapi, niya mao po imong kapihon, basin og di ka mo angay na, dili na hinun ka katulog. Direta sa binuhat sa Pinas, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Okay, sa lain bahin usab mga higala, kung natay coffee corn gold with malunggay and santon, napod kitay coffee corn purple. Ang coffee corn purple mga higala, dako po nagtabang sa inyo ha. Testingin lang ninyo ni, o una nyo testingan paminawa sa akong unsay naa sa atong coffee corn purple. No, ing nalanggid coffee corn purple, kay nga no, daghan magoy coffee corn. Ang ila coffee corn. Ang itong naas mga pharmacy nga uban, ng mga kape, coffee corn, ang ato ha, coffee corn. Gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Ako lang ginang ipasabot sa inyo ha mga higala kay naisigig pangutana. Hindi man ni mao akong napalit, Kuya Earn, lain man ni coffee corn. O, dili na coffee corn ato ha, coffee corn. Alam, magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong coffee corn purple, abi ninyo mga higala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Kining mangustin mga higala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pag napag-i-chay sagol dugang nini, moringa o malunggay, ang moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Man, kung napag-i-chay dugang sagol nga guyabano, kining guyabano mga higala makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na siya ay sagol nga ashitaba, ang ashitaba mahigala makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagit siya sagol nga barley grass, kining barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. O napagit siya sagol duga nga spirulina, kining spirulina mahigala makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo usab sa brain health. Napagit siya sagol nga ambalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalaan ninyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Ah, nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha. Ayaw ninyo ipareha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare ng mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala. Tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo pero mudaga lang duha ka adlaw, tulo ka adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ane? Walay yung mga side effect kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madawat imong kidney kay ngano, kape man ni siya mga higala. Lapos-lapos na ni siya pero muhatag unique energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og napugid siya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Og napugid siya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy ilado kini sa mga bodybuilding sports o sa exercise, recovery o stress o management. Og dugang pa, napagin siya sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napagin siya sagol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. O sa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga mom, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part, listing irago ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Okay pa rin ta mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man taganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta, o protection nga makatabang sa tuwa nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, may gala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay, o naka-testimony nga epektibo yun ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, sa mga buntis, may gala. Nga dali ra ipakatao ilang anak tungod kay wala gid sila'y panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pud kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan pwede haplasan niini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion, dayon dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo, nya tapos putsalin sa usa ka oras ang salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babae o lalaki baka bisag mga lalaki basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa og balakubak kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa og mga balakubak ha? Okay mahigala, manginaot kong lasabtan ninyo kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mga higala, napun kitay umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na itong Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga higala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalo rin ko kung mapalit na gininyo, ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga higala, 25 na ni katuig na nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, ug asunting. Oh, nasulayan na kini mahigalang nga makatabang sa balakubak o kaspat tungod sa asunting. Kay nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samoyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinininyo usab sa inyong mga parmasya, sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, no? Magpahibalo rata kung mapalit na kinininyo ang Supremo Herbal Oil. Napakoy uban pang mga product nga akong i-share sa inyo, ha? Tiro niya na. Ato sana sugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Jonas. Nga lumulupyo kini sa Mangagoy Bislig, Surigao del Sur. Okay, Jonas, ano yung mong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, naay mga hinungdan ngano nga naa sa imo ang katingala. Matingala ta mahigala nga dili ka kontento sa imong pakigrelasyon. Sa usa ka binuhat, hinungdan nga dili ka malipayon, pero parehas ka mo nagkahinigugmaay. Tinudanay gyud ninyo mga gugma pero naalagay mga kakulangan. Okay, mao kini kaagi sa atong nga sinder karon, pero sa dili pa ato sa ipabati kaninyo ang usa ka awit nga haom niini.

0: Oh, Jonas, asa ka?
1: Oh, ma, matos ako ilan ni Meli, ma.
0: Ay, kumusta na tuod mo ni Meli?
1: Okay naman, ma.
0: Purang taon-taon na ka na inyong relasyon ni Meli, anak. Wala ba kamoy plano nga mag-usa na kamo? Magpakasal?
1: Duha na katuig kapin, ma, ngamong relasyon ni Meli. Lalangoy kalibgan, ma.
0: Ngaunsa?
1: Hantod ka ron. Wala pa na ako ikatubang yung mga ginikanan. Bisan pa mo sa mga igsuon niya.
0: Ang butpasabot ni mo, wala pa ni mo kaila yung mga ginikanan sa duha na kapin katuig ang inyong relasyon?
1: Oo, ma. Ako siyang hangyoon, pero imatod pa niya, musulti lang siya nga. Dili pa daw panahon nga ikatubang na ko yung mga ginikanan. Musulti rin siya. Nga adlaw na, oras na nga magsulti ko sa mga ginikanan, magpaila ko. Pero hantod na lang karon ma, wala yun.
0: Ay naunsa ba di ay na? Ang uban ganit, ang usara kabulan, magkauyab. Wala na ilana sa tibok, pamilya, ang usag-usa.
1: Amot ka, mang, ano ka? Murag, gilikay niya sa kuwama ba? Na dili siya gusto nga, ihatod ako siya, kaya dili siya gusto nga, makabot ko sa ilang lugar.
0: Ay naunsa ba di ay na inyong relasyon? Wala na'y kamaili sa iyong pamilya.
1: Kanapitang muadto ko karon ma? Magmitar akong iriya nga tawagan ako siya para siya nang magpakita dito sa kuwa nga dito ko nagulat.
0: Sukad-sukad di ay wala di kakaalto sa ilang balay?
1: Sukad-sukad ma, bisan ka isa. Wala.

0: tawagan ako si Meli. Hindi rin lang may magkita. Para diretso na mga on. Duhan na kadlo nga wala may magkauban. Tawagan ako siya.
1: Oh, Junas?
0: Oh. Wani ka? Nakuigit chat sa imo ha?
1: Oh, nabasa na na ako pero wapaw ka reply. Naligo ko. Pag chat ni mo, nga magkikita ka diha. Naligo na ko dali-dali. Wala na sa akong reply. Igosag ko na ako, nakatawag ka.
0: O, taot-taot naman kung dirigon. Sige, magpaabot rin ko, ha?
1: O, sige, Jonas. Ilis pa ko. Basta maabot rin ko diya. Paabot na lang, o.
0: O, sige, Meli.

0: Oh, kumusta?
1: Doon sa pagkadla, wala tayong magkita. Tood. Paminaw sa... Madayon ba ito yung plano sa una nga mo abroad ka?

0: mo dahil yung abroad. Pero gusto na ako, mo abroad ko. Magpakasalo na kita.
1: Oh, Junas, kuan kining. Pwede hangyo lang sa ko sa'yo mo, ha? Nga, di lang sa'yo kung magpakasal.
0: Abi ni mo, Mili. Daghan ako'y kalibgan sa atong relasyon pa. O labi na diha ka ni mo.
1: Kuan, sige lang, Junas.
0: May tungkol sa pagpakikatubang sa mong maginikanan, sige kagabaliban. Huwag karon nga, gusto ko magpakasal sa imo ha, dili po ka mo pakasal.

0: mga hinungdan.
1: Kuan Jonas, sige lang, may balura ka.
0: Mili, kinanglan pa ba nga magpabilin nga doon na kay itago diri ka na ako. Sa mga hinungdan nga nung dili ko na mo ipailas yung maginikanan. Bisa na lang kung nakay mga igsuot o kung magpakasal kita. Ganon dili magamusugot. Saman mahal bagay ko ni mo? Gihigugma pa ko ni mo? Duhana ka tuwi ka tong relasyon pero hantod karon wa pa ko nailan sa imong mga ginikanan bisan usa sa imong igsuon.
1: Ela ko kasuko agad. Mahal taman ka.
0: Maglibo ko sa imo ha. Oo, mahal tud ko ni ma. Pero sa gayon nga mangayo ko ni mo pabor. Dilin mo ikahatag magpailaram ko sa imong pamilya. Oh, ngano nihila ka?
1: Wala. Nahagyo lang ko sa imo, agot. Namusuldir ako kung pwede na ka makikila-ila sa akong pamilya. Musuldir ako sa imo, pwede na tayo nga magpakasal.
0: Kanusa ko magpaabot? Kanusa, Mili? Ang uban gani, tagtulorak bulan ang ilang relasyon o sa katuwig. Pero nahitabo nga nagpakasal na sila. Mahal ta ka, Mili.
1: Aminin mo,
0: usay dili ko makatulog. Kung unsay imong gitago diri sa kuha. Naabar?
1: Ay, nasa ipangutana. Kung wala ka na ganahi sa atong relasyon, pagsulti lang ang makigbulag ka na sa kuha kayo dili ka kontento. Tungod kayo wala ka na akong ipaila sa akong mga ginikanan o pirminti ko balibad sa imong mga hangyo nga magpakasalta. Masisimpula na ka, sige, magbulag ta.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ganito yung beneficyo sa Capricorn? Kasi mo, ha?
4: Nga ganahan ko sa Capricorn?
3: Mm-hmm.
4: Ang ako bunggi, ko anang guniya, kay pura mag-upsya ko, anang magbatil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako, mangkuhan na ako, mandyo po, ubay-ubay yun. Kanabang, dili siya tamis, anak. Ganito yun, nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bugakang lawas. Ano kang, ay puro buyag o tao na kong lawas. Mukta-buk, mag-udotay. Niya karong galing na, puro bang na, kuan ko na, musubo sa pagtimbang. Kailaya, dito kong mainom.
5: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalitin ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
7: Kuan kay, ganang Orion Herbal Oil na siya.
6: Uh-huh.
7: Ako din nga si Jared.
6: Uh-huh.
7: Kung ano ko baduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Natawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
6: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
7: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po yung looy, nga no, ako raw ang puway pamaol ka daw mag-uli.
6: Mm-hmm.
7: Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
6: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
7: Wala problema.
6: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Wala problema.
6: Oh.
7: Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
8: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang epekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon na pud gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo ug Lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napo ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, B40 na kana ha, ay mapag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado biya mga higala. Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kay ta diha. Pusampingan na to atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer mahigala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dili mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante, consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Tungod kayo wala ka na akong ipaila sa akong mga ginikanan o pirminti ko balibad sa imong mga hangyo nga magpakasalta. Masisimula na kasi kayo magbulag ta. E di ka man kapabot. Naglaban ba kayo mong ulo kamayin sa itong relasyon kaya puros ko pagbalibad sa imong giyangyo nga mga pabor.
0: Ayaw. Mahal ta ka. Dili na ko makaya nga mawala ka kana ako. Sige, sige, sige.
1: Ang ako manggod, basing kapoy na ka sa atong relasyon nga nakay kanunay katingala diri ka na ako. Sige, gano'ng ikaw maging bulag.
0: Mahal bagyo ko ni ma.
1: Sulti lang ko sa tinuod. Masinog dili ko ni mo. Mahal o ako ni mo higugmaa. Sulti lang ko.
0: Kaya ako ni mag-adjust sa akong kaulingan. Himuon ba na ako ang tanan on sa imong gusto? Para mahalon lang ko ni mo.
1: Wala na ko yung kinanglan. Mahal ta ka. Mahal ta ka, Jonas. Parayo lang sa imong mga plano. Mag-abroad ka.
0: Para ka na sa atong duha. Dili na para sa akong mga ginikanan. Kay sila akong mga ginikanan, na sila'y mahimo gamay. Wala sila magpaabot sa nga mutabang pa ko sa ilang, bubalos pa ko sa ilang pagsuporta sa akong pag-eskwilahan doon naabot na ako ang akong natapos nga kurso na ako. Kay para sa nisa ko sa umaabot ng akong kapamilya o para na sa atong duha, Mili.
1: Salamat. Pero pasalo asa ako, ha? Pasalo ako, Jonas.
0: Huwag yung palang kusultihan sa tinuod.
1: May balora ka. Dili kinihantod nga magpadayon nga ako kiniitago niya kanito. Ay, nasa kumpugsa.

0: Palibog ba lang sa daan eh.
1: Anak, Jonas.
2: Oh, pa.
1: Oh, kataas ba niyo pang lantaw?
2: Okay lang ako, pa.
1: Nabay problema. Nagsultihan na ito may ni mama ni mo kagahapon.
2: Okay, ano pa?
1: Ah, nagsulti bagod si mama ni mo. Ako, huwag ko magpakialam na imong kinsa imong hinigugma. 2 years na daw mo kapin. Niya, wa daw ka na ilhi sa imong ginikanan.
2: Oo ba?
1: Unsa na ang pagkaunsa ang anong? Wa man ka magpailaw ang atubang sa imong ginikanan. Basin dili siya gusto sa imo ha. O, yung mga ginikanan. Gilikay ka sa babae kay basin huwa pa'y plano ng mga ginikanan o dili gusto ang mga ginikanan nga magiging relasyon na si Meili. Basin mo ni Hinungdan. Nga wala sila gusto nga makigrelasyon si Meili.
2: Wala siya magsulti sa ako ni Ana, ba? Ipangutanan ako siya.
1: Kung sa Hinungdan, nga nung wala ko niya gipailaila sa mga ginikanan, magpaabot na daw ko. Huwag ako siyang hagit sa pagpakasal. Para mailhan niya nga, tunay akong gugma kaniya. Dili pasab siya andam daw. Gipangutanan ako siya nga, mahal bagyo ko niya.
2: Mahal ko niya pa.
1: Mau ba? O niya, unsa may hinungdan di eh. Masairan ako noon na ako na pa. Pero dili pa karan. Nala, sige kay... Dapat, ingaanang edad ni mo, maminyo na ka. 29 ka na anak. Dapat, plaster na ka, nanak kay pamilya na. Ayaw, pagpaabot nga, maabot pa ka o pila pa ka tuwing. Kay mas maayo ng bata-bata pa ka maminyo para inyong anak. Bata pa saan mo rarugig suon. Wa may babag anak, total nga na naman kay... Natapos, mabrod na gani ka. Isultihan ako siya pa, pero padayan lang daw ko sa akong mga pangandoy. Nala, magpaigo. Kung di ka magmalipayo niya ng relasyon, pangitaog ikirelasyon nga, ikisinabot ni mo, o salakton ka pagkasulti nga magmalipayon ka.
2: Oo ba?
1: Pero malipayon ko kay Meili ba? Mora mo lang problema. Iyang mga ginikanan, huwag ako ikailan. Huwag sa pagbalibad niya sa pagpakasal ako dito sa iyan. Ah, nalang sige. Basta kay sultiante na ka na magmalipayon ka. Sige lang pa, malipayon man ko ba? Mga katingala.

0: Oh anak, kumpleto na ba yung mga papel para abroad?
1: Oh ma, kumpleto na. Pasin ka rin daw nga si Mana matawagan ko.
0: Ay, sa katapusan, matuman ragin among mga pangandoy nga matagaan kag mayong kaugmaon o ikaw na'y magpaiko. Mag-amping ka kung tuwa na ka sa laing nasod.
1: Oo, ma. Sige lang.
0: Tood, nahibalo na ba si Mele? Nga mo ka ni plano ni mo nga mag-abroad ka?
1: Ah, oo, ma. Magkikita kayo ko sa iya, ha? Kaya ba sinug, surprise ang pagtawag sa ko, ha? Ugma, palargahon na na'y kong Manila. Sunod adlo ba ka, ha? Di, ba na magsabot na daan, me?
0: Ala, sige, pahay ko, anak.

0: Mel, pwede makita ta?
1: Oh, itat lang kung asa tanga lugar makita.
0: Oh, sige. Kung nakatol pa lang sa inyo, ha? Di na ko manawag, surprise ta ka.
1: Sige na, magkita lang kita. Pag-chat lang kung asa nga lugar.
0: Oh, sige, mag-chat ko. Kaya natin istoryahan yan. Mag-istoryahan ita.
1: Kabahin sa onsa?
0: Sa pag-abroad ako.
1: Oh, sige.

0: Mula kaway na ba ka?
1: Basing karong si Manaha, kay matod pa sa akong i-applyan dito sa Lengnason. Basing karong si Manaha, niya ako kay Balog, mabaka, sunod adlaw ka niya. May lang nakatulog ko sa inyo ha, kay mahibalaan ako nga makalarga na kong mausunod adlaw. Pantuloy mo sa inyo ha.
0: Jonas, unsa ikaayo sa imo hang kinabuhi, padayon lang. Ay napag-agad sa ko ah.
1: Ay pagsulti ni Ana, Mili. Nga dili ka part sa akong mga pagpaningkamat. Para ni sa atong duha. Dili lang ni para sa ko ha. Dili ko ganan maminaw ni Ana, maningkamot lang ko. Kung unsa ikaayo sa ko ha, sa ato aning duha. Naningkamot ko nga makatapos ko pag-eskwela. Naningkamot ko nga makatrabaho sa Lengnason para sa atong duha.
0: Salamat, Jonas.
1: Oh.
0: Abi mo, Jonas.
1: Unsa ka na?
0: Dili man ta ko bagay sa imo.
1: Dili ka bagay sa ko. Ano nakasulti ka?
0: Nindot imong sitwasyon. Malipayon ka. Kumplito sa pamilya.
1: Time pa. Kaya ngay mo, Aday?
0: Ah, wala. Okay ra.
1: Hibala ko nakikita ko ka na ako. Pero kontento na ko nga mahal ko ni Ma. Kaya mahal tasad ka. Magpaabot na lang ko kung unsa imong itagom ni mo sa ko nga wala na ko mahibal eh. Magpaabot na ko. Basta kinasayon ka nga nakisusi ko sa imo ang problema. Pero dilin mo ginasulti diri ka na ako.
0: Sorry kayo. Kung to na ka sa Lengnason, mag-amping ka.
1: Mag-amping ko tungod sa imo ha. Kaya pag uli na ako magpakasal ta. Di ba ka mabating kalipay nga? Gihagad ko ikaw sa pagpakasal. Gani bisan untaog wala pa ko sa abroad.
0: Ang ako,
1: magpakasal na daan ta para kontento ka. Kontento na sab ko nga kita na gyud. Pero kay gusto man nimo nga dili sa.
0: Pagbalik na ako, ha?
1: May naot ko nga ay tabo na ka na.
0: Kalimteo na ka na, Jonas, para makapokus ka sa imong trabaho.
1: Dili na mo madiktar diri ka na ako, kalimta na ako, akong nga pangandoy. Nga mausa na kita. Maminyo na kita. Uy, kailan ako imumagin ni kanan? O tibuok pamilya? Pamilya?

0: Mar, ularagan ako sa dadla.
1: Ah, kitawagan na yung kanak.
0: Oo, kaganina lang. Muna nangandam na ko. Oy, anak. Kung saan yung ularagan na sa dadla? Kitawagan ako pa. Sa quiet ko. Quiet ang imong asahin. Sige, anak. Aning kamot dito o pumping sa trabaho, ha? Ay, napag-unaw na din sa mga, magpadala ka. Pagtipon o kwarta ni mo, kung kinsa iminyoan ni mga babae, mo suporta rami. Ang abo lang po, ka ng buutan ng pagkababae. Para ni kay Mili pa. Ma, nahala. Kay Mili, magkana mong pagpaningkamot. Si Mili, may yukain mong pangasawaon. Oo, ma, ba. Mas danak, suporta rami. Hala. Hala.

0: pag-ambing nga dito.
1: Salamat. Magtawag-tawag ro sa'yo, ha?
0: Ah.
1: Ikaw sabi rin mag-ambing ka. Ay ko kalimte. Ay kalimot nga ni nagmahal nga tinudan ay di kanima. Huno na ang akong pagpaningkamot dito para ni sa atong duha. Dili lang para sa kuha. Sa ato aning duha. Hantun maabot ang higayon. Nga maminyo na kita.
0: Ah, sige, Jonas. I love you. I love you too, Jonas.
1: Basta, mahal ta ka. Ah, sige. Mahal ako, ha? Di man ka magpahatod sa inyo, ha? Kaya dili ka gusto nga maahibalan ako ang inyong pinoyanan.
0: Ayaw na. Ako na lang. Nakaabot kayo ko dire. Pagpauli pa, Hinoon.
1: O, sige, Meli. Pagdun na ka. I love you. Bye-bye. Wala rin ako, Ugma. Ang adlawan ko.
0: Amping ka. Mag-amping ka.
1: Salamat.

0: Kumusta na kasi Mili? Walay lahi na sa akong una-una siya lang. Samtang nagtrabaho ko dito sa Kuwait. Mayunta nga musugot na siya sa pagpauli na ako. Nga magpakasal na kami. Para makontento na ako. Nga kami na good. Tawagan ako siya.
1: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
0: Oh, di man makontak. Di man siya makontak. Asa ka siya? Sige lang. Manawag ako sa iyo pag-usap.

0: imposible din ako siya makontakaran. Tawagan ko siya pagbalik. Una ko matulog.
1: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
0: Oh. Di ka po na ko siya makontak. Ang sakit problema ni Mele. Kaganina, wala. Huwag karoon padulong na ko matulog. Di ka po na ko siya makontak. Mabalag ka masabdaan niyo sa inungdan. Asa niya siya?

Mauliay na ko. Handod ka ron, wala na ako ma-istorya bisan lang sa cellphone si Meli. Kahasol ba ni Edith? Pila na kayo ngayon nga permintin ko gihasol. Di ko halos katulog. Permintin ko kulang sa tulog gituon sa pagunaw na kaniya kung asa na siya. Unsa man si Emily? Wala ko gipaila-ila siya mag-inikanan, wala ko igikatubang. Bisan niyang tibok pamilya, huwag di siya musugot nga magpakasalming at tukap ako dito. Karoon na sab, dungaga na sab niya nga, wala na ako siya makuntak. Unsang bagyod niya, pangutanon ako siya nga mahal ko niya. Mahal ko niya. Niya karoon, wala na ako siya makuntak. So, kasi akong pag-abot, pag-trabaho din sa kawait, wag yun. Makalibog. Sige lang. Magkaulir gyapon ko. Magkita rin gyapon eh.

0: Mayong pagkamot, anak. Pastilan. Oh, mura magang namayat.
1: Ah, nga no, anak.
0: Halos nga di ko katulog dito, ma, pa. Pila ka katuig dito. Ngayon nga na, wakitulog. Kaya nga no. Nagka-problema ko sa babae nga akong gimahal.
1: Kaya nga no, unsa di ay.
0: Sukan nga nakaabot ko dito sa Laing Naso, dito sa Kuwait, ma, pa. Wala na may magkasultihan eh, bisan sa cellphone, kaya dili na na ko siya makontak. Mauba? Hando na kakauli ka, wala gyan mo makasultihan eh sa cellphone? Oo pa, ma.
1: Kaya nga no, unsa ka?
0: Kaya kung nasayod pa mo kung asa yung Pinoyanan, magipaanto na ako sa inyo, ha? Mamalihog ko. Pero wala gani o katuod. Kamu pa ka? Tempa, anak. Wala ba kay kaila nga kaila ni Emily? Nga nasayod kung asa magpuyo sa Emily. Wala gani ko kipa ila-ila sa iyong maginikanan pa umpisan pa man sa iyang mga iksoon. Mga higala pa ka. Siguro may iyan ang gituyo, ma, pa. Nawagin ko ikipa-ila-ila nga iyang suod nga higala. Kaya masin mo hinungdan nga makatuon na ko sa iyang Pinoyanan. Mura ko gilikay niya sa tanan niya kaila.
2: Kasamok ba din niya ng relasyon, eh?
1: Pero mahal ba yung kanya, anak? Oo, ma. Gipaasa ko niya.
0: Pero hantod nakabot ako sa Manila. Tawagan ako, wag yun. Di na yun ako siya makontak.
1: Kaproblema ba ni Ana? Di ay nga, babae. Ngayon saan naman lang ni mo na di mo magkita kaya di naman din mo makontak. Dili susama ka ni Anto nga diri pa ka. Nga matawag ni mo dahil magkita mo sa lugar nga asa mo magkita. Na karon di naman ni mo siya makontak, unsaon na lang ni mo na. Asa na mo siya pangitaon. Kadako ni atong lugar.
0: Ambot ba?
2: Ay, anak. Katong giingon ako nga dapat magmalipayon ka sa usa ka relasyon. Dili kay paasahon ra ka mahal tod ka gigugma ka nya man di ay halos dili kay paila sa mga tawo nga nasa iyong palibot. Kasamok ano eh. Uy, anak, lalaki ka. Di po kakabendaan sa itsura. Daghan pa'y babae. Ganong di man ka maglabad-labad niya ng walay klaro. Kami dili may babag, anak. Pero murag, napiktahan mi sa imong problema. May tungod sa imong gugma. Niya ng babae nga walay klaro.
0: Mamutani pa. Mahal lang yun ako si Millie. Mahal lang na ako si Millie, ma.
1: Yung saon naman ni mo na.

Hindi rin ni Maylie kasagaran magka-istorya, Anay. Kung tawagan ako siya, mamasin na lang kung ang base mula bay siya diriyon sa baka. Pero imposible nga mo, Anay, siya nga wala ako siya matawag eh. Saan mo na ako ni? Wala ko'y nailan nga yung suod nga higala. Kaya kasagaran magkita, may siya lang gina akong ikauban. Wala nakita na ako sa iya nga nasa ikauban nga magkita, may siya rin yun mag-inusara. Ay, lisura niyo eh. Imbis na lipayin ako nga kaulin ako. Ang problema din na po na ako siya makontak. Asan ako siya pangitaon?

0: Oh, miss, pwede maka-order doon lang kabir.
1: Ano lang, sir, ha?
0: Uy, si Bong man, ha? Bong!
2: Oy! Uy! Tay pa!
0: Judas! Kumusta ang abroad?
3: Okay lang.
0: Pero, naku'y ipangita nga, hambot sa ako na ako eh.
3: Ay, sakit siya ipangita ni mo.
0: Ako, diyan naman ko. Dili ikaw kong ipangita, tsambahan lang nakita, taka. Dili ta, table ta.
3: Ay,
0: nakikauban. Ay, ambot, ang mga anhima to, nagsabot na may mga kauban ako sa trabaho, nga dili may magkita, kay, chat-chat lang eh. Wapa man, kita lang siya mag-table. Kung naalito sila, i-join ta ka sa akong tropa. Meron rin inusara naman ka, wala day tuyabs niya.
3: Ambot na akong uyabay.
0: Wa man ako makita, sukat sa akong pag-abroad, wala na ako makontak. Kinsa gani? Si Emily Gun? Wanin mo ang tuwa sa ina, ha?
3: Abini mo, Bong, sukat sa mong panag-uyab ni Emily. Hantod ka ron. Wala ako kasayad dyan yung pinuyanan.
0: Wala ka kabalo kung asa siya nagpuyo.
3: Wala gani kong ipaila sa iyong mga ginikanan o bisan sa iyong tibok pamilya.
0: Muna naglisod ko, di na ako siya makontak. Sos! Gusto ka mato sila? Kaya nga nung nakatulba ka? Ay! Naunsa man ka! Barkada bisa igagaw ni Emily! Nakatulad ko sa ila, ha? Ang balay sa igagaw ni Emily, si Dandrib, likod nila Emily.
3: Mao ba? May pwede mo kong magpauban sa imo, ha?
0: Pero ugma na.
3: May, dahil kontak ni mo, baby. Bong, kay tawangan ta ka ugma, ha?
0: Ah, sige, adto ta.
3: Tawangan ta ka ugma, para makaadto ta sa ila ni Emily.
0: Ay, naunsa man ka. Ah, wala yung kabalo niya, eh. Ah, ugma. Matunani mo.

0: Diyan ata. O nailan ni Biden Drip, igagaw na ni Emily. First cousin kay ang papa ni Emily o mama ni Drandrib, igsoon man. Sino si Emily akong tuyo? Adi-adi, dito ta. Tara. Uy! Nakalak malabay. Kadako sa kandado nga gilak. Ug mura na mag... Na-dry na ng balaya, morgo kami nagpuyo. May lang na si Dandrib diya kay pangutano na to. O taon-taon na ginawa na puyo iyo. O. Diba, pangutano ta ng nisilingan nila o. Kanang ni babae nga ng laba. Da, dulo na to. Nang, pwede mga utana?
1: Aon sa kana?
0: Na pinagpuyuan ng balaya nang kanang kanda kong kandado nang oh.
1: Ay, ilan ni Emily?
0: O nang, asa sila ni Emily nang anong sirado na?
1: Ay, dugay na nawala na diha. Sa una, si Emily ang nagpuyo ra diha. Ay, broken family magunto sila.
0: Broken family?
1: Oo, nagkabulag ang ginikanan ni Emily. Kaya ang inahan ni Emily ay ambot ba? Nadagit sa lain.
0: O sa'yo nakadagit? Kabog o agila?
1: Sa'yo agila good. Nadagit og laing lalaki.
0: O nga?
1: Nangita po lang amahan ni Emily og laing babae. Murag ni Balos ba? Ato ang nagkabungkagan in taon. Og nabilin din na sila ni Emily. Og yang igsoon nga magulang niyang lalaki, ato ah. May palayo usab kay wa nakasabot sa pamilya. Og si Emily nag-inusara, nagtrabaho man to si Emily. Hantod nga gipadlakan si una ni Emily, milakaw na may kasahid kung asa na paingon si Emily.
0: Unsa?
1: Oo. Wa na may kasahid kung asa si Emily karon.
0: Mauban nang?
1: Oo. Sir, walang may kasahid kung asa na si Emily.
0: Nah, wa na manay diribay.
1: Broken family na ito si Emily? Dugay na. Muingon ka karong mga 5 years na.
0: Sige nang salamat na nga. Naon saan man to ni Bay? Puro pag nahugno na mong naong Bay. Sibong talabang. Nang kung magkita magani mo ni Emily kung makauli siya na. Ignalanghan ay nangita ka lalaki kaniya na hibalo na siya kinsa nangita.
1: Anahala.
0: Dang, binlantag ang number na ako nang ha.
1: Ah, sige. Ako ra ka ng ampingan, pero ambot umubalik papakato si Emily.
0: Huwag maghanap mabaligyan na ilang balay.
1: Huwag ako kahit balog na baligya ba na, kaya huwag man pwede po yung alain.
0: Sige nang, magbilin ko ng number kung naamagang si Emily, tawagi ko ha.
1: Ah, sige sir, sige sir.

Mau banyak? Oh, apa? Broken family deh si Emily. Kayang mama, niyo bandog lang lalaki. Pastilan. Mau ba di ay mau siguro inungdan nga wala ka niya gipaila sa imaginikanan kay maulaw siya. Muraging anak siguro pa. Na, kung saan naman lang na anak, huwag man siya nagpahibalo kung asa siya karon nga lugar. Amot man nagbilin kong number sa babae nga ilang silingan nito nga idaran. Pamasil lang ang mupauli si Emily. Matawagan din ko niya. Astila na na. Ambot ba? Maglaom pa ba ko? Kung magkakita kami pagbalik ni Emily. Kandili na ganin ako siya makontak.

Sukad ni antuhantod karon Kuya Arn, wala na ko kay balo kung asang babaeng akong hinigugman. Ang kamingaw na ko Kuya Arn, hantod karon nagpabilin ba? Dili pa ko pwede nga mangita og laing babae para ikahulip na akong anto kaniya. Ambot naglibog ko kung mag-asa pa ba ko nga magkita kami o dili na lang. Kuya Arn, manginaot ko nga unta kini akong gishare nga kaagi mabatian kini ni Emily. Kay wala ko mag-alias akong pangalan. Anyara ko sa mga agoy, Miss Lake City, nahibalo na si Emily kung asa ko. Ilan salamat Kuya Arn ang imong magtatambo. Jonas. Dali salamat Jonas sa imong kaagi, ha? Pero kung unsay gipitik sa imong kasing-kasing Jonas, dapat atong sundon, di ba? Pero kung mao'y nasa imong una-una o kasing-kasing lauman pa nimo, nagpaabot pa ka, tagaan pa nimo'g chance ang imong kaugalingon nga magkapaabot kay Emily, imo na ka na. Okay, kalipay man nimo si Emily. Mangitay pagi nga malipay ka, no? Nganan lang. Kung gusto gini mo magpaabot ka, paaboto nimo. Pero pagpila na po ka tuig siguro, wana. Mangita na lang tagline siguro. O sige, dagan salamat Jonas. Huwag mga higala, dagan salamat sa inyo. Makanunayang pagpaminaw, mayong adlaw sa tanan, tega mga agoy. Salamat sa inyong sindir nga si Jonas. Okay, wala kayo oras mga higala. Huwag ayon yung kalimti atong mga produkto, no? Labi nagikan sa atong coffee corn gold with malunggay and santan. Ay kalimti, huwag labi nosab sa atong coffee corn purple with malunggay and santan. Huwag labi nosab sa atong Turbo Max Coffee, ang pangdugang og energy, no, para sa inyong mga gibuhaton sa matag adlaw. Og sa atong Orion Herbal Liniment Oil gikan sa mga bata hantud sa mga hamtong. Og sa atong Supremo Herbal Oil kaming pa siya maigala, dili pa na ninyo na mapalit sa inyong mga pharmacy o butika. Mahingon ra ko og labi usab no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina mga inahan, ipatagamtam inyong pagmahal ngadto sa inyong mga elementary nga mga estudyante. Itong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina mo ipatik nila sa matag adlaw. Tagsala ang kutsara before ninyo patun sa eskwilahan. Nerveplex Syrup. O sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Kining Nerveplex EE, mga higala, no? Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos, pataas. Pwede kayo mo take ni ini. Og sa atong B40, kining B40 mahigala para sa mahigala na to nga medyo idara na, nakasinating mga tusok-tusok sa tiil o murag na yung mangusi sa tiil ba? Mag B40 ha? Mag B40 mahigala. Og sa atong Migacar Soft Gel Capsule, ang Migacar Soft Gel Capsule mahigala, daghan siyag health problem nga itikar. Og sa atong Fairbite Capsule, no, mahigala, katong na yung mahigala na to diyang gamay nga trabaho, daling ka po yun. Nya maglipong-lipong ka, luspad ka tanawon, dry imong lawas tanawon. O pwede po kayo ni sa mga bagong nanganak ang atong Fairbite Capsule. Nindot ni siya nga food supplement mahigala. Kaya nga, no, dili siya lasa ang taya. Nga, dili po maghilab inyong tiyan para mahibalik ang inyong normal nga daloy sa inyong dugo. Ha? Mag-Fairbite Capsule mahigala. Importante ang atong kondisyon sa matag-adlaw. Nakita makatrabaho sa insaktong nga panginabuhi. Daghan og daghan kang salamat kinis Kuya Arn ng inyong Dr. Love. Moingon, bye-bye o God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw mga kahigalaan, welcome na po sa atong programa ni Ining Adlawa. Sa inyo mga naanda ng oras sa atong programa, welcome ang tanan o ganang gi-invite nato ng uban nga gusto nga mo salmot, no, ang gusto nga mo join. Message lang mo sa atong hotline number 0909-304-8924. Kung mahimo, ayala mong tawag, no, kay mas malimot ta, pag dili na to dahil mahinumduman, dili na to mabasa, mas may itong naka-message mo para mabasa dyan na to, no? Aron nga matambagan mo ni Doktora Choi. Welcome, Doktora. Good morning. Good afternoon and good evening.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no? Thank you kaayo, no? Maayong adlaw sa atong mga listeners sa Visayas ug Mindanao nato nga mga listeners, no? Thank you kaayo sa pag-uban during our program karon.
1: Yes, Doktora. So mapasalamaton kay ta kanunay, no, sa atong mga mamiminaw nga always nagasupport gyud sa atong programa. Ilabi na gyud atong mga na-join dayon katong mga dunay mga gipangbati diha sa panglawas nga naga-message nato, then human pila na pod kaday sa Afterdoc, nag-message na pod sila. So, ever supportive kay na sila. Thank you kayo ninyo. Ilabi na gyud sa nagamit sa ato ang mga produkto, no? Sama sa ato ang coffee corn, ato ang kanang kape nga made of corn, tapos malunggay, and santon, no? Ug sa ato ang haplas nga orayon, Dok, no? Kuan kayo, daghan kayong nagamit, ana. Ilabi na atong mga medyo na ay mga gipang bati-bati sa lawas, nga mga namuypoy, inana, din ubanan dayo nila og inom sa ato ang B-complex, nga B-forte. So, thank you kaayo, no, mga kahigalaan. Ang uban po, nag-inom po gani, Doc, og Mega Care. Na, ilang gipare sa ato ang B-complex, sa atong Mega Care. O niya, ang uban po, nag-inom po og Nervoplex AE, katong para sa adult na, no. O, katong mga nanay din ha, atong gi-invite nga ipainom ang ato ang Nervoplex ng syrup para sa ilang mga chikiting. Ilabi na karon nga ting ulan. Ulan init ang panahon. So, aron insakto o resistensya ang ato mga kabataan, ayaw kalimti ang atong Nervoplex syrup.
2: Yes, o guan ma'am, no? Kanang ato pong fur fight sa mga pasyente nato nga medyo kusog kayo mag-mens,
1: yes,
2: no?
1: To.
2: Or kanang naay mga history of anemia, kanang kulang sa pula sa dugo, pwede gid kay sila ani ato ang vitamins nga with iron nga fur fight.
1: Okay, salamat kay ana doktora, no? So, dili na ta sa ato mga text sender. Mubasa sa ta sa atong hotline, no? Naatay message din hi. That is yung last four digit nga 8711 sa 0970. Ingan siya, Dok, maing hapon ninyong duha, unsay tambal anang nagsakit gud, sige akong tikod. So atong texter sender coming from Mungkayo. Dok, sakit ng tikod, Dok.
2: Mm-mm. So siguro common ganin sa mga tao, no, nga sige lakaw, sige tindog, no. So important yung kayo ka ng ato ang sapatos.
1: Mm.
2: So dapat dili gahi ang lapalapa, medyo may cushion siya. And then dili sige lang kana ra ato ang gamito, no. So mas maayo na nga lahi-lahi ang atong shoes. And then ako ang nabatikan pod sukad nga mag-duty ko, wala na kay ko atong mga murag crocs bitaw nga sandal.
1: Mm-hmm.
2: Though maayo man siya kay quality man gid siya, pero ako nabantayan mas better mag rubber shoes. Labi na nindot ang sole. Mm-hmm. kana bitaw ang humok siya nga murag mo curve gid siya, so mo matter gid pud ang comfort sa imong tail, sa imong gisuot, no. And then kana if ever ang imong trabaho, labi na sa mga sales lady or kanang mga ahente nga sigig lakaw, sigig biyahe, no. So importante kayo ni abot sa balay, imong i-rest ang imong tiil, imong i-elevate, no, haron ang blood flow ba, no. And then kana kasatikod niya na may uban nga na ay spur, no, bone spur mo tubo. Rabag na isiwil gamay ba? Na ay ni tubo nga gamay nga buko. Nga anyway, kadugayan ug tudob di mo ana, mawala naman na siya. Pero ang importante ana siguro, For the meantime, magkuan ka, suot juga o kanang rubber shoes or kanang humok nga kuan balapalapa nga sapatos, no? And then kung dili siya mawala, pwede ka magpa-X-ray just to see kung naba siya yung mga bone spur, no? Pero most of it mawala ra man po na siya iya. And then sulayan po niya ma'am basin na siya diabetes or taas siya o uric acid, no? Pa-testing na niya, mapa-blood siya dayon. For the meantime, pwede siya mag-inom og ato ang high dose nga B-complex nga B40, no? Pwede na niya every day kay basin neuropathic pain lang.
1: Okay, Doc, thank you kay Doc. So mo matter gid ang sapatos pud ay Doc, no? Abi nato okay lang nang nalang tay magamit para sa tong tiil. Pwede na. Pero kung nari tayo batiyon nga yung huna ni, mo matter gina yung sapatos.
2: Yes.
1: Sakto gina yung rubber shoes, gudok.
2: Yes.
1: Pero dokhan mang klase sa rubber shoes, dok, no?
2: O katong mangita yun sila o katong nindot nga quality.
1: Dakan na po, okay-okay na po. No, nga barato. Kaya ka na imong gingon nga katong humok siya. Listen, mahal-mahal dyan na. So makita na to na sa mga branded gina siya nga mga rubber shoes, no?
2: Ah, kung gigamit ka rin, no, katong murag, mo to yung sa kumbana nga, mangita kong sapatos nga humok po ang sagawas niya. So mura to siya may pagkatelahon or stretchy ana ba. And then pero ang imong kuan yun ang sole. Pwede man pud ko medyo gahion ang sole sa labang katumbanan ba.
1: Oo,
2: medyo
1: gahion.
2: Pwede man ka makapalit lang og barato ra nga sole na siguro tag 500 lang a sole or iba na may ka ng mga baligya nga murag therapeutic nga soles. Nga pwede nimo isuksok lang sa ipuli nimo sa tumbanan.
1: Correct. Ganana di ay. So, mo to may kang advice sa imo ma'am no ni doktora. I-try po daw pagpangita og kuan maayo nga sapatos no, ilabi na rubber shoes. Pero dili jud ka malimot nga mag B-complex no sa atong B40 nga high dose para marang-arang ng imong mga gibati dinha sa imong tikod. Okay, thank you so much sa atong text sender. Wala mo po niya gi-mention iyang name. So, dirita mo try ta sa kang Doktora Choi no nga Facebook. Diri na ay picture Doc, ingon siya mayong hapon, Doc Choi, yung buttercup. Always should ko na minaw sa inyong program kada hapon, no? Ingon siya, di lang ko usahay makachat, kay wala man may signal. Okay, pero Doc, na siya picture gipadala, no? Ang picture sa ato ang Mega Care nga product. Ingon siya, gamit jud ko aning inyong product, ako na lang gi-appeal sa ako nga medicine nga maintenance.
2: Yes.
1: Ang atong Mega Care.
2: Yeah, so nindot jud kay na ma'am no ang atong Mega Care no kay daghan jud kay benefits ang omega 3 actually good for the heart, sa imong mata, naapoy sa imong sleep, sa atong skin, tapos sa atong mga atherosclerosis no, dili lang kay sa heart lang no, sa uban nga parts sa atong lawas no. And then even sa immunity nato naapo na siya effect no, it boost your immunity a little by improving na kanabitang mga hormones sa atong lawas no. So kana padayon na siya ma'am, and mas maayo siguro parisa niya og B40 no, para sa atong nerves no. Kay example ako, everyday na ginana ko ako ang B-complex every morning. So, na lesson na jud ako ang mga pamanhod, makalingkod-lingkod na kong dugay-dugay. Pero syempre, as much as possible, 15 minutes, mabangon-bangon na jud day. Diligid maayo nga, sige ka-curve akong likod. Kay, na naman po siya, bikil. So, I have to adjust sa anak bitaw.
1: Okay, Doc. Thank you, Kay. By the way, nga to ade ang sender, no? Katong nabasa, no? Wala ko na kompleto, Doc. Si Ma'am Annie. So, shout out ni mo, Ma'am Annie, no? Thank you, Kaayo, no? Sa imo ang pag-message sa atong Doc Choi nga Facebook account.
2: Yes.
1: Morag permanent naman ay si Ma'am nga Annie nga kuan. Kana ang nag-message na to. Kasi yung gingon, Doc, no? Permanent yung nagpamati. Okay, so sa mga dili lang kay si Ma'am Annie, ato ang pasalamatan no sa tanan nga mga nag-message, to mga texter sender kato mga cellphone numbers nga ako ang na-mention nga wala man mo nag-mention og name. Thank you kaayo ninyo og gi-invite mo usab nga mo message kung unsa pa yung problema sa iyong panglawas para matambagan ta ni Dr. Choi kung say maayo natong buhaton no. Dili lang ta kay mag self-medicate. Okay, so napoy laing nag-hi lang ni siya Doc no. Ni si Ma'am Miles. Okay, so dalita mo basa ani ni Ma'am Lenny, taas-taas mo niya ang message, Doc. Dingon siya, Doc. Oh, hello, Doc Choi. Good morning. Hilig ko maminaw sa imong program. Mangutan ako, Doc, kung unsay pwede na ako na vitamins. Kay na ako'y GERD. Dayon. Kaya nga mo siya, Doc, nagka-anxiety disorder na ko. Dati dok naka-recover ko pero wala na ko'y vitamins. Usahay dok batiyon ko gapoy labi nang magtraba-trabaho ko gamay sa balay. Na ako'y doktor na psychologist dati. So Ma'am Lenny, mao ni siya dok kung si maini mong itambag sa iya.
2: Ang ako ay ang ma'am no, any vitamins nga multivitamins murag dili ra man na maka-irritate sa imong tiyan no. So pwede sulayan nimo ni ato ang Nerviplex AE nga multivitamins. After dinner, haron po nindot ang imong katulog, ma-relax ang imong ang panghuna-huna, no? At least, imong yung i-aim nga naakay sleep for mga 6 to 8 hours, no? And then, as much as possible, kung naakay history of anxiety, ayaw

0: be part sa inyo nga church, haro na kay maistorya nga mga elders ninyo nga ma-confide nimo, or sa imong best friend, take time to reconnect, no, kanang mga tao nga imo ang gi-trust. And then avoid lang siguro siya og ascorbic acid nga vitamins kay mo na makahapdo sa tiyan. So dito lang siya sa sodium ascorbate, no. Mm-hmm. Ang mga vitamin C with zinc nga ang gamit sa vitamin C is sodium ascorbate, no. Pero kung wala ra pod siya kanang history of dali siya matungi inana, so or wala ra pod siya allergies, so dito na lang sa Nerviplex AE kana na lang iyang i-vitamins dayon. Pwede siya mag-coffee corn magabii haron makatulog pod kadugang, no. Nindot ang imo ang kuan ay napaka antioxidant. So moto, take your B complex, yung B forte sa morning, Mega Care sa gabi, o Nerviplex AE sa gabi.
1: Anindot kayo na imo anggi kuan sa iya, dok. Ipainom, dok, no? Kanang makatabang dyan kayo na sa iyang anxiety, o labi na kung napadalo na siya nga na-depress. Kaya mahinom doon po kuan ang depression, dok, ba? Kinahanglan dyan kayo itag counseling. Mga tanong, ha? Kung naakay best friend din, ha? Inyong elder din, ha? Sa inyong congregation, no? Sa lain-lain nga religion. Dako kayong tabang, no, nga? Imong i-share ng imong problema. Dili lang nimo i-keep by yourself. Kaya the more nga mag-inana ka, ma-depress jud ta. So, insakto kay dok, no, kinahanglan ta ng spiritual nga kuan, panginahanglan labi na naata na nga sakita.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, thank you kaayo, no, sa ato ang texter sender. Ug sa tanang nga namati na to, kaning atong texter sender nga si Ma'am Lenny. Thank you kaayo sa imong pagsalmot, no, pagpadala nimo sa imong message dinhi. Dayon, mubasa pa po taglain diari, dok, o balik ta sa atong hotline sa 0946 nga last 4 digit kay 4295. Nagiskot gihapon ni siya og kuan, dok, yang kutu-kutu na po, dok, kalabanan ang ato ang mga kanaang mga kahigalaan, no, na ay problema sa kutu-kutu, tapos maglabad po daw iyang ulo, then mo action po siya suka og naunsa na daw iyang gibati, dok, kadira ba daw siya buros, no, ang atong texter sender kay 45 years old.
0: Yes, no, so very common kaya nasa na yung mga ulcer or GERD nga inana ang batiyon, hapdos ang kutukato, kasukaon, malipong, no. So ideal siguro ana niya nga magpa-check up, no, pa-check sa iya ang CBC, stool exam, H. pylori test, and then kung na siya extra, mas may makapa-ultrasound whole abdomen kay dili na to usahay kalimtan ba kaning main-ani nga mga simptomas base na ay something underlying a problem, no. So syempre, ma'am, dili na nimo pasagdan kay naabot na sa point nga magsuka na ka nga maglabad na imong ulo, so dili na siya simple ulcer lang or hyperacidity lang, no. So pwede siguro i-try niya mo nag-avoid ang mga foods nga maka-trigger ana, no, like mga halang, mga aslo, mga mantikaon, kanang mga soft drinks, kanang coffee beans, tea, kana muna iya ang i-avoid as sa mga alcoholic beverages, no, kana mga tusnob-tusnob sa suka, mga Bicol Express, mga noodles nga halang. So as much as possible, avoid daw ana, ma'am, no. And then kung dili gyud siya mawala within 1 or 2 weeks nga nag-avoid na ka sa maka-trigger, that's the time nga magpa-check up na ka sa katong ako ang gi-mention nga mga test, no. So pwede ka magpa-check up, pwede ra sa inyo ang family medicine or sa inyong internal medicine doctor sa inyong area or sa inyong center ba. Or kung naay gastroenterologist sa inyo ang area, mas better, no? Kaya mo ginaiya ang specialty. Pero sama sa ubang country, actually, tanan mo agay sa primary medicine or family medicine. And then, if ever, kinahanglan na sila o specialist, ayan na sila i-refer dito. Pero darigod sa atua, kay naanad manguta nga, usahay mo, diretso na tag-specialista, no? Kaya if ever, niagi na siya o lain nga doctors, like nakaagi na siya FAMED or IM, tapos medyo wala jud siya, nawala. So, basin kinahanglan na siya specialty nga gastroenterologist kay bason na na siya yung need i-endoscopy, no? Mm-hmm. Anaon dyan sa sulod, anaon na kung unabay mga garas, gasgas, and then kung ag-sample,

0: ipatest for H. pylori, no? Inana man na usually ang kuan na kanang step up regarding treatment sa kanang inana nga complain ni ma'am.
1: Mm-hmm.
0: Then para nako siguro since naapod siya mga dizziness inana, so mas better siguro ipa-check po niya ang blood pressure basin kasaka-saka na iyang blood pressure.
2: Okay, Doc. Salamat kay Doc, no? Klaro kay ang tambag ni Doktora para sa ato ang texter sender karon. Actually, ma'am, dili ra ikaw gid ang nagpadala in ani nga problema. Daghan na pud ang nakapadala nato ani nga mga problema sa tiyan, no? Katong gingon ng doktora kay posible nga naay unsa na nga gagaw, nga mo nang ipa-check it kung nag-positive ba ta sa H. pylori, no? Inana. Kay dili na lang na siya normal nga magsige na lang kutkot, gangot-ngot atong kuto-kuto. Kay do na day something day sa ato ang tiyan. So hinaot nga makapa-check up ka dayon, makaduol ka o gastroenterologist sa gingon ni Dr. Choi para ma-check jud kung unsa gyud ang imong gibati karon, no? Kay dili lalim nang imong gibati nga magsakit ang kuto-kuto, murag siging gahaw-haw, tapos gigutom, sakit pang ulo, rin malipong pa jud ka na ang pinaka-worst. Okay, Doc. So thank you kaayo sa atong mga nag-message karon. Dayon, hantod na po ta sa sunod higayon, doktora, no?
0: Yes.
2: Kay naabda na po ta sa ato ang oras.
0: Mm-hmm.
2: Again, atong hotline number, mo message lang mo sa 0909-304-8924. Unya, kay nahuman naman ang atong oras, mga kahigalaan. Gawas na thank you kaninyong tanan, no? Hantod sa sunod na po nga episode. O kini ang inyong higala sa kahanginan nga si Buttercup. Kung sa ngalan ni Kuya Franz, magpahinomdom ka nunay natong tanan na prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, kanin si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
2: Yes, and for now, bye-bye!
3: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, pagtatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbawas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 90.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. A little bit of the 90s with the Voice Two Men, Water Runs Dry, and as the time is running dry for me kasi magpapaalam na ako. Thank you po sa inyong pag-join kay George ngayong hapon sa ating Dear Heart. Huwag na malungkot. Sabado bukas, di ba? O, Music from the Heart Weekend Edition tayo. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. O, di ba? Smile ka na. Ay, marami pong salamat din sa mga, ito may mga pahabol pa tayo. HPG Joseph, maayong hapon, Miss G. Shout out sa kanyang pasahero from Canada, ang Sanico family. Hope you have heard this message. Maraming salamat po. Thank you sa inyong pakikinig. And welcome to the Philippines, di ba? 5360. Sa gabi, dili ko makatulog, maminaw kog Heart FM, Ma'am George, pati 4 years old, kog 2 years old, hangtod makatulog na dahil sila, taman mga 5 a.m. to 9 p.m. to 5 p.m. po. Sobrang ganda ng music ninyo. Nakatulog na nga anak mo ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig kay Ate Joraline Cuadra. Ah, sa may tablon. Uy, magandang hapon na. Thank you for always listening. Ayan na mga sweethearts, it's time for Harvey Stone to take over para sa kanyang Heart Afternoon Drive. Dance and jam with Harvey, ha? At tumutok sa lahat ng programa ng Heart FM. Bring us with you kahit saan man kayo magpunta. Osha, spread love and virus from weekend and all days. And in always, let me extend something from the 90s with the Moffats now. I'll be there for you as my last song for you ngayong Friday. This has been George. Hey, manatili nakatutok. Siyempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Have a great day. Happy Friday and weekend, everyone.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isinusulong ni City Councilor Roger Abaday, chairperson ng Committee on Public Order and Safety, ang pagpapatibay ng mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan upang higit na maprotektahan ang mga mag-aaral, guro at iba pang school personnel laban sa mga posibleng banta sa seguridad. Ayon kay Abaday, bukod sa regular na earthquake at fire drill, mahalagang magsagawa rin ng active shooter drill upang maging pamilyar ang mga estudyante, guro at kawani sa mga tamang protokol at aksyong dapat gawin sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Anya, makatutulong ang ganitong uri ng pagsasanay upang mapataas ang antas ng kahandaan ng mga paaralan, mabawasan ang panganib at mapabilis ang pagtugon sa oras ng emerhensiya. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10 minutes after 3 o'clock. Happy Friday afternoon everyone. Welcome po sa ating programang Hot Afternoon Drive. Hanggang alas 5. Mag-enjoy tayo sa ating mga music dito lang sa Hot FM. Ang radyo ng hardcore.

0: 93.7 Heart FM. Bukid doon, oras natin, we've got 29 minutes after 3 o'clock. And time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Happy, happy listening nga pala sa ating mga staff at saka sa lahat ng mga nagtrabaho ngayon dyan sa may Kevin Enterprises. Especially kanilang mga budigero ha. Ito yung paborito nilang background habang nag-inalsahay diya o karton. Diba? Happy, happy listening sa inyo. Mami Elaine Gales. Eto po, mayong-mayong hapon sa inyo, Mami Elaine Gales. Ha? At saka kay Sir Nicholas Gales, mayong hapon sa inyo, Sir Nick. Diba? Wapatay daog niya, Sir Nick. Balato naman. Hi din po sa ating mga taxi drivers ngayon. Wad-wad na ha. On a Friday, for sure, ang daming mga pasahero ngayon, di ba? Tsaka ampo lang nato, hindi mag-ulan. Pero kanina, di ba, umuulan. Tapos sabi ng lola at saka mga auntie ko, pag ganun daw, umuulan, may pista daw sa langit. Uy, mamista ta. Ikaw, gusto ka mamista sa langit? Oh, delikado lang, di ba? Kung mamista ka sa langit, di na ka makabalik. But anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. Of course, ang Gabas family. Uy, andun ba sila last week? Nanood sila? Ah, hindi ko nakita ha. But anyway, happy, happy listening po sa inyo. At saka magkita-kita tayo muli ha. At happy, happy listening din po sa ating mga SG ngayon. For sure, inaantok na yung mga SG natin. Especially yung mga nag-double shift ha. Grabe talaga. But anyway, saludo tayo sa ating mga SG. Especially sa mga SG natin dyan sa may Water District. Dyan po sa may Corrales. Shoutout po sa inyong lahat. At mga SG na natin dito sa may Land Bank Pimenta Branch ha. Mayong-mayong hapon sa inyo din ha, sir ha. Very snappy din ng mga SG natin dito sa FICO Admin Building. Mayong hapon sa inyo ang tanan. 3:31 na pong oras natin. Padayong tasunahan with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ang heart ko.
1: 93.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Pagpapalitin natin yung Buktram ko, liners. And of course, yun lang kanilang mga drivers at sa kanilang mga passenger assistant officer nila, ha? Yung PAO nila. Happy listening. Sa mga kumakain ngayon dyan sa terminal, dyan sa may Maramag, shoutout po sa inyong lahat. And hindi natin makalimutan ang ating mga pineapple planters dyan sa may Quezon, Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Dito naman sa CDO, mayong-mayong hapon. Dyan sa may Barangay Bayabas, ha? Si Rona. Dito yung dito kanina yung husband mo, Rona. Anyway, congratulations to you. At saka ang sarap-sarap muli ng inyong Japanese hot cake nyo dyan, ha? Okay, panghatag, be. Happy listening din sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon ng mais dyan po sa may Taguluan, ha? Sa may Santa Ana, Taguluan. Happy listening po. At saka may pa-birthday greetings dito si Mark Vera. Happy listening po sa inyo. And advance happy birthday once again kay Miles. Malapit na po yung birthday niya, December. Sabi niya, dapat daw beginning today, araw-araw na daw nating i-greet si Miles hanggang December, di ba? Parang countdown, ha? Parang napaaga, ha? Mayong hapon din sa kay Miguel Rodriguez ng Kuya Maramag Bukidnon. Shoutout din, ha, sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Pangantukan Bukidnon, ha? Aquino family, mayong hapon kay Dodong, kay Saisi, and also kay Haisi. And sa kanilang baby girl na si Bea, ha? Happy listening po sa inyong lahat dyan. 3:44 ang honest natin. More music sa aking pagbabalik right after this short break. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 4:13 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final hour na po tayo sa ating programa, Heart Afternoon Drive. Biyernes na biyernes po ngayon. Yung iba dyan is wala na. Mura nag gusto mo gawa sa ilang hawla, ha? malapit na yung uwian time natin. Diyan ka mag-enjoy tayo sa ating weekend. Oh, yung mga nasa opisina ngayon, oh, di ba? Hold your horses. Kalma lang. Oh, makaka-uwi rin kayo, ha? Tsaka makaka-feeling nyo na yung mga mahal nyo sa buhay. Tsaka yung mga lovey-dubs natin dyan. Magandang hapon sa'yo, Demsoy. Kumusta? Oh, kaulion na po si Demsoy, di ba? Gimingaw na siya siyang asawa. Happy listening din sa ating mga sweethearts. JRS Maramag, shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka ating mga sweethearts ngayon, nakikinig dyan sa may Kuya Maramag. At saka dyan din sa may, sa Kampuan, ha? Happy listening sa inyo. At saka happy birthday kay Mark Vera sa mga kasabayan niya mag-birthday ngayong araw na to. Happy birthday to you. At saka bukas nga pala, sweethearts, ha? Mahaba-haba yung pagsasama natin bukas. Because I'll be sitting in for Jason Steele's program. I'm not stealing the show. Ito lang, dyan lang si paring Jason. Bakasyon muna, di ba? Bukas, ha? Sama-sama tayo, alas 7 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Diba? Kaya, masaya yung Sabado natin bukas. Masasamahan nyo rin ako, ha? Promise yan, ha? Ay ko biyae taon. Ay kay Maymay. I-unfriend na mo. Mag-request na po ko, ano. Mayong hapon dyan sa imo, ha? Hindi na mag-sapot-sapot. Ay din sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Nakikinig dyan sa may Don Carlos Bukid noon, Gen Shine Pharmacy. Mayong hapon sa inyo. Ay, meron ba kayong, ano ba yun, yung kaibigan mo na pag may konting tampuhan, unfriend na lang. Diba? Pwede namang i-block siguro, di ba? Pero friend and friend, yan talaga ang buhay, di ba? Dagay mang luod. Gusto na kaya si Sarah ng Upper Nazareth? Sara, mayong hapon si Musara, ha? Oh, love na love ka namin dito sa Heart FM, right? Diba? 4:15 ng oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: this is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsay may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung Capricorn, mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako, og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga binalanggang igsoon nga luman o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela o mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwilahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM, Bukidnon, 4:30 ang oras natin, sweethearts. Camp of Joe with Estranjero. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026 with EGLD reference number MKTG-2026-0949. So gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon sa ating mga sweethearts, ha? Diyan po sa may Carmelite Seminary pa yan, no? Sa may Carmelite, happy, happy listening. Eto, binubuksan ko yung message, ha? Kaninang umaga pa to, ha? Happy, happy listening kay Leia Bana, kay Aleg de los Santos. Hi din kay Ethan Apolinar at San Jose the Seminary. Oh, mga kusinera daw to sila sa seminary, ha? Sa may Carmelite Kamamanan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka maraming maraming salamat, as it's coming from Mom Rosa Macha. Alright? And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Kamamanan. Ang dami nila nakikinig dito sa atin. Maraming maraming thank you po sa inyong lahat. Magkita-kita muli tayo, ha? Para sa susunod nating block screening. Grabe, ang dami. Ang dami yung last black screening natin, oh. Ang dami nating napasaya at saka, diba, napasaya din nyo kami, yung Heart FM staff and crew. At saka, abangan nyo lang, ha, merong ang dami pa nating pamimigay. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, alright? Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si Small But Terrible Jerry Cabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
2: Yes, magandang hapon, Harveston. Kalingat kong kurali sabi niyo kanina, yung kurali sabi niyo papuntang same recto, medyo okay pa doon, flowing pa. Pero dito sa may bandang Luna, corner, Osminya, may built up na doon. Hanggang dumaan ako dito sa may Billis Street, papuntang same recto, okay pa. Pero yung papuntang Rotonda, medyo heavy ang traffic dito sa may bandang Rotunda, Harvest Don.
0: Oy. Alright.
2: Yung packet sa Masterson, medyo ingat muna tayo doon. Huwag tayo dumaan doon sa may bandang Rotunda kasi built up talaga
0: yung traffic. Alright. Maraming maraming salamat sa iyong report, Jerry.
2: Yan lang litis na sitwasyon. Makasana ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small But Terrible Cabayon, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
3: Gigutom na ba?

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, itong dugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay, kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya, EXL Makabuhay.
5: Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: M ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

46 minutes after 4 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Cat's Eye with Touch. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Diba? Magbulag-bulag na takarong alas 5 ha. But before that, don't forget, bukas, mahaba-haba yung pagsasama natin ha. Kasi I'll be here tomorrow from 7 a.m. up until 12 noon. Grabe, diba? Pura, yung taan, diba? Of course, that time I'll be taking care of the music. At sa alas 12 naman susunod niyan si George para sa Music from the Heart Sabado Edition. Kaya mag-enjoy tayo sa ating Sabado, sa ating weekend. Diba? Panahon para mag general cleaning. Yung iba naman is laundry day nila. Diba? Samahan niyo ako ha, bukas. Promise po yan. Oy, magandang hapon nga pala kay Igig ha, dyan sa may CDO Papel Republic. Tatanong siya kung ano daw yung unit ni Jerry. Sabi ko sa kanya, helicopter, di ba? Oh, pilot nga ni. Oy, joke lang yun. Igig ha. But anyway, maayong-maayong hapon sa inyo din ha. Sa mga kasamahan mo dyan sa may CDO Papel Republic. Maraming salamat ha. At saka yung tindahan talaga nyo, naka-Heart FM dyan, di ba? Oy, may sticker na ba kayo? Baka makadrop by ako dyan ha. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. At saka, happy listening din sa ating mga sweethearts. Dyan po sa may NHA Kauswagan. Happy listening po sa inyo. Dyan po sa may, ano ba yun? Hangover meals. Diba? Na-miss ko nila, na-miss ko na yung, ano ba yun? Yung soup number 5 nila. At saka kanilang RM. Makabalik nga kami dyan. Sama yung mga Heart FM DJs, diba? Kasi may, dati may palibreng soft drinks eh. Shoutout ha sa may-ari ng

0: hangover meals dyan po sa may NHA Kauswagan. Ano ba yung oras natin? We got 48 minutes after 4 o'clock. Ito na po ang ating last winner of the day at saka last winner of the week. Diba? Balik na naman tayo kukuha ng ating winner by Monday. But anyway, sino kaya yung last winner natin for today and for this week? Ito na, pinapaikot na ang ating ruleta. Sino kaya itong pinakamaswerteng nilalang na to, ha? Ayun, dito tayo huminto. Saan ba to? Sa mga drivers. Eto na, puno tayo dito, ha. Pangalan ng kanyang taxi is Talal Taxi. Congratulations, si Aris Aguilar. Aris Aguilar, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At saka ito rin yung mga winners natin kanina, ha. Si Moises Maglangit ng Barangay Makasandig. Marichu Lascunia ng Barangay Bulunga Zone 2. Joan Taganaz ng Barangay Kauswagan. Sally Teodoro ng Patag Zone 9. Si Arnold Mangrubang ng Bulua. At saka ito yung pinaka-latest natin, si Aris Aguilar, ating taxi driver winner ng Talal Taxi. Ako, napakaswerte talaga itong mga taong to, ha? Mga sweethearts natin. Basta maminaw lang yun sa Heart FM, magkabugas o grocery yun, di ba? Ikaw, sa pamamayang ipabuhat niya. Minaw lang permiti sa Heart FM, alright? Ang Heart FM, the price is rise overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4:50 na ang oras natin. I'll be back with the music from James Arthur. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest, okay po, kuya boy. Awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest, okay. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. And before I'll play you my last song, batiin muna natin ng happy happy listening si Mai Mai ha. Saka yung mga kasama niyang pasahero, papunta daw sila dito sa CDO. Ito si Mai Mai itong nag-unfriend sa ako ha. Pero ngayon nabati ko na ha. Yung kasi napansin yung message niya. Mag-friend request na naman ito. Maayong hapon si Mamay. At saka yung mga sweethearts natin na dyan po sa may Bukidnon. Happy, happy listening to all of you. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Gaisano, Puerto. Shout out po sa inyo. Speaking of Puerto, maayong hapon din po sa lahat ng mga faculty and staff ng Puerto National High School. Especially kay Teacher Emily. Okay, Ma'am Emily, maayong hapon sa inyo, Ma'am Emily. Mga HPG natin ha. Amping mo, amping. At saka bukas, samahan niyo ako alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali. And I'll be taking care of the music bukas. Party-party tayo ha. Ako yung makakasama niyo sa inyong paglilinis ng bahay. Nasa garden, di ba? Sama-sama tayo bukas ha. Anyway, here's now music from Journey. Don't Stop Believing. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Smile.

0: Dok Brian, mangutana ko, unsay tambal aning lisod magbawas or maribang? Excuse me sa nagapangaon ha. 12 years old lalaki, kapila na ni natambalan sa hospital, pero walay giyod alibyo. Ang finding ani is naasyay ni gahi nga hugaw sa iyang small intestine, unya nipikit na sa iyahang small intestine maupod finding sa x-ray. Ang bago niya makaon mugawas, pero ang migahi na mura daw og bato sa iyang small intestine. Mao ang problema. Unsay alibyo ani nga makagawas ni Doc Bry? Mahal na kaayo ang tambal gi dapat sa iya ha. Unya na ay epekto na sa iyang panghunahuna na abnormal na iyang behavior. Salamat sa pagtubag. God bless. Na ako'y pasyente ana mga pinangga nga operahan na sa doktor. Get to clinic. After 1 week, no, pa-x-ray balik, na normal. So, kana ding mga small intestine obstruction or bowel obstruction, pwede pag gina siya, manormal o balik. No, daghan kay mga natural nga pamaagi. Napugay ko'y pasyente nga niabot, ayaw pa siya makabawas, tagpulo kaadlaw, unya niabot na yun, hapit bulan nga wa na yun siya makabawas. Bisan saon niya kaon, musuka na po siya. Muinom siya tubig, even tubig, isuka na po niya. Ako wala siyang gilaming, gipainom na ko sa iyaha, gibutangan ako limonsito ang tubig kasi isuka man yung tubig. So ang tubig, gibutangan ako limonsito. Ginagmay po lang nga limonsito lang. Example, ang isa kalitro ng tubig, butangan og duha ka limonsito, rupat ka limonsito. Mao to iyahang as food. Kaya di naman mo dawat ang iyahang tiyan. Ang limonsito mangod makatabang na siya sa imong hydrochloric acid, sa imong mga certain nga mga acid sa imong tiyan para mutabang pag-digest o pagbawas. Hantod nakabawas sa dinaghan, naulian. Kanang may problema sa tinae, dapat makabawas na kada adlaw. So, usa sa inyohang himuon para nga malimpyo atong tinae, muligo atong tinae, tagae lang yun og fiber ang imong tinae. Usa sa itong i-recommend ana, kining dahon sa alugbati o dahon sa saluyot o sa kadaghan. Siguro kung hagpaton ni mong dahon sa alugbati o dahon sa saluyot, pag hinagpatan ni mo siya, isa kakumkum sa alugbati, then isa kakumkum po sa saluyot, unya butangan ni mo og pineapple, pinya. Isa lang ka slice, taas, nipis. Unya butangan ni mo og tubig sa butong. Mao imong itubig, isa ka basong tubig, i-blender na ni mo pinaga. Kasi kailangan ang alkaline, mao itong mga dahon-dahon, unya ang acid, kadtong pineapple. I-blender na siya. Dok, okay ba ang pineapple sa diabetes? Kung grabe imong sugar, taas kayo, dili pwede. Pero kung naay dahon sa lugbati o dahon sa saluyot, ang imuhang cellula, ang imong receptor, magiging sensitive nga pwede niya ma-metabolize ang sugar nimo nga dili ka magka-diabetic. So, sa pag-inom ani, dok, isa ka oras sa di pa kamukhaon, inom ka ani, buntag hapon, palimpi na sa tinae. At the same time, makatabang na siya sa pag-ligon sa imuhang gut system. Kaila mo og prune, P-R-U-N-E, o sana siya ka-plum. Mura na siya og grapes, tagko na siya mga pinanga. Kaon mo kada adlaw na, labi na inyong mga bata. Pag human og kaon, labi na sagat ang ginakaon sa mga bata na to. Di gyud kayo mga gulay. Educate gyud pinanga. No, kining prune, makatabang ni sa ato ang tinae. Pag healthy ang imong tinae pinanga, healthy imong brain, healthy ang imong dugo, healthy ang imuhang tanang system. Dapat daghan manggawas, magbawas at the same time, maura magyud ang ato ang timanan nga ang atong utot dili baho. Kasi pag baho ang atong utot mga pinanga, ilhana na siya nga ang imuhang tinae na himong septic tank. Ibig sabihin, kanang daghan siya og hugaw nga mo-affecto sa imuhang metabolism, mo-affecto sa other organs sa imong system, especially sa imong dugo. Unsa pa to ang himuon, no? Labi na tong na problema sa tinae. Kung mudawat siya og kanon, it should be katong black rice or brown rice. Ang black rice, taas ka siya antosayanin nga makatabang na siya pagpahimsog sa tuang tinae. O, pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinanga. Ang World Health Organization, naghatag na to og information nga ang processed meat, kasama na dyan, ang hot dogs, makakontribute or gitawag siya major contributor. But pasabot, grabe yun siya nga makahatag nga dapat bantayanan yun na to nga panahon makakauntag hot dogs. Dapat with cautious yun ta. Unsa imong inumon, humagkaon ani para nga dili ka magka-cancer. Ayan, kaya naman, ang mga processed meat, especially sa kining gitawag ang hot dogs, nabilong siya sa carcinogenic to humans, makapakanser sa mga tao. Imagine na just 50 grams. That is, dili mo ubos isa ka hotdog kada adlaw. Pagkada adlaw gi kamo ka og hotdog sa mga pinanga, ang risgo nimo is 18% nga maga colorectal cancer ka. Now doc, once a week lang ko doc, okay? Based sa research, kung dili mo ubos og 150 grams kada semana nga mukaon ka aning hotdogs, that is dili mo ubos og tulo ka buok nga hotdog kada semana. But pasabot sa isa ka semana na kay tulo ka hotdog nga nakaon, masige nimo na mga pinanga, taas ka risgo sa especially sa heart disease, sakit sa imong kasing-kasing og sa imong kaugatan kung dili mo ubos tulo ka hotdog kada semana kang magkaon. Ang risgo na sa 46% and 51% nga magkaroon ka ng heart disease and even sa sayong pagkamatay. So, mayroon ng hotdog ba? Makaon ka sa kabulan ka usa or pila kabulan ay pagkamakaon kung na may okasyon ng anak lang. O niya pag makaon bitawag hotdog ang inyong mga bata o paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule in town. Ayaw halos kada semana, halos kada adlaw, labi na gyud. Pag makakaon gani, bisag panagsa, wala paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang bata. Upat ka tuig nga bata o 5 anyos o tunga sa capsule or pwede po 1/4 sa capsule sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Para nga lami ang tulog, dili maglimag-limbag nga naghangin-hangin ang tiyan. Ingana ka-effective ang Makabuhay Plus Herbal Capsule para sa tuang mga tiyan na to mapampalamig tulog sa mga bata. So sa mga nagapaminaw karon nga nakakaonog hot dogs, ayan, panginomin ta mong Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga layo ta sa mga cancer, layo ta sa mga heart disease. Unya, gina-encourage yun na to ang pag-inom yun sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Complete to mga pinanga. Human pa ni hapon, para nga dili ka maghagop matulog. Layo ka sa mga urum-urum. No, daghangig nagkuglawas, kung sa'yo nahitabo, atake, kadlaon, patay. Simba ko lang, no? Pero tanaw ganin nyo sa inyong bana, sa inyong asawa, kusog na muhagok. Ala, paim na nagmakabuhay plus herbal capsule. Human pa ni hapon. Nya every morning, 1 or 2 capsules, mga pinanga, once or twice a day. Para nga ang dugo, no? Gwapo kaayo ang daloy sa dugo. Layo kita sa makapa-infeksyon ng mga mikrobyo, nga masugatan na to kada trabaho. Dili tadali isip unon, maglabad gayo mong ulo gani kay na naulanan, inom dayon. Makabuhay plus herbal capsule. Daghan kaayo ang iyahang manor sa imuhang sistema sa imong lawas. Na ako'y pasyente, pinangga ba? Isang lipaya, gano'n, daghanay kong mga pasyente nga magtiayon ang ilahang katungdanan, sa ilahang pagkabana nga to sa asawa. No? Wala na sila yung mga lovemaking, something like that, tungod kay kapoy na, without malis mga pinangga. Pag once ang lalaki, di nakaayo, mugana ang iyaha, ang iyahang pangatungdanan sa iyang asawa. That means to say, ang iyang circulatory system, hina na kaayo, daghana nagbara-bara sa iyang system, ang iyang kaugatan sa kasing-kasing, later on, mga daot po na siya. Pila ka mga simana nga sige sa ginom, uy, tingala sila nga, nibalik naman ang kagana sa ilahang pagkalalaki. So, ingon po to yung asawa nga, Dok, salamat yun kaayo, Dok, malipayo na yun kaayo, me. Magkinatawanay na lang good sila mga pinangga. So, ang uban, walay kusog ang tuhod, gibang arthritis, inom lang og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Paim na yung mga bana ninyo, 1 capsule, 3 times a day. Unya, iwasi lang kape, soft drinks, sigarilyo, karning baboy, maon yung mga makapawala sa kahimsog sa lawas. Unya, magabi eh, paim nagmakabuhay plus herbal capsule, mga pinangga, walay hagop, magkainahinay kawalang hagop, layo sa atakis kasing-kasing ang atong mga bana, ang atong mga asawa nga di katulog, nagahagop, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede gihapon ni 3 times a day kung daghang gipang bati. Pag daghang pagigipang bati, mga pinangga, 3 times a day gyud ang pag-inom. Pag wala nang ipambati kayo, gracias Ginoo, naulian na, pwede once a day, 2 times a day ang pag-inom. Hinumdumi nga ang kahimsog sa lawas, nag-agad usab sa healthy lifestyle na to, magtuon-taon si pagkaon, ilimnon, o mga healthy nga mga panghuna-huna nga dapat positibo, happy, o may pagsalig sa Ginoo. Diha, naakay kadaukan. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna, inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok, mga pinanga, kapoy ang lawas, lawas. Pagmata sa buntag, butod ang tiyan. O mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi. O kung magsigi na siya pinangga, nasig butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammation sa lawas, particularly sa imong kidney. Maapektuhan imong kidney unya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human pa ni hapon or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
6: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, it's Elma Kumay.
11: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
10: It's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
0: Alang sa to'y kadawang segment, alang sa mga na problema sa tinae, unsaon po nato pag-atiman sa tong tinae nga mahimong mas healthy ang ato ang mga tinae. Hinunduman nato ang nani connection ang good bacteria sa tong kasing-kasing. or mga gut bacteria og sa atong mga kasing-kasing. Timanig yun yung mga pinanga. Naiuban nga mga bacteria, mikrobyo sa ato ang gut system. Gikan sa itong aligag nga paingon sa ito ang tinae. Naay mga mikrobyo diha nga kabahin siya sa koneksyon sa cholesterol og sa atong kasing-kasing. For example, kumukaon ka red meat or processed food og bisan pa itlog, di ba? Healthy kang itlog. Pero pagdili nimo na sa matagaan og insaktong kombinasyon sa imong pagkaon, kining itlog pinangga ang mga bacteria, no? Naay mga certain bacteria sa ito ang gut system, gikan sa ito ang tinae, paingon sa ito ang alingagag, nga mohimo sila chemical nga ang imong liver, ang imong atay, kining nakaon nimo nga itlog, naay mga substance niini nga i-convert sa maong bacteria paingon sa TMAO, trimethylamine and oxide. Kaning trimethylamine and oxide mao ni siya ang mutabang sa imong kolesterol nga mupabagtok sa imuhang kaugatan. Labi na kumakaon kag hotdog, mga processed meats, kinahanglan na akay pagkaon nga kaonon nga para mo counter sa TMAO, and that is DMB, 3-dimethyl-1-butanol. Kining DMB or 3-dimethyl-1-butanol mao ni siya ang mo counter sa inflammatory effect sa gikaon nimo sa itlog. Kay kasi ang itlog, mga pinangga, bisan og daghan ni siyag health benefits, pagdili nimo na sa masabayan og mga pagkaon nga mo para mahimong balance siya or balance diet, mao bitaw ito og balance diet, mao na siya ang mo create nga mo bagtok ang imong kaugatan, nga mo create po na siya og heart disease og uban pa nga mga sakit. Mao bitaw makadungog mo nga, oy ayaw mo kaw itlog, kay makadaot daw. That is true kung wala kay gi-combine nga mga pagkaon, wala kay gi-combine other nga nutrition. So ang DMB makuha nato na siya daghan, number one, sa extra virgin olive oil. Pero ang olive oil nga imuhang inumon naa sa mga 2 kutsara or 3 kutsara kung makakaon ka og itlog. Sa ato pa ang gamiton nimong prito sa itlog kadtong olive oil. Pero kung wala kay olive oil, according sa research, ayaw nang gikan sa Italy nga mga brand, kay gamay na sila og DMB. Ang daghan og DMB gikan sa Turkey, sa Spain, Greece at saka California. Ayaw na gikan sa Italy. Now, pananlitan dok, wala ko'y olive oil. Extra virgin olive oil. So, dapat extra virgin olive oil good, mga pinangga. Ang DMB, taas po na siya sa watermelon. Pag mga kaungag itlog, dapat humanin mo kaung itlog, kaungag watermelon. Apilag usap iyang liso, apilo ni mo kaon ang kanang puti bitaw nga unod, kanang dapit na sa panit, mga pinangga. Apila nagkaon ay nagilabay para dili ka magkasakit nga mo bagtok ang imong kaugatan. Ang imuhang kolesterol, dili siya ma-turn into substance nga mo pabagtok sa imuhang kaugatan. So ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makapawala na siya sa mga pagpanghubag sa atong makaugatan o sa atong kasing-kasing. Humanog panihapon, labi na itong nakakaon og karne, nakakaon og itlog, inumog Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi para layo gyud ta sa atakis kasing kasing. Sa mga naay nang hubag ang kasing-kasing, inumin na siya og grapes, grape juice, no? Pwede ka ng brand nga Welch, pwede na siya, mapalit na siya sa mga grocery store. Pwede po mumukaon og daghang grapes. Dili ko nag-recommend og red wine, nga alcoholic na red wine. Kung naay red wine nga non-alcoholic, dili alcoholic, okay, pwede. Pero pag alcoholic, bawal na pinangga, makasamot na sa mga naay problema sa kasing-kasing. So kaon mo grapes, labi na katong naay liso nga grapes, makatabang to siya sa mga na enlargement of the heart. So balik ko na to, kung naapod mo ay problema sa iyong kutukuto, maglisod ka ni magtulog tungod kay ang inyo di ayong tinae na yung mga pagpanghubag na nagpilit sa iyong tinae or naabay obstruction, nagbara sa inyong tinae, kaon mo prunes, no? Prune, P-R-U-N-E. Kaon mo na kadaadlaw, humagkaon, kaon mo na, salipan mo kaon, kaon mo na, no? Makatabang na siya. Ang prune, mapalit po na siya sa mga supermarket, sa grocery, mga pinangga. At the same time, ang Buhay Plus Herbal Capsule, tungod kay taas ni siya og mga anti-inflammatory, taas yung antioxidants, layo punta sa mga pagbagtok sa atong mga kaugatan sa atong kasing-kasing panahon matulog. Hinumduman na to, nakakaon ka og heavy meal. Mo bitaw nga dili maayo nga daghan kay atong kaonon sa ikatulong pagkaon. For example, nakapamahaw ka, that is your first meal. Second meal ni mo, nakakaon na ka. ang third meal nimo kinahanglan dili na siya kaayo dapat daghan or heavy. Okay, sa mga gusto mag-diet, oh, katong dagog puson, tag-asog BP, dagko kaayo og mga tiyan, ang inyong panahapon, watermelon, apil ang liso, apil ang iyang puti nga portion, nga dool sa panit, kaong daghan, walay limit, diha mo magpabusog sa watermelon. At the same time, pwede mo magkaog isa ka boiled egg kung gusto gid mo extra nga kusog, kay medyo dukay-dukay ka, gamay matulog sa gabi eh. Pero ang pinakadabes po, sayo matulog. No, mo gina'y pinakadabes, alas 10 tulog na, alas 9 tulog na. Ayaw gid himo ang atag alas 11, alas 12 ka matulog, labi na alauna, alas 2, kay tingguba na gid na sa imuhang sistema, mga pinangga. Para nga dali maulian ang inyong mga ubo, mga nay TB, and even gani sa mga kanabitaw nay amoy ang kinatawo. Mo ni bantayan na kanang nay mga amoy sa kinatawo sa mga babae or infection sa mga lalaki sa kinatawo. Nagamoy ang mga kinatawo sa babae tungod sa STD, sexually transmitted disease. Unya nagkatol ang kinatawo sa babae or sa mga lalaki humanog panihapon maginom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga himsog ang atong kasing-kasing ang atong immune system para nga layo ta sa takis kasing-kasing. Tun-i giyod pinangga ang diet, tun-i unsa mga pagkaon, paghimog lista, kumamina mo sa program nato na dapat na gani mo'y ballpen o notebook na para malista ninyo unsa mga gipang recommend nato sa inyo ha, para ma-apply po ninyo mga pinangga para maging healthy ta. Nakadong mo nag-ingon, himua ang inyohang pagkaon, mao ang tambal. O ang tambal, gikan sa inyong pagkaon. Kabahin sa mga medisina, mga tambal, ang pagkaon nato. Dili lang ang mga synthetic drugs, pero ang pagkaon po pinangga, actually tambal na. Without proper diet, without insaktong nutrition, kanang giinom ni mga tambal, wala po na'y mahimo. Wala na'y mahimo pinangga. So mao na nga dapat holistic, balance, dapat ang atong pagabuhaton. Sa mga grabe ka-workaholic, kaayo, ala, paim na nag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga, less stress, og gaan ang atong lawas, inigmata sa buntag. Pag naka-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, may buhay. Ayon kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili na napampalaming tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naka'y mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mauna nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
13: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
12: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mua as parents but also food para sa mua anak.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Itong
14: oras-oras na para mga pitaw. Magkape, magkape, magkape. Samang makapuhay. Okay, ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami.
15: Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike, ang EXL Coffee Mix. Busa, balit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Those who in everything make God first and last and best are the happiest people in the world. Nganong pinaka-happy man ang usa ka tawo kon ang iyang first and last and best is ang Ginoo. Tungod kay naa siya'y pattern gikan sa Creator. Kung naa kay pattern, naa kay guide, naa kay manual from your Creator, then dili ka magproblema kaayo sa imong kinabuhi tungod kay naa kay giya, naa kay guide. Mao na ang Word of God nagsulti sa Psalms 144 verse 15, happy is that people whose God is the Lord. Malipayon ang mga tao kanang mga tawhana kung ang ilang Dios mao ang Ginoo. Apan makasusubo mga pinangga, kay usahay ang tao, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang kagana, ang ilang garbo, ang ilang mga sigarilyo, ang ilang inom matag Domingo o ang uban kada adlaw kada gabi mag-inom, nga ikadaot silang pangutok, ikadaot silang pamatasan. Ang uban, ang ilang Dios mao ang ilang trabaho, ugwa na sila time para silang isigkataw, nga ang pattern nga gihatag sa Ginoo sa tua ni Ginoong Hesus diya sa pulong sa Dios mao nga makigbahin usab ka sa imong time aron sa pagtabang sa imong isigkataw, sa imong kwarta aron nga itabang sa imong isigkataw, sa imong butang nga imong isuporta sa buhat sa Ginoo. Unsay purpose nato ninyo ta mga pinangga? Dili ta nabuhi para mukaon, apan mukaon ta para mabuhi. Atong iampo ang atong mga opisyales, atong panggobyerno, nga dili unta sila mahigugmaan ng mga hubog-hubog sa mga ilimnong makahubog tungod kay kini makakorap sa pangutok, sa ilang batasan, sa ilang moralidad, nga diin ang atong gobyerno mapuno sa krimen o korupsyon. Kinahanglan sakripisyo, kinahanglan o commitment, kinahanglan ma-realize nato ni mga pinangga nga daghang krimen, kalisod, korupsyon tungod ni nagikandi ay tungod lang sa kakulang pagpapalit.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinapinanin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:29.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Pag

0: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaling din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ang tagumpay sa kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating palado doon eh. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Saan man daw ko buhay na Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang hapon po. Tangali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli.
0: Nanay Feli.
1: Yang Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Okay po. Nanay Feli. Okay po. Opo.
1: Wala pa rin dito sa Jensan na...
0: Wala pa rin. Opo.
1: Hanap sa kapon. Lahat nagusikat. Pinuntahan wala daw.
0: Wala daw. Okay po. Sa Jensan. Wala. Okay po. Actually, Nanay Feli, nasabihan ko na po yung ating po namang, yung ating po namang mga deliveries. At ginagawa na po ng paraan, papunta na po dyan. Di ko lang po alam kung saan pa sila kasi kailangang mag-drop by. Hindi lang naman po kasi yung isang lugar ang pinupuntahan po nila. Halos po lahat ng mga nadadaanan po nila ay nilalagyan po nila ng ating po namang rice coffee. Nang sa ganun, yun nga po, makatipid din yung ating po namang mga kababayan. Yung ating po naman deliveries at malagyan po lahat ng mga lugar na dadaanan po nila. So, antay-antayin nyo lang po, Nanay. Kasi po, paparating po dyan sa inyo.
1: Anong butika?
0: Yung po dating butika, Nanay. Yung po dating butika natin. Yung pong dyan sa Jens Rojon. Tama po ba yun?
1: Opo, Rojon. Dito, marami marojon.
0: Opo. Opo. Tapos diyan po sa saan pa nga to? Opo. Wait lang po. Rojon, Esrin Pharmacy, The Jangas Drugstore. Yan po yung mga lugar na pwede po natin, yung mga butika na pwede po nating puntahan para po naman na
1: butika.
0: Ano po 'yun?
1: Po yung at saka Mercury at saka Watson ng aking alam.
0: Opo. Kung meron pong South Star Drug, pwede din po doon.
1: Saan po?
0: South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo, pwede rin po yung ating pwede nating ipagtanong yung ating rice coffee.

0: Wala.
1: Roger lang.
0: Okay. Sige po. Sige po, nanay. At yan po yung sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries ng sa gayon ay malagyan na po dyan sa inyo sa Jensan ng atin po namang rice coffee. Sa bayan po yan, nanay, di ba? Sa bayan mismo.
1: Opo. Kailan kaya? Anong kuhan kaya? Buwan? This month?
0: This month po, nanay. Panigurado po yun. This month, darating po yung ating produkto dyan, nanay. Antay lang po at ginagawa na po ng paraan ng ating mga deliveries, nanay.
1: Opo, sa region po. Sa region po, Boy?
0: Opo. Yung mga butika na yan na nandyan po sa inyo ay lalagyan po yan ng ating rice coffee ng ating mga deliveries.
1: Ay, salamat po kung ganun.
0: Opo, nanay. Sige po. At ipa-follow up ko pa rin po ito. Itatanong ko pa rin po ito para kahit po papano malaman po nila na marami na po ang nag-aantay. Lalong-lalo na po ikaw, Nanay Feli, ng ating rice coffee dyan po sa Jensan.
1: Sana bilhin ko para matagal ba
0: Oo, dapat po ganoon. Para hindi na kayo pabalik-balik. At matagal yung konsumo po, nanay. Tapos, halimbawa, meron na lang kayong natitirang dalawang karton, maghanap na ulit po kayo para hindi po napuputol at tuloy-tuloy dapat po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kaya paubos naman ang rice coffee ko, paano makumakabili, oy?
0: Opo.
1: Kaya dalawang touchman magdating yan sa Shopee, pagkas.
0: Opo, medyo matagal-tagal po talaga kasi tawag dito, tsaka may shipping fee. Opo, tama. So, dapat po talaga doon na po kayo sa butika na lang po dapat.
1: Kuya Boy?
0: Po. Ano po yan, nanay?
1: Sana ngayong buwan na ito, Bal, magdating.
0: Sana po, nanay, sana po. At ipa-follow up ko po sa atin po namang mga deliveries ngayon, after po nitong pag-uusap natin, itatanong ko po sa atin po naman mga deliveries para kahit po papano, alam nila na marami na yung nag-aantay dyan po sa inyong lugar.
1: So, marami na yung mga kaibigan ko, endorse ko na. Kaya lang wala pa.
0: Sige, wala po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at atin po naman babanggitin ulit sa atin po naman mga deliveries.
1: Sana po,
0: ganyan
1: ba buwan ito?
0: Sana po, nanay. Opo. Hayaan po ninyo, ipanalangin po natin na kumbaga mabilis na makarating po dyan yung ating po namang rice coffee.
1: Opo, sana.
0: Opo. Maraming salamat po, nanay, ha?
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo, nanay. Laging mag-iingat po, ha? Thank you, nanay. Bye-bye.
1: Thank you, bye.
0: Salamat po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At in syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po mga kaibigan, dito po sa ating baladudunan.

0: wag po ninyo nang sa gayon pag-usapan natin, mga kaibigan, yung inyo po namang makakaranasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebeng, ang Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Nanay Bebeng, okay po. Nanay Bebeng, okay. Okay, nang Oriental, Mindoro. Okay po. Ilan taon na po si Nanay Bebeng?
1: 76.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na po, Nanay. Okay po. Kwentuhan niyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo nang pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Marami nang naitulong sa atin ng rice coffee.
0: Ano-ano po yun? Dati po, Nanay, bago po ninyo, paano po ninyo na naalaman, nakilala si rice coffee?
1: Paano nga na eh, ako yung makuha ang mata.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa rin na lino ang mata.
0: Oo. Tapos, ano yung dating problema po ninyo sa kalusugan? Ano po yung sabi na, napacheck up nyo na po ba yung mata po ninyo sa doktor?
1: Oo, matatlong doktor na napag-check up na sabi, sobrang daw taas ng aking grado, kaya...
0: Oh. Ano daw ang dapat? Ano daw po yung dapat na gawin?
1: Ay, sila ka mataas na lang ang gradong nilagay. Wala din ho eh. Wala, ayaw ko naman mag-opera.
0: Ayaw niyo naman magpa-opera? Kasi operasyon po yung sinasabi ng doktor na pwedeng solusyon po dyan sa inyo.
1: Oo, ayaw ko naman.
0: Ayaw mo naman magpa-opera? Opo, Nanay. Kasi medyo, ano na, medyo, sabi niyo nga po, medyo... mataas na sobra. Kumbaga, malala na yung problema ng inyo po namang mata. So, ang magiging problema niyan ay dapat po talaga operasyon. Kaya lang, ayaw niyo naman po magpa-opera. So, dito tayo sa ating po namang rice coffee, magbabaka sakali tayo. At alam ko na matutulungan po yan ang ating rice coffee. Pero, hindi po yan mabilisan. Unti-unti po yan, Nanay. Lalong-lalo na dahil po mataas na po, kumbaga matagal na po yung sakit po ninyo, matagal na po yung problema po ninyo sa inyong mata, kumbaga marami na po kayong sinubukan at di pa rin. So, kailangan po, Nanay, antay-antayin lang po natin, kumbaga tsagaan po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, makukuha din po natin yan.
1: Yang mahigit na dalawang taon na ako nagainom.
0: Yes, dapat. Kumusta yung tulog po ninyo ngayon? Kumpara noon dati.
1: Tsaka pagbabawas. Oh. Dati noon ako madalang magbabawas. Pero ngayon ay halos araw-araw na naligtala ng isang araw.
0: Oh, di ba? So yung katawan po ninyo, yung kalusugan po ninyo, hindi pala nga po yung mata po ninyo, pero marami na po ang naitutulong sa inyo ng ating rice coffee. Tama po ba?
1: Oo.
0: Diba? So, kumbaga, kahit po hindi yung mata natin yung, kumbaga, naaayos pa rin ngayon kasi ginagawan pa po ng paraan. Ngayon, marami na po yung mga naidulot sa inyong kagalingan ng ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Oo nga eh.
0: Opo.
1: Kaming mag-asawa kainom ng kayong, rice coffee.
0: Kayong mag-asawa yung umiinom ng ating rice coffee. Opo. Si tatay, ilang taon naman si tatay?
1: 82.
0: At kumusta naman yung kanyang pakiramdam ngayon simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Malakas naman ang kanyang pakiramdam, kaso lang medyo napayat.
0: Napayat, opo. Ganun talaga yun. Okay lang naman yun, Nanay, kesa ng mataba. Kasi may mga mataba po kasi, Nanay, na lapitin ng, ano, ng mga sakit. Alam niyo po ba yun?
1: Oo nga eh.
0: Ah, 'di ba? Mas maigi po na ganyan lang. Kumbaga basta po, Nanay, malakas yung pangangatawan, walang karamdaman, okay lang po yung payat. Yung tama lang. Kasi yung mataba po, Nanay, kuminsan yan po yung lapitin ng mga karamdaman.
1: Teka, kuminsan mga kuya boy, nasakit ang kanyang dibdib. Say, kuya na lang in rice coffee.
0: Oh, ano po ba yung napa-check up niya na po ba yung pananakit ng kanyang dibdib?
1: Napasikap mo ba yan? Hindi pa ho.
0: Ah, hindi pa. Opo. Mas maigi po sana kung mapapacheck up po ni tata yung pananakit na yan ng dibdib para malaman kung ano po talaga yung sanhi at ano po yung pwedeng ma-advise ng doktor na gamot na iinumin niya. Pero okay po yan na umiinom na po tayo, umiinom na siya ng ating rice coffee. Tama naman po yun na dapat po ay umiinom ng rice coffee habang umiinom po ko sana ng gamot galing po sa doktor.
1: Pero wala siyang maintenance.
0: Oh, yung may...
1: Yung...
0: Opo.
1: Yung po... Ang nainom lang ng Ribicon.
0: Basta po yung maintenance po, nanay, ituloy-tuloy niya lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor. Dapat tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom niya ng kanyang maintenance. Kung ano po yung advice ng doktor sa kanya, ituloy niya lang po yun, nanay.
1: Boy, saka ako may tatanong sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Ba, wala pang nagdadala dito sa bungabog ng rice coffee.
0: 25 in 1. Oh, sige yun po, nanay. Hayaan po ninyo at... atin po namang papaabot po sa atin po namang sa atin po namang mga tawag dito mga deliveries na diyan sa Bungabong Oriental Mindoro. Si Nanay Bebeng naghahanap na po ng 25 in 1 at gusto nang matikman yung 20.
1: Nakakainap na ako noon, boy. Ay, masarap nga, pero ay ako bagay inapawisang maigi.
0: Ang mas maigi nga po yun. Alam niyo po ba yung pagpapawis ay isang paraan din po, nanay, para mailabas yung lahat ng mga toxins sa loob po ng ating katawan. Naglilinis po yung ating katawan kapag ganoon na pinagpapawisan tayo. Okay po yun, nanay. Wala pong problema doon.
1: Saka pwedeng pagdalwahin yun dahil marami alaman ng isang sachet eh.
0: Okay naman po, nanay. Basta ang importante, araw-araw po kayong umiinom nun. Saan po kayo, nakabili kayo dati ng ating 25 in 1?
1: Nag-ano kami dyan sa TikTok.
0: Nag-order po kayo sa TikTok. Okay po. O, sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries para dyan na po kayo sa inyong lugar. Bibili po ng ating... Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kumusta naman yung lasa ng ating 25 in 1 para sa inyo po?
1: Masarap ay.
0: Masarap, di ba? So, yun po yung sinasabi natin. Masarap yung ating 25 in 1. Kaya, yung mga hindi pa po nainom ng ating 25 in 1, uminom na po kayo, gaya po ni Nanay Bebeng. Nanay Bebeng, pwede nyo po kasing gawin sa umaga, yung ating po namang 25 in 1, pagkagising, tanghali, pwede po yung ating 25 in 1. Sa hapon naman yung ating 14 in 1 plus 1 at saka bago matulog. Yun po yung ginagawa ko. Kung gusto nyo lang naman pong gawin yung style na pag-inom ko po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Pwede yun. Ako nanay.
1: Sa hapon.
0: Very good. Very good po yun.
1: Tanghali yung 14 in 1 at saka sa gabi, pagka ako'y nakatulog sa gabi, ako'y nagising, uminom ulit ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. O si tatay naman, ano naman yung napansin nyo bukod po sa malakas yung kanyang pangangatawan, ano naman yung napansin po ninyong pagbabago pa kay tatay? Kumusta ang tulog niya at saka yung kanyang pong pagbabawas?
1: Ay naku, masarap po ang tulog na rin.
0: Masarap yung tulog. kumbaga, wala nang pakialam sa mundo kapag natutulog.
1: Malakas pang humilik.
0: Malakas pang humilik. Okay. Anong oras nagigising si tatay? Mga ilang oras yung tulog? Mahaba?
1: Mahaba po bago nag-exercise pagkagising.
0: Wow, tama po yun. Dapat po nag-exercise po talaga. Malaking bagay po yung pag-exercise. Ano po yung ginagawa ni tatay na exercise? Maglalakad-lakad?
1: Yang nagtatalon daw siya.
0: Nagtatalon. Okay yun. Okay yun, nanay. Dapat sinasabayan po natin ng pag-i-ehersisyo dahil napakalaking bagay ng pag-i-ehersisyo po sa atin po namang katawan. Kaya mas maigi po na tama yung ginagawa ni tatay na nag-i-exercise po talaga. Malaking bagay po yun. Very good po yun, tatay. Thank you. Okay po.
1: Saka mo, siya ang alalay ko, siya ang talagang akay ko.
0: Dakilang alalay pala si tatay.
1: Oo, dakilang alalay ho, are.
0: Okay. No, nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating po namang mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin? Yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, yung mga kaedadan po ninyo, yung mga senior na hindi pa nakakapag-desisyon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, ano po masasabi po ninyo sa kanila, nanay?
1: Sabi ko nga sa kanila na ko yun ang inmin na nila, talagang masarap. Masarap inmin at nakakalakas talaga ng katawan.
0: Tama. Maraming maraming salamat po, nanay. Nanay Bebeng, maraming maraming salamat po sa inyo, ha? At mag-iingat po kayo. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay Bebeng.
1: Oo, sige po.
0: Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Nanay Bebeng. Lagi pong, Nanay Bebeng, lagi mag-iingat.
1: Oo.
0: Apo, kayong dalawa po ni Tatay. Maraming salamat. Ano po palang pangalan ni Tatay?
1: Alfredo po.
0: Alfredo. Tatay Alfredo, maraming salamat po sa inyo at sana po ay lagi kayong nasa magandang kalagayan at mag-iingat po kayo lagi. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong dalawa.
1: Sige po.
0: Thank you, nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Kaibigan, si Nanay Bebeng ng Oriental, Mindoro. Hello po naman sa mga taga Mindoro. Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan.

po, Maia, na tumawag sa atin. Ano po, kasi sabi ko nga, inyo po itong anong ito, programang ito, mga kaibigan. Dapat po hindi kayo nahihiya na itanong, ipaabot po sa amin ang inyo po naman mga katanungan patungkol po naman sa ating produkto at yung mga kwento po ninyo na nagsisilbing inspirasyon ng ating mga kababayan na may mga iniida po mga karamdaman. Minsan kasi, di ba, tayo pong mga Pilipino, kapag sa kapamilya po natin na nanggagaling yung testimonya, kuminsan hindi tayo naniniwala. Di ba? Hindi tayo maniwala eh. Di ba? Kilala kita. Di ba? Pero kapag sa ibang tao po natin na narinig mga sinasabi, mas naniniwala tayo sa ibang tao. Aminin man natin sa hindi, mas naniniwala tayo sa iba. Kesa sa mga kapamilya natin. Di ba? Sa mga kakilala natin. Di ba? Pag narinig natin sa ibang tao, yung hindi natin kilala, ganun yun. Aminin man natin sa hindi, at talagang ganun yung iba natin mga kababayan. Ano po? Hindi ko naman nila lahat, at hindi naman talaga lahat yun. Pero, mostly, ano po, ganun po yun. Lalo na yung tao kilala mo na nagsasabi noon. Sabihin mo, kulit naman ito, yabang mo naman, hindi naman totoo yung pinagsasabi mo. Pero kapag sa ibang tao natin, the same na sinasabi nung kilala natin, na narinig natin sa ibang tao, mas naniniwala tayo doon. O kaya po, iniimbitahan ko po kayo na dahil po sa mga testimonya po ninyo, dahil hindi kayo magkakakilala, maniniwala po sa atin yung ating po namang mga kababayan na meron pong mga iniindang karamdaman. At dyan po sa bagay na yan, dyan po natin sila matutulungan.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Mga kaibigan, ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. At syempre, kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo rin pong i-text yan sa amin. Pwede nyong ibahagi po naman ang inyo po namang mga kwento sa pamamagitan po naman ng text po ninyo. Talagang wala po kayong pantawag, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Ang alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala sa Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: 93.7 Heart FM Time. It is now 8:06.

0: Heart FM Time. It is now 8:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa insuking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Inig mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
0: from the

Kumusta, kumusta? Mayong buntag na itong daan. Maayong buntag na usap. Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na gid sa ito ang pinalanggang probinsyas Bukidnon sa 20 kalungsod ug duha ka siyudad. Sa 464 ka mga barangay. Og sa atong tugaran sa Braa, lungsod sa Maramay. Sa atong mga suking tigpaminaw via internet o FM radio. Ang inyong ubos nga alagad sa kanginan sa paglaong bensyon sa programang Barog sa Kamaturan. Inyo na usab madungog nga magtagaw-taw sa kanginan sulod sa duwak ka oras ang takna, nining takna sa kamuntagon mga igsoon, mga igala. Adlang Sabado, Pizza 18, bulan sa Hulyo 2026. Good morning, mayong buntag sa ato ang mga igsoon ng mga SDA nga nagapahigayon karon sa ilahang hiniusang panimbahon. Ang Dios magauban o magapanalangin sa panimbahon sa ato mga igsoong SDA. O nga lang sa ato nga mga suking tigpaminaw, nining atong programang Barog sa Kamaturan. Good morning kaninyo tara. Ni adtong milabayng Sabado mga igsoon, mga igala, of course, duha ka oras ang atong live matag Sabado. Apan na doon nakita yung mga igsoon nga maulahi sa paghatag sa ilang komentaryo, buot nako nga ihatagan sila karon og pagtagad. Pasensya mga igsoon tungod kay usahay o kumbaga makita na lamang nako sa akong live sa dihang akong i-review nga naa day ubay-ubay nga mga nag-comment. So good morning ni Violet Velez. Matod pa niya tumiaging Sabado. Naulahi ko sa imong live broadcast. Rewind ko na lang. Okay, thank you very much kang Violet Velez. O kang Kimberly Maolas Paratsa. Ano siya? Hi sir, morning. Pa-shoutout lang ko diri sa Barangay Milaya Wao. Oh, taga Wao. Okay, sa Barangay Milaya Wao. Lanao del Sur. Gikan kang Kimberly Maolas Paratsa. Sa sir, wala man klaro ang governor karon kay wala pud klaro ang preso sa mais ang gobyerno, le governor. Ang gobyerno karon kay wala pud klaro ang presyo sa mais kay grabe na kabrato. So gikan kang Kimberly Maolas Paratsa from Barangay Milaya Wao, Lanao del Sur. Ang ato sab kang Lelia Rosales, ya, good morning ninyo mga ka-Heart FM. Okay, thank you very much. Lipay sa tani no nga, pero although nga ulahi na, kaya ang atong live mga igsoon is alas 6 mangyod to, alas 7 to alas 9. Pero sige lang. Pag-greet ko kang gikan pud kang BB Makababat Tibas. Pag-greet po DJ sa nag-birthday karon. Ito miyaging Sabado ni nga si Lezel Duldulia. Hope many more birthdays to come and God bless. Thanks sa pagbasa, DJ. Happy birthday ni atong belated happy birthday kang Lezel Duldulia. Duldulia. Gikan kang BB Makababat Tibas. Of course, mao ka to sila mga igsoon mga igala ang ulahin nga naka-comment sa atong programa ni atong Milabayng Sabado. O karon mga igsoon mga igala, ato na usab mga pagasugdan mga igsoon mga igala ang ato ang pagtagawtaw sa kahinginan. Apan sa dili pa mga igsoon mga igala, tugutin ninyo nga ato ning sugdan pinagis pagampo.

0: nga investigation, mga eksumen ka lang, dili na ko gusto i-voice out this kanginan. Tungod kay, para na ako, it is not 100% confirmed news. Pero dako ang porsyento nga, kato nga news nga ako nakuha, is may kamatoran. Nga si Mr. Samayla, right now, is safe. And maybe, wala na siya din sa Pilipinas. So ang, gamitin lang ako ang maybe, kay gusto na ako ma-confirm nga kung doon ay record sa DFA, nga ang iyang ngalan tuwa dito, so posible nga tuwa na siya sa gawas, nakaapas na siya sa iyang mga parents. Kay according to the information I've got, nga ang iya, both of his parents are now living in Europe, somewhere in Europe. Tuwa na dito na ni Moyo. And his parents wants him to follow dito sa ilahang nahimutangan. So kana ang akong nakuha nga information sa akong nahinabi, o di na ako i-detalye ang uban pa, kay lagi, dili na ako gusto nga mahimo nga, Johnny, mahimo nga haka-haka. Ha? So, kamo na ang mag-igo. Anyway, standby una kita sa atong jutang painomdom ay maglakaw kay sa atong pagbalik, ato na yung pag-isgutan ang pinaka-trending nga isyo sa nasyonal karong panahon na. Standby, alang sa atong jutang painomdom. 93.7
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki ko, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
5: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, or magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on.
6: gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay

0: sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Time check, 35 minutos. Ang milapas sa alasitis kamuntagon sa atuang panag-uban dos programang Barog sa Kamatunan. Ang kining programa hatod ganato sa ato ang pinalanggang kongresista sa tresero distritos probinsya sa Bukinon, ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubir. Mga igsoon, mga igala, SW Survey nagpagawas og bag-o nga survey sa trust and approval rating sa Vice Presidente o sa Presidente, Vice Presidente, sa Senate President, sa House Speaker o sa Supreme Court Chief Justice. Pero ang ato lamang atong i-highlight mga igsoon, mga igala, kining Presidente o Vice President. So una tas Presidente, mga igsoon, mga igala. Niadtong March, nini nga tuig, milukapa sa negative 15 ang approval o trust rating sa Presidente. O ang 15 negative 15 niadtong March pag-abot sa June nadugangan na pud og negative 7. So 15 plus 7 so pila na so, mo na mga igsoon mga igala negative ang sa Presidente. Ang Vice Presidente niadtong March mga igsoon mga igala positive 28. Pag-abot sa karong June, positive 31. Sa lakton nga pagka-istorya, mga igsoon, mga igala, way lipod-lipod, luyo pa man sa naglagiting nga investigation or inunta procedure sa impeachment batok sa ikaduhang Pangulo sa Pilipinas, apan nagpabilin nga pinakataas o pinakamas gisaligan pagyapon sa publiko ang Vice Presidente Zara Duterte, mga igsoon, mga igala. O kung atong basahon nga ang publiko aware o nagtuo nga ang impeachment batok kang Vice President Zara Duterte, matud pa nila, matud pas publiko, usa ka political harassment kang VP Zara o nagtuo kita o sa pinasikad sa mga survey, kumbinsido kita nga ang publiko aware na nga ang ilahang gilitok o ilahang mga komentaryo o pagpadayag nga ang impeachment batok sa Vice Presidente usa lamang ka political harassment aron nga ma-disqualify, mapugnan, o dili na gyud maka-appeal ang Vice Presidente sa nagsingabot nga bugnong lugay dun sa nasyonal nga mao ang 2028 presidential election. Og tungod niya na gipamatud-an sa publiko mga igsoon mga higala nga ang impeachment batok sa ikaduhang pangulo wa makatarong sa ilang pagsalig ngadto sa Vice Presidente. On the other side, isgutan ta ang performance. Ang luyo pa man sa ingno nato mga claim nining kasamtangang administrasyon sa gibuhat sa presidente sa nagkalinlain nga mga pagdaig o ingnunta pagpasabot sa katawan nga ang presidente gihimo ang tanan para serbisyuhan ang katawhan sa Pilipinas apan bisan pa man sa ubay-ubay nga mga pagdaig o presisyon nga giklaim nining administrasyon pinasikat sa ilang mga tigpamaba apan nas nadugangan ang negative trust rating sa presidente. So in short, tali sa duha, ha? Kung ato silang ikumpara mga igsoon, mga igala, even sa upat ka highest officials, nagpabilin nga ang vice president paghihapon, ang pinakamas gisaligan sa publiko o sa mayurya sa publiko entiro Pilipinas karong panahona. Uyon ba mo ani mga igsoon? Kamu nga namin naw, ako mga listeners. Uyon ba mo ani nga survey nga or uyon ba mo nga kini nga survey nagpadayag nga hangtod karon luyo sa hilabihan nga pag kusukuso sa mabagang duot sa aso sa mga pagsuway nga pinasikad sa kanabang paggipit nining administration apan nagpabilin gihapon nga taas ang pagsalig sa publiko ngadto kang Vice President Sara Duterte. Ikalimang adlaw sa impeachment trial, Article 4, paghihapon. Sige, alang asa itong masabtan, dunay upat ka artikulo ang gipresentar sa prosecuting panel or prosecuting team. Niining impeachment trial sa ikaduhang pangulo, dunay Article 1, Article 2, Article 3, and Article 4. Og ang una nilang gi-present nga sa impeachment trial mao ang Article 4 nga diin buot sa prosecution nga ilang pamatudan pinasikat sa dokumento og mga testigo nga ang video clip sa vice presidente nga diin adunay pagpang ino na to pagpanghulga sa tulo ka personalidad nga mao si BBM ang iyang wife og si former House Speaker Martin Romualdez. Buot pamatud-an sa prosecuting team nga kato siya adunay betrayal of public trust pinasikad sa pagpuntirya or pag-construct sa klase sa krimen nga gitawag og inciting to sedition o grave threats. Kumbaga, gusto sa prosecuting team nga ipresentar entero Pilipinas atubangan sa mga senator judges, atubangan sa kinabag-ang duot sa katawhan sa tibuok Pilipinas, nga ang vice presidente nakakomitar og usa ka salaod og kana nga mao nga salaod pwede siyang ma-impeach, pwede siyang mawad-an sa gahom, ma-disqualified og dili na makadagan. Apan lagi tungod kay ang atong gobyerno na ay lalom kita sa gobyerno nga gitawag pinasikad sa due process og isa sa proseso niya na mga igsoon, mga igala nga ang usa ka acting official sama sa vice presidente, presidente o guban pa nga mga highest high ranking official sa ato ang elected nga mga officers sa nasod sa Pilipinas sa atong gobyerno pinasikat sa impeachment mao na nga ni undergo o gitawag impeachment trial ang ato ang vice presidente pinasikat sa pag-usig sa prosecuting team o kabalo kita kung kinsa kana ang naa sa prosecution o ang naa sa depensa nga mo depensa usab sa katungod sa vice presidente o pamatudan gihapon sa entiro Pilipinas sa tubangan sa bagang duot sa katawan o gatabangan sa mga senator judge nga ang mga gipresentar sa prosecuting team nga upat ka artikulo sa impeachment walay basihan. Okay? Now karon mga igsoon, mga igala, Sulod sa lima ka adlaw nga diin duna nay duha ka testigo sa isgutanan nga Article 4 sa impeachment batok sa Vice Presidente nga matud pa sa prosecuting team adunay betrayal of public trust. Pinasikad sa klase sa krimen nga nakomitar ni Vice President Duterte nga inciting to sedition o grave threats ni adtong video clip nga iyahang gipagawas o kana siya nga video clip aware na possibly ang entero Pilipinas tungod kay naa kana sa YouTube or naa kana sa atoang Facebook or sa atoang social media. Karon mga igsoon, mga igala, ikaw isip ako ang nagapaminaw sa ako ang programa. Unsa ba imuhang grado? Kung ikaw ang mugrado karon, kung imong graduan ang duha ka testigo nga mao si agent NBI agent Kalilong og si Attorney Lutok, usa ka regional director sa NBI nga nahimutang sa BARM. Ang akong pangutan na kanatong tanan og sa akong mga listeners, aduna may sustansya ang mga testigo pinasikat sa dokumento nga ilang gipresent. Aduna may sustansya nga magtumbok sa Vice Presidente nga siya nakakomitar og inciting to sedition and grave threats. Rason og hinungdan nga siya mapasakaan og kaso nga betrayal of public trust og takos nga ma-impeach. Unsay imong tubag? Unsay imong tubag? Atagisag ko ninyo o duyugi ko ninyo. Gusto na ko nga ang akong mga listeners. Pwede mo text sa ako ang cell number o gusto ninyo mo text sa ako ang cell number. Ay, lagtawag. Kaya ron nga makapadahin kung tagaw-taos kanginan. Pwede ko ninyo i-text sa ako ang cell, sa ato ang cell number. Di ay. Pwede ninyo i-text sa 0975-837-1587. Or 0917-222. Nalimot ko to sa tuwang kuan ginon nga number. So katulong una na akong i-present nga number. Pwede mo text alang ni atong nagapaminaw sa to ang FM. Frequency 93.7 Heart FM Radio. 0917-777-2250. Muna ikaduang number. Pwede mo text sana katong nagapaminaw sa to ang FM radio, pwede mo text pero sa katong nagauban sa ako ang live, pwede mo mo komentaryo. Unsa may inyong igrado? Kumbinsido ba mo? Ja? Kumbinsido ba mo nga ang duha ka testigo nga gipresentar sa prosecuting team batok sa Vice Presidente nga diin kumbinsihon ang mayorya? Kumbinsihon ang publiko sa Pilipinas nga ang Vice Presidente nakakomitar og salaod nga gitawag betrayal of public trust, rason nga takos siya nga ma-impeach. Unsa may imong ikasulti? Bonay atong hatagan og pagdagan mga igsoon, mga igala. Okay. Salamat kayo sa mga ga-comment mga igsoon, mga igala sa ato ang Facebook. Sige. At agi ninyo pagtagad kay atong basahon mga igsoon, mga igala, kay lisod sid kayo nga ako ang mag-una. I have my personal opinion, pero of course, naamang ako may murag facilitator tali sa inyo o tali sa isyu nga atong gisgutan. I have my personal opinion. Sometimes, gamito na ako ng akong personal opinion, and I will speak as citizen. Dili na ako gamiton ang akong pagkamidyaman para dili sa tamahimong bias. Although, sa inyong pamati, the way I speak sa ako ang mga demeanor, pwede ko nimo maakusahan nga mura man ni og kinis paglaom bin, mura man ni siya og DDS. Pero gusto na ako klarohon. I like the way PRRD leading our country during sa iyang administration. I like the way. Dili tanan, but mostly, sama ninyo sama usab sa gipamatud-an sa bagang duot sa katawhan nga nagpamatuod sa trust rating ni BP Sara. Nakagusto ko og mas giganahan ko sa sistema sa panggoberno sa paagi ni former President Rodrigo Duterte. Apan, gusto na ko pamatud-an nga dili usab perpekto ang iyang liderato. Dili pod nagpasabot nga tungod kay giganahan ko imo na kong akusahan nga diehard Duterte loyalist or supporters. Gusto na kong klarohon, mibutar ko kang BBM as president, mibutar ko kang vice president Sara isip vice presidente. Mibutar ko kang former President Duterte sa iyang pagdagan og maulamang ka na. Huh? So, unsa may? Sa unang pagsalang mga igsoon, mga higala, niadtong kang NVI agent Kalilong, dunay gipahigayon nga direct examination o cross examination. Ang direct examination, tugutan nga ang witness nga maoy mo padayag, mo istorya nga dili pwede o gitawag leading, dili pwede gitawag og pwede ang leading question sa direct examination. Pero sa cross examination, dili pwede ang nalimot ko da. Be, ang cross examination. Okay, cross examination dili pwede ang leading question. So pwede sa direct examination pwede ang leading question. No, sa cross examination di kakabantay, gitawag siya cross examination kaysa part pod sa depensa, gusto nila pamatud-an kung ang testigo ba aduna bay ingnunta masaligan ba, credible ba ang testigo, masaligan ba siya pinasikad sa dokumento nga yung present. Muna nga gitawag siya cross examination kay dili pakabantay ang testigo kung asa musugod ug unsa nga klase sa pagpangutana ang gamiton sa cross examiner. Muna nga cross examiner niadtong unang testigo nga gipresent sa prosecution nga mao si NBI agent Mark John Kalilong, mao si attorney Joaquin Narvasa, attorney Carlo Joaquin Narvasa. Para ninyo, si NBI agent Mark Kalilong ba aduna bay sustansya ang mga testimonya? Tungod kay si Mark agent Kalilong og si NBI director attorney Lutok, silang duha nagpaila diha sa impeachment trial nga sila expert witness. Mayon kag expert witness, dili sila ordinaryo nga witness. Og mayon kag expert witness, sila mismo adunay gitawag personal knowledge. Tungod kay ang gusto i-present sa prosecution, mga igsoon, mga igala, pinasikad sa video nga gipagawas ni Vice President Sara Duterte, gusto nila i-insist o gusto nila pamatudan nga dunay gi-hire nga assassination or assassinators or assassinator or inunta hitman. Dunay gikontrata nga hitman si Vice President Sara Duterte nga patyon ang katong tulo ka tawo nga iyang gi-mention sa iyang video. Kung mapamatud-an, mga igsoon, mga igala, pinasigat sa mga testigo, mga igsoon, nga gipresenta sama sa duha ka NVI agent o pinasikad usab sa affidavit dokumento nga ilang gipresentar, kung walay discrepancies, walay inconsistencies, kana nagpanayag nga sila mapamatud-an nga usa ka credible witness or usa sila ka expert witness as they claim. Now karon, unang pangutana, isip testigo katong duha ka NBI employer, NBI agent, nga mo si Mark Kalilong o si attorney Lutok. Para ninyo, expert witness bagit sila? Para ninyo, masaligan bagit sila nga testimonya? O para ninyo, kana bang kana bang aduna bagyoy sustansya ang ilang mga testimonya. Walay klaro ang witnesses sa prosecution. God knows. Take care. God bless. Gikan kang Lidor Sanica. Okay, so matud pa ni Lidor Sanica, wa ko ni klaro testigo sa or ang witness sa prosecution. So pwede ba neto, Sir Lidor, pwede ba nimo masuportahan, ma-qualify ang imuhang statement nganong nakaingon ka ngaway klaro? Sige, kibasin o gusto nimo suportahan. Mga igsoon, mga igala, ang impeachment ni BP Sara mo'y atong gisgutan. Og nasayod kita nga kon magmadaogon ang paggukod sa prosecuting team batok kang BP Sara. Magmalampuson pinasikad sa pagkumbinsi sa bagang duot sa katawhan nga ang Vice Presidente guilty sad-an og naay na komitar nga salaod nga gitawag og betrayal of public trust gumikan sa gusto pamatud-an nga dunay inciting to sedition o grave threats nga gihimo. Mao na kini ang last kung pananglitan mapamatud-an or kung pamanglitan nga magmalampuson ang prosecution nga ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte, ang iyang political career mag-end up na pudya. Apan kung dili magmalampuson ang prosecution, on the opposite side, ang kining niyang dipinsa ni BP Sara ang magmalampuson or magmadaogon nga protektahan, nga pamatun-an, pinasikat po sa ilang pag-cross exam, pinasikat po unya sa ilang pag-present o mga testigo, then ang political career ni BP Sara possibly nga gidisenyo gid siya or she is disdained by the creator to be the next president of the Republic of the Philippines. So kana lang mga igsoon, mga igala, so unsa inyong opinion? Matod pa ni ang atong unang counselor, why klaro ang witnesses sa prosecution? God knows. Take care. God bless. Okay. Unsa sa uban? Nganong makaingon man gyud ang uban nga kung maminaw mo mga igsoon, mga igala, right after ang duha ka team, ang prosecuting team o ang depensa, human sa maong trial, human sa mainiton gyud nga kana bang pakiglantugi pinasikat sa pag-cross exam sa depensa o pagprotektar sab sa prosecution, right after magpa-presscon sila. Both team claim nga kung ilang iskuran ang ilang kaugalingon, 10 over 10. Si Jervy Luistro, iyang iskuran, iyang kaugalingon, in siyang 10 over 10. Okay? Og sa laing bahin po sa depensa, they are all satisfied or they were satisfied sa ilahang mga pag-ingnunta, pagdipinsa kang BP Sara nga nakuha nila ilang target o ila pong gigraduhan ang ilahang kauglingon, ilahang team o 10 over 10. Pwede ta mangutana mga igsoon, mga igala, no, labi na niya itong mga nakakita gyud sa pag-trial diya sa Senado, mga igsoon, mga igala. Kita nga mga tao, kita nga mga nagsunong, makatagtag atong kaugalingong grado. Kung kinsa sa team ang mayuntang nakalamang. Pero kung doon na may lamang, para sa inyo, mga igsoon, mga igala, usap lamang ka-artikulo sa impeachment ang gisgutan. Wala pa ang Article 3, 2, and 1. Ang gisgutan pa lang karon ang Article 4. Muna nga, posible makaingon ta karon kung ikaw nakita nimo regardless kung pro Duterte ka or dili. Sa imuha lamang honest evaluation regarding sa pagkaning niyang ongoing nga impeachment trial, base sa imuang kaugalingon nga evaluation, kung para nimo paburk ang depensa, sultian ta ka nga usa pa lamang ni kaartikulo ang ilahang gidebatian. Kaning Article 4 nga gusto pamatud-an, gusto kumbinsihon sa prosecuting team ang senator judge, mga senator judges og ingon man usab ang publiko nga ang vice presidente nakakommit og betrayal of public trust. Apan mga igsoon, mga igala, di palandugay, aware sad ta nga ang prosecuting team, ang ilahang uban nga mga testigos, mga witnesses, ilan ang ipang-withdraw. Unsa implication para nimo nga kung atong i-apply ang ilang claim sa prosecuting team. Muna ako ang kuana, take ha. Dili ko mag-start og pangutana. Dili na ko i-supakon ang claim sa prosecuting team, labi na ang ilang lead counsel nga mao si Jervy Luistro, nga matod pa nila, lamang sila sa kining Article 4 nga impeachment batok sa Vice Presidente nga gigraduhan nila ilang team og 10 over 10. Ang akong sunod nga pangutana, kung lamang ang prosecuting team nga doon na pala may duha ka testigo nga napresentar, unya na apay nabilin nga 5 ka testigo, ang akong pangutana, ngano man nga i-withdraw na ninyo ang 4 ka testigo, nga ang 4 ka testigo makahatag man tug dugang na pud nga puntos kaniining duha pa lamang ka testigo inyo namang i-claim nga nilamang mo, in short, na kumbinsi ninyo ang katawhan, o in short, na kampante mo nga na kumbinsi ninyo ang mga senator judges, nga bisan pa o nadungog nato nga ang atong sakuan pa gituuhan sa publiko nga mga kaalyado sa ingnunta niining administrasyon nga mga senator like Tulpo Brothers, nga mismo nadungog man nato sa ilang baba ang usa ka statement nga murag na diskurahi sila kay man gani matud pa nila ni Senator Tulpo, sablay-sablay ang term nga gigamit ni Senator Tulpo. Mga igsoon, mga igala, gusto nako klarohon ha, nga kun ato ning dalon manggod kining tigi karon diya sa Senado may tungod sa impeachment trial ni BP Sara, dinhi lang ni siyas gobyerno nga naa gimugna sa yuta. Og dili ni siya isulod nato ang klase sa hustisya og pamaagi og kana bang gitawag nga righteous judge sa atong creator. Kay ang righteous judge sa atong creator walay bisag isa ka bakak nga mulusot. Ha? Walay bisag isa ka bakak nga mulusot. Og walay bisag isa ka main lucky nga mula ang sa istorya nga malipat niya ang testigo, nga dili, although malipat niya ang testigo, nga malipat niya ang judge sa moabot ta kung i-apply na to ang gitawag righteous judge nga mao ang magbubuhat. Muna yung mga igsoon, mga igala, nga kung moabot ang takna sa kanabang accountability at tubangan sa labong makagagahom, kinsa tong labing nagsaksi og bakak. Of course, kabalo na ka. Nga sa Ten Commandments, naapil na diya nga ayaw pagsaksi og bakak batok sa imong isig katao. Doon ay, kung muabdo ta sa mga abogado, ang ilahang role ana or ang ilahang function is to defend their clients. No? So, unsa may ilang gamiton, dipinsahan nila ang ilang mga kliyente. Anyway, standby ito na tayo lang sa itong due time. Pahindundum, lipat na inong tara. Sige, amuga lakaw. Balik tayo manini.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.